0: ga jerin mafiya muni makamantansa da aka gani a kasar. Tinubu ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan daukacin fasinjoji 25 gami da ma'aikatan jirgin saman 7 da hadarin ya rutsa da su. Kana ya kuma bayar da umarnin gudanar da bincike don gano dalilin da ya janyo aukuwar hadarin. Idan za a iya tunawa a watan Mayu na shekarar 2021 makamancin wannan hadari na bana ya yi sanadin mutuwar babban hafsan tsaron sojin Najeriya Lieutenant General Ibrahim Attahiru tare da wasu karin jami'an sojoji guda 10 a lokacin da jirgin da ke dauke da su ya rikito a sakamakon rashin kyawun yanayi.
1: Duk dai a ranar Talitinin ne aka wayi gari da barazanar 'yan bindigan da ke neman naira biliyan guda kan 'yan hidimar kasa 20 da suka sace a jihar Imo kuda yake a Larabawa. Da ta gabata an yi nasarar ceto su sai dai babu cikakken bayani kan ko an biya fansa ko aka san haka a gwani yanayi da ɗaliban jihar Borno ke tunkarar kwanaki 150 tsare a hannun yan ta'adda ba tare da iya nasarar kubutar da su ba. Wannan batu ya sanya cece-kuce kan yanayin kokarin da ake wajen kwato al'ummomin da suka fito daga yankin kudancin kasar da zarar sun fada hannun yan ta'adda yayin da al'ummomin da suka fito daga arewaci ke shafi lokaci wasu har su kai ga rasa rayu kansu ba tare da mahukuntan Najeriya sun dauka matakai ba kuda yake wasu na ganin akwai bambanci kan yadda kowanne bangare ke tunkarar matsalar. Kan hakan Karibullah Abdulhamid na Madobi ya tattauna da Captain Abdullahi Bakoji mai ritaya kan ko me ya kawo wannan bambanci.
2: Mu wato abin da nake gani shine kamar akwai sakaci na wakilan mu, akwai na sakaci na shugabannin mu, akwai sakaci na majibintan lamuran mu a yankin mu na arewacin Najeriya. Tunda misali idan har a ce su idan wani abu ya faru cikin gaggawa za a dauki mataki, to wannan abun su ne abubuwan da za a yi tambaya a kai a kuma yi bincike a ga to menene jawo haka.
3: Kamar daga bangaren hukumomi a matakin tarayya me ka nazarta ne da suke tunkarar matsalolin in sun shafi arewacin Najeriya?
2: In sun shafi arewacin Najeriya ba haka abun yake ba, kamar yadda duk mai sauraro ya san haka ba wai ni na faɗa ba, tunda wannan abu ne wanda yake faruwa a zahiri ba a ɓoye yake ba, ba a sirrance yake ba, ba a takarda yake. Abu ne wanda ido yana gani kuma kunnuwa suna ji, saboda haka abubuwa ne wanda su dai kawai na ban mamaki. Tunda kamar yadda na bada misali yau har yau din nan yaran da aka sace a bargunar ta jihar Naija suna hannun 'yan ta'addan nan har yau, sannan akwai yara da aka sace a jihar Borno su ma har yau din nan suna hannun 'yan ta'adda, kuma bamu ji an tura wasu hafsoshin jami'an tsaro ko na sojoji ne.
1: To a can Habasha kuwa da garin gwamnati ne yake samun nasara kan mayakan 'yan tawayen Tigray tun daga Litinin din da ta gabata suka kwace iko da muhimman wurare hatta a birnin Makele wato fadar gwamnatin yankin. Wannan ya sanya 'yan tawayen komawa wajen gari daidai lokacin da dakarun na Habasha ke nasara. Can a Masar kuwa yayin taron tsakiyar shekara na kungiyar AU tattaunawa ce ta yi nisa kan yadda za a halabo hanyoyin magance wannan rikici cike da fargabar yiwuwar ya iya fansama don komawa rikicin yanki maimakon na ƙasa guda. Daga yankin gabas ta tsakiya kuwa yaki ne yake ci gaba da zafafa tsakanin 'yan tawayen Houthi na Yemen da dakarun kawancen kasashen Larabawa, inda bayan kwashe makonni suna cin karansu babu babbaka tare da kwace yankuna da dama ciki har da wasu tsibirai a tekun Maliya. Kwatsam aka wayi gari da sanarwar gwamnati kan faro wani gangamin fatattakar 'yan tawayen, inda bayanai yake cewa cikin ƙasa da sa'o'i 24 dakarun kawancen sun kai hare-hare fiye da sau 1,000 tare da lalata jiragen yaƙi aƙalla 100. Michael Kudusan na ɗauke da ƙarin bayani.
4: Kawancen dakarun da Saudiya ke jagoranci masu goyon bayan gwamnatin ta Yemen ne suka kai hare-haren tun bayan da rundunar sojin ƙasar ta sanar da aniyar faro wani gangami daga wannan Lahadi don fatattakar barazanar 'yan tawayen masu samun goyon bayan Iran tare da kwace yankunan da ke hannunsu. Waɗannan hare-hare da aka faru a cewar dakarun na Yemen na da nufin kwato dukkanin yankunan da ke hannun 'yan tawayen ba kaɗai na baya-bayan nan ba, wanda ke nufin cewa dakarun na son karɓe hatta yankunan da 'yan tawayen suka fara kwacewa shekaru 10 da suka gabata, inda suka ce ta haka ne kaɗai za a kawo ƙarshen barazana da mayakan ke yi ga tsaron ƙasar. 'Yan tawayen Houthin sun zargi Saudiya da kai hare-hare, inda suka ce mace guda ta mutu a birnin Sana'a sakamakon harin na Saudiya.
1: Wani batu mai ɗaukar hankali matuƙa a wannan mako da muke bankwana da shi shine batun cika shekaru uku da faro yakin Isra'ila a Gaza wanda ya kashe mutane fiye da 70,000 yakin da kuma ya fansama zuwa sassa daban-daban na yankin gabas ta tsakiya ga kuma rahoton Kamis Sale
5: shi dai harin na ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 ya kasance hari mafi muni da aka kai cikin Isra'ila inda mayakan Hamas suka kashe mutane 1,200 sannan kuma suka yi garkuwa da wasu 251 Bayan harin na Hamas, Isra'ila ta maida martani mai zafi ta hanyar kaddamar da harahara a Gaza, wanda alkalaman hukumomi suka nuna cewar sama da mutane 74,000 ne suka rasa rayukansu, ciki kuwa har da mutane 1,400 da aka kashe cikin shekara guda, bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta jagoranta, amma kuma ta gaza hana Isra'ila kai harahare ko kuma kwance damarar Hamas.
1: Haddab dai daga yankin na gabas ta tsakiya an jiyo yadda kasashen Turkiya da Pakistan ke sanar da shirin aikewa da Dakaru don baiwa biranen Makka da Madina kariya daga mayakan yan tawayen na Houthi waɗanda suka zafafa harhara kan Saudiya matakin da ke zuwa bayan yarjejeniyar bangarorin uku tun a watan Agusta ko da yake sai a yanzu ne yarjejeniyar za ta fara aiki duk da cewa ta ni Iran wanda ke mara baya ga yan tawayen ta gargadi kan illar kawancin kan hakan ne kuma muka tattauna da masanin siyasar yankin Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa
6: wato abin da ke faruwa shine cewa ya kamata a fuskanci wani wannan hadaka yana da karfi yana da muhimmanci sosai amma babban abin shi abin da ya kamata a fadi ba baye shi ba dan ayi yaki da mayakan Houthi abin da yasa aka yi wannan abin ainihin sa shine issue na cewa ko Isra'ila ko wata ƙasa wadda za ta iya kawo ƙasar Saudiya ainihin dan ita akai kuma Turkiya kuma mun ga inda Isra'ila take mata barazana ɗan kwanakin nan cewa za ta kai maka kare to kuma kowa ya san a duk cikin su ukun ƙasar Pakistan kadai take da makaman nuclear mun zo kan gaba wanda ya kasance cewa yanzu rigima ake yi tsakanin ƴan Houthi da ƙasar Saudiya idan aka ce ƙasar Pakistan da kuma Turkiya su shiga wannan yakin abu ne wanda zai saki dagulewa saboda ƙasar Iran ita ma za ta iya kawo gudunmuwa dole ne a zauna a diba wannan abin diba muhimmancin rashin yin fada in aka diba za a iya fahimci kansu abinda zai iya je ya dawo
1: can a Faransa dalibai ne ke ci gaba da zanga-zanga wadda ta tilasta kulle makarantu fiye da 500 bayan da masu buran kan rashin ingancin kayayyakin karatu da karancin malamai suka kone makarantu 27 a gefe guda kuma suke ci gaba da artaba da jami'an tsaro gurekin hukuntan kasar ta Turai sun ce suna kokarin shawo kan matsalar ga dai rahoton Nura Ado Suleiman
0: tana dai jagororin zanga-zangar ta dalibai suka yi watsi da alƙaluman da mahukunta suka fitar inda suka ce adadin waɗanda suka amsa kiran nasu ciki har da malamai da sauran kungiyoyin farar hula ya kai mutane 450 ya zuwa yanzu dai fiye da mutane 5,000 aka kame a Faransar sakamakon zanga-zangar ta dalibai da ke zama mafi girma da aka gani a kasar lamarin da ya haifar da arangama tsakaninsa da jami'an tsaro musamman a biranen Paris da Strasbourg da Lyon da Marseille da Nantes da Lille da Bordeaux da kuma Toulouse masu zanga-zangar dai na zargin 'yan sanda da yin amfani da ƙarfi fiye da kima kansu lamarin da ya kai ga gutsurewar hannun wani ɗalibi da ya ɗauki gurnetin da 'yan sanda suka jefa yayin da kuma wani ɗalibin ya rasa haƙorinsa cikin makon jiya a dalilin gurnetin da ya same shi aka ɗalibai da dubban masu mara musu baya a Faransar dai na zanga-zangar neman kyautata yanayin makarantu ne a ƙasar da suka hada da kawo ƙarshen matsalar ƙarancin malamai da neman sauƙaƙa musu jadawalin ɗaukar karatu da inganta ɗakunan karatun
1: A jamhuriyar Nijar fargaba ce ta dabaibaye zukatan manoma sakamakon saukowar makiyaya tun gabanin cikar wa'adin da bisa al'ada ake ɗibar musu wato bayan kammala kwashe amfanin gona da nufin kaucewa fuskantar rikici tsakanin bangarorin biyu sai dai makiyayan na korafin rashin abinci da ruwa a yankunan da suke wanda ya tilasta musu saukowa Shamsiya Haruna na dauke da ƙarin bayani
7: wannan saukowar makiyaya ta baza ta dai ba a saba ganin ta ba dan haka ake alakanta ta da kayan damana a filayen kiwo sai dai tuni manoma suka shiga wani yanayi na daban kamar yadda malam gaji na garin Rawayu ke cewa
8: wannan makiyaya da suke yin huciya abin ya ba mu tsoro yanzu ma a cikin wani mai sonan na garin mu garki garki garki garki takwas a sabke da jakkai da shanu da tumaki ko wani gadan shi ma bi getse ba barantana dawa yanzu haka take nuna
7: ko shi ma malam Mansur mai garin babban fage cewa kullum suna shiga tsakani
9: nan ga za su huce sai su bari sai da dare sai su zo su mamaya cikin gona tunda a wancan satin ma da dare sai da su kwanta cikin gonakan nasu suka kamo rago suka kamo
7: ganin zuwan makiyayan ba a lokacin da aka saba gani bane yasa kungiyoyi zuwa sarakunan gargajiya kira ga mahukunta kamar yadda Alhaji Hadi Gurgudu sarkin Fulani da Magaran da ya sheda mana.
10: Yanzu haka nake fadan ce can gabas kin babu ruwa babu ciyawa. Akwai inda ruwa ko dazuwa ba a yi shi ba kuma an yi da su kada a zo kuma dole ne saboda babu ruwa babu ciyawa.
7: Ko babban taron makiyaya da aka yi an yi maganar karancin abincin dabbobi a Bana. Tambari Liman Ahmad shine sarkin Bogajen da Magaram wanda ya halarci wannan taro.
11: To wannan shine muhimmin zaman da aka to yaya za a yi wannan mutanen in sun zo a tsara su a zanna lafiya.
7: Tuni manoma suka himmatu wajen tattara kayan gonar su kar makiyayan su yi musu sakiyar dabaruwa.
1: Can a Maliku wa sojojin kasar aka gano mamaye a birnin Kidal bayan da birnin ya shafe watanni a hannun ƴan tawaye. Kudiki bayanai sun ce ƴan tawayen aradin kansu ne suka fice daga birnin. Idan muka koma Najeriya kuwa wasu alƙaliman hukumar zaben ƙasar INEC ne yake nuni da cewa matasa ne mafiya yawan masu rike da katunan zabe cikin mutane aƙalla miliyan 103 dake da damar kada ƙuri'a a babban zaben ƙasar dake tafa cikin shekarar 2027 ga kuma rahoton wakilinmu Muhammad Sani Abubakar daga Abuja.
12: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba inda mutane miliyan 7,488 633 suka yi rajista sai kuma mai bi mata jihar Kano inda ake da miliyan 6,570,276 jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC Zainab Aminu Abubakar ta mun ƙarin haske da cewa
13: a yawan adadin rajistar zaɓe akwai adadin miliyan 103 da ƴan kai. Ranar da za a fara raba katin zaɓe ga waɗanda suka yi rijista za a fara ne ranar 9 ga wata zuwa 15 ga wata a mazaɓu guda 8,834 da ake da su a faɗin ƙasar nan.
12: Akan batun yaɗa sakamakon zaɓe kuma wanda jama'a da suna da matuƙar fargaba a kai sai Zainab ta ce.
13: Akwai fasaha na ɗaukan hoton sakamakon zaɓe da sai a saka a yanar gizo.
12: Koya jam'iyyun siyasa ke kallon bayanan na INEC ga abin da shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa.
14: To ba mu da wani dalilin da zai sa mu gamsu ba.
12: Na kuma zanta da shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke sa ido kan harkokin zaɓe Connect the Dot Malam Hamzat Lawal.
14: Na ji daɗi amma gamsu da abin da ya fada.
12: Jama'a da dama sun nuna ba wai zallan kin abin da hukumar zabe ta fada a takarda shine matsalar ba. Ainihin yanda za a aiwatar da abubuwa a zahiri nan aikin yake.
1: To daga Kenya kuwa mahukuntan kasar ne yake tabbatar da samun mutum na farko da cutar Ebola ta kashe. Kuda yake Abin Duala sakataren lafiya na kasar ya bayyana cewa mutum ya taso ne daga Congo ya ratso Uganda gabanin isa kasar. To karan farko tun bayan bacewarsa a ƙarshen watan Agusta mahukuntan Niger sun tabbatar da cewa ke tsare da fitaccen dan jarida kuma dan fafutuka Musa Kaka. Mun kuma ji tsokacin daraktan kungiyar RSF na Afirka Sadi Bumaran guda cikin waɗanda suka yi faɗi tashin gano inda ɗan jaridar ya shige.
15: C'est un soulagement, c'est once une preuve de vie pour Musa Kaka.
16: Wannan abu ne da ya kwantar mana da hankali, hakan na tabbatar da cewa Musa Kaka yana raye. Kazalika, bayanan na ministan shari'a sun ƙara fitowa fili da abinda muka jima muna zargi cewa an fitar da wannan ƙwararren ɗan jarida ne fiye da wata guda. Kamar dai sauran mutane, mun jima muna neman cikakken bayani daga mahukuntan Niger dangane da wannan lamari. Wani abu da ke ɗaure mana kai shine yadda har yanzu mahukuntan ba su yi bayani a game da yanayi da aka kama Musa Kaka ko kuma wani laifi ake tuhumarsa da aikatawa ba. Har zuwa yau a wajenmu hakan na nuni da cewa an yi amfani da ƙarfi ne domin ɓatar da Musa Kaka. Domin haka za mu yi kira ga mahukunta da su yaye labule a game da wannan batu ta hanyar gaggauta sakinsa.
1: Har yau dai a jamhuriyar ta Niger sakamakon tsanantar ƙaramcin man fetur da ya jefa jama'a a kakanikaye majalisa ta goyi bayan shirin gwamnati na ƙara farashinsa. Guda kyau wannan batu bai yi wa jama'a daɗi ba ga rahoton Hauwa Halil Gungunzu.
17: Ministan man fetur na Niger Hamadu Tinni da ya bayyana a zarar majalisar mashawartan wato CCR ya yi bayani game da halin da ake ciki a harkar mai.
18: Sur la sécurisation de la province.
19: Bisa abin da ya shafi batun man fetur a yi
18: yi duba dangane da karin kudaden sayar da man fetur din yadda talaka ba zai ji a jikinsa ba a kuma fifita hanyar Algeria wajen jigilar man domin samun tsaro kana da samun wasu hanyoyi na daban kawo haske a fanni da ya shafi jagorancin harkokin man fetur da kuma yin bincike na musamman a kamfanin Sonidep gwamnati ta bada tallafi ga kamfanin na Sonidep domin cin makalubale da yake fuskanta wajen fitar da man
17: lamarin da yabe yi wa al'ummar kasar dadi ba
19: to in ko haka ne su wadannan ƴan majalisar in har suka ba gwamnati shawara na cewa ƙara kudin mai biskauta ba
17: abin jira a gani dai shine ƙarin farashin man da gwamnati za ta yi wa talakawa da kuma irin tasirin da zai yi yayin da farashin na mai ke hauhawa a Niger nan kuwa mahukuntan Najeriya ne suke sanar da ragin farashin man amma fa na tsawon wata daya kacal batun da ya janyo cece kuce a sassan wannan ƙasa ga kuma rahoton Rukayya Abba Kabara
7: to sai dai tuni ƴan adawa suka kwatanta wannan a matsayin wani sabon salon yaudara daga gwamnati sakamakon firgicin da ta shiga saboda yadda taka ƴan ƙasa suna shirin juya mata baya da yake jawabi fitaccen lauya Abba Hikima shugaban wata tafiye kokurmaya dake neman tankadar da Tinubu daga kan mulki wato Tinubu must go ya ce ko da gwamnati ta rage wannan farashi kada ta sa ran ƴan ƙasa za su zabe ta
20: dama wannan ba abu ne wanda zai yi kawai political will ne babu wato yunkuri da niyya ta shugabannin al'umma domin su zama jama'a sun yi da suke bukata kuma ba su niyya ba saboda haka ina kana kira akan yan Najeriya lallai su tabbata cewa sun kori wannan gwamnati domin a samar da gwamnatin da za ta saboda jama'a wato nadifi na dindindin ba na wucin gadi ba
7: a nasu bangare yan jam'iyyar adawa a kasar tambayar da suka mika wa gwamnati ita ce ina makomar yan kasar bayan wata guda da samar da saukin mai da ta yi nusa tanko guda ne daga cikin hadiman dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC
21: bacin wata ɗaya sai me shikenan kuɗin man ya sauka kenan ai wannan yaudara ce
7: A cikin sanarwar gwamnatin ta bakin ministan kudi Taiwo Oyedele bata bayar da cikakken bayani kan yadda farashin man zai kasance bayan wata guda ba.
17: Idan muka tsallaka gane kuwa malamai ne suka sake tsunduma yajin aikin sai ba bata gani bayan da suka zargi shugaba Jan Dramani da gasa cika alƙawuran da ya dauka na gyara yanayin aikin su inda suka ce a wannan karan ba za su ji lallashi ba har sai gwamnatin ta biya bukatun su ciki ko har da aiwatar da gyaran tsarin albashi ta hanyar daidaita ƙarin girman da malaman ke samu da kuma yanayin albashin su. A Juma'ar da ta gabata ne kwamitin da ke bayar da kyautar Nobel can a Oslo ya amince da Nabil Pele a matsayin wadda ta lashe kyautar zaman lafiya ta wannan shekara sakamakon gwagwarmayar ta wajen yaƙi da cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da kuma kisan ƙare dangin da aka gani a Rwanda da Gaza da Myanmar. Kan hakan ne kuma a wahalar gwangwazo ta hada mana rahoto.
22: Alƙaliya Nevi Pillay ƴar Afrika ta Kudu da ta jagoranci shari'ar kisan ƙari dangin Rwanda baya ga jagorantar zaman kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya da ya bankaɗo zargin da ake yi wa Isra'ila da kisan ƙari dangi a Gaza ta lashe kyautar zaman lafiya ta Nobel. Pillay mai shekaru 85 wadda kuma ita ta jagoranci shari'a a gaban kotun ICC dangane da zargin da ke kan gwamnatin Myanmar na kisan ƙari dangi kan ƴan ƙabilar Rohingya. Shugaban kwamitin Nobel Watney Friedness ya bayyana ta a matsayin jajirtacciya da ta yi tsayin daka wajen yaƙi da laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam baya ga kisan kiyashi da na ƙare dangi. Jorgen Fredness da ke miƙa kyautar ga Nabi Pillay a ranar Juma'a a birnin Oslo na ƙasar Norway ya bayyana alƙaliyar ta ICG a matsayin babbar makamin da ke yaƙar kisan ƙare dangi da cin zarafi. A jawabin ta bayan karɓar kyautar zaman lafiyar ta Nobel, Pillay ta bayyana zabanta da wannan karramawar a matsayin babbar nasara ga dukkanin masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da ƙwatar ƴancin waɗanda ke fuskantar danniya.
17: Har zuwa Juma'ar da ta gabata musayar wuta na tsananta tsakanin mayakan ƴan tawayen Houthin na Yemen waɗanda bayanai ke cewa sun kai wani hari da ya lalata filin jirgin sama baya ga kashe matukin jirgi guda a Riyadh da lokacin da Saudiya ke cewa babu sulhu tsakanin bangarorin har sai gwamnatin Yemen ta karbe dukkanin yankunanta da ƴan tawayen suka kwaci ciki har da waɗanda ke hannunsu shekaru 10 da suka gabata. To gabanannen na ɗaya tabar mashirin bari mu waiwayi mashigin Hormuz inda a Juma'ar nan Iran ke cewa ta farmaki wasu tankokin mai da ke shirin ratsawa a wani yanayi da wasu rahotanni a tsakiyar mako ke cewa an samu karuwar jiragen dakon mai da ke ratsa mashigin duk da yadda Iran ke ikirarin kulle shi. La duka kuma a nan shirin na muzagaya duniya ke dasa aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
2: karatu.
7: To kafin mu sallama da ku kamar yadda kuka ji Hassan Alhassan Sulaja ya riga ya sanya mana wakar da zamu saurara bisa kai Hassan gare ka.
2: Ka kai shi gon karatu. Ticha in sa iyan ke mana shi ya san.

0: da masu tsare-tsare din nan akwai tica ba, madan akwai tica ba, yaya akai su koya.
1: To madalla haka yake dan marayan jaskinan cikin wannan waka ta sa daga tarayyar Najeriya wanda da shine muka kawo karshen labaran inda aka ji cewa Amurka ta sanar da shirin korar yan Najeriya 124 da aka kama da laifuka daban-daban ciki kuwa har da damfara ta internet da kuma safarar miyagun kwayoyi. Mun kawo labarin hukumomi a Libya da suka kwace sama da kwayoyin maye har miliyan guda da 300 bayan musayar wuta da masu fasakauri a kudu maso gabashin kasar. Sai har ya kan huci a Saudiya da aka ji cewa ya cika ta sama da mutum 300 bayan ajalin mutum 12, wannan kuma ya zo ne kwana guda bayan da makamancin harin ya kashe mutane 13. To madadin waɗanda aka ji muryoyin su da ma sauran abokan aiki Hassan Al-Hassan Salaja ya sarrafa na'ura domin sada ni da ku. Shamsiya Haruna ke cewa mu kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.

0: ga jerin mafiya muni makamantansa da aka gani a kasar. Tinubu ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan daukacin fasinjoji 25 gami da ma'aikatan jirgin saman 7 da hadarin ya rutsa da su. Kana ya kuma bayar da umarnin gudanar da bincike don gano dalilin da ya janyo aukuwar hadarin. Idan za a iya tunawa a watan Mayu na shekarar 2021 makamancin wannan hadari na bana ya yi sanadin mutuwar babban hafsan tsaron sojin Najeriya Lieutenant General Ibrahim Attahiru tare da wasu karin jami'an sojoji guda 10 a lokacin da jirgin da ke dauke da su ya rikito a sakamakon rashin kyawun yanayi.
1: Duk dai a ranar Talitinin ne aka wayi gari da barazanar 'yan bindigan da ke neman naira biliyan guda kan 'yan hidimar kasa 20 da suka sace a jihar Imo kuda yake a Lar Rabar da ta gabata an yi nasarar ceto su sai dai babu cikakken bayani kan ko an biya fansa ko aka san haka a wani yanayi da ɗaliban jihar Borno ke tunkarar kwanaki 150 tsare a hannun yan ta'adda ba tare da iya nasarar kubutar da su ba. Wannan batu ya sanya cece-kuce kan yanayin kokarin da ake wajen kwato al'ummomin da suka fito daga yankin kudancin kasar da zarar sun fada hannun yan ta'adda yayin da al'ummomin da suka fito daga arewaci ke shafe lokaci wasu har su kai ga rasar kansu ba tare da mahukuntan Najeriya sun dauka matakai ba kuda yake wasu na ganin akwai bambanci kan yadda kowanne bangare ke tunkarar matsalar. Kan hakan karibin la Abdulhamid na Madobi ya tattauna da Captain Abdullahi Bakoji mai retire kan ko me ya kawo wannan bambanci.
2: Mu wato abin da nake gani shine kamar akwai sakaci na wakilanmu, akwai na sakaci na shugabanninmu, akwai sakaci na majibintan lamuranmu a yankinmu na arewacin Najeriya. Tunda misali idan har a ce su idan wani abu ya faru cikin gaggawa za a dauki mataki, wannan abun su ne abubuwan da za a yi tambaya a kai a kuma yi bincike a ga to menene jawo haka.
3: Kamar daga bangaren hukumomi a matakin tarayya mai ka nazarta ne da suke tunkarar matsalolin in sun shafi arewacin Najeriya?
2: In sun shafi arewacin Najeriya ba haka abun yake ba, kamar yadda duk mai sauraro ya san haka ba wai ni na faɗa ba, tunda wannan abu ne wanda yake faruwa a zahiri ba a ɓoye yake ba, ba a sirrance yake ba, ba a takarda yake. Abu ne wanda ido yana gani kuma kunnuwa suna ji, saboda haka abubuwa ne wanda dai kawai na ban mamaki. Tunda kamar yadda na ba da misali, yau har yau din nan yaran da aka sace a Barugunar ta jihar Naija suna hannun 'yan ta'addan nan har yau. Sannan akwai yara da aka sace a jihar Borno su ma har yau dinnan suna hannun 'yan ta'adda, kuma bamu ji an tura wasu hafsoshin jami'an tsaro ko na sojoji ne.
1: To a can Habasha kuwa da karin gwamnati ne yake samun nasara kan mayakan 'yan tawayen Tigray tun daga Litinin din da ta gabata suka kwace iko da muhimman wurare hatta a birnin Makele wato fadar gwamnatin yankin. Wannan ya sanya 'yan tawayen komawa wajen gari daidai lokacin da dakarun na Habasha ke nasara. Can a Masar kuwa yayin taron tsakiyar shekara na kungiyar AU tattaunawa ce ta yi nisa kan yadda za a halabo hanyoyin magance wannan rikici cike da fargabar yiwuwar iya fansama don komawa rikicin yanki maimakon na ƙasa guda. Daga yankin gabas ta tsakiya kuwa yaki ne yake ci gaba da zafafa tsakanin 'yan tawayen Houthi na Yemen da dakarun ƙawancen ƙasashen Larabawa, inda bayan kwashe makonni suna cin karansu babu babbaka tare da kwace yankuna da dama ciki har da wasu tsibirai a tekun Maliya. Kwatsam aka wayi gari da sanarwar gwamnati kan faro wani gangamin fatattakar 'yan tawayen, inda bayanai ke cewa cikin ƙasa da sa'o'i 24 dakarun ƙawancen sun kai hare-hare fiye da sau 1000 guda tare da lalata ta jiragen yaƙi akalla 100. Michael Kudusan na ɗauke da ƙarin bayani.
4: Kawancen dakarun da Saudiya ke jagoranci masu goyon bayan gwamnatin ta Yemen ne suka kai hare-haren tun bayan da rundunar sojin ƙasar ta sanar da aniyar faro wani gangami daga wannan Lahadi don fatattakar barazanar 'yan tawayen masu samun goyon bayan Iran tare da kwace yankunan da ke hannunsu. Waɗannan hare-hare da aka faru a cewar dakarun na Yemen na da nufin kwato dukkanin yankunan da ke hannun 'yan tawayen ba kaɗai na baya-bayan nan ba, wanda ke nufin cewa dakarun na son karɓe hatta yankunan da 'yan tawayen

0: wanda in aka diba za a iya fahimci abinda zai iya je ya dawo.
1: Can a Faransa dalibai ne ke ci gaba da zanga-zanga wadda ta tilasta kulle makarantu fiye da 500 bayan da masu buran kan rashin ingancin kayayyakin karatu da karancin malamai suka kone makarantu 27. A gefe guda kuma suke ci gaba da artaba da jami'an tsaro gurekin hukuntan kasar ta Turai sun ce suna kokarin shawo kan matsalar. Ga dai rahoton Nura Ado Suleiman.
2: Tunai dai jagororin zanga-zangar ta dalibai suka yi watsi da alƙaluman da mahukunta suka fitar inda suka ce adadin waɗanda suka amsa kiran nasu ciki har da malamai da sauran kungiyoyin farar hula ya kai mutane 450. Yanzu yanzu dai fiye da mutane 5,000 aka kame a Faransar sakamakon zanga-zangar ta dalibai da ke zama mafi girma da aka gani a kasar, lamarin da ya haifar da arangama tsakaninsa da jami'an tsaro musamman a biranen Paris da Strasbourg da Lyon da Marseille da Nantes da Lille da Bordeaux da kuma Toulouse. Masu zanga-zangar dai na zargin 'yan sanda da yin amfani da ƙarfi fiye da kima kansu, lamarin da ya kai ga gutsurewar hannun wani ɗalibi da ya ɗauki gurnetin da 'yan sanda suka jefa, yayin da kuma wani ɗalibin ya rasa haƙorinsa cikin makon jiya a dalilin gurnetin da ya same shi a ka. Ɗalibai da dubban masu mara musu baya a Faransar dai na zanga-zangar neman kyautata yanayin makarantu ne a ƙasar da suka hada da kawo ƙarshen matsalar ƙarancin malamai da neman sauƙaƙa musu jadawalin ɗaukar karatu da inganta ɗakunan karatun.
1: Jamhuriyar Nijar fargaba ce ta dabaibaye zukatan manoma sakamakon saukowar makiyaya tun gabanin cikar wa'adin da bisa al'ada ake ɗibar musu, wato bayan kammala kwashe amfanin gona da nufin kaucewa fuskantar rikici tsakanin ɓangarorin biyu. Sai dai makiyayan na ƙorafin rashin abinci da ruwa a yankunan da suke, wanda ya tilasta musu saukowa. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Wannan saukowar makiyaya ta ba zata dai ba a saba ganin ta ba, don haka ake alakanta ta da kayan damana a filayen kiwo. Sai dai tuni manoma suka shiga wani yanayi na daban, kamar yadda malam magaji na garin Rawayu ke cewa
4: wannan makiyaya da suke yin huciya abin ya ba mu tsoro. Yanzu ma a jikin wani mai sonan na garin mu, garki garki garki garki takwas a sabke da jakkai da shanu da tumaki, ko wani da dashi ma bai getse ba, barantana dawa yanzu haka take yin nuna.
3: Ko shi ma Malam Mansur mai garin babban fage ce waye kullum suna shiga tsakani.
5: Nan ga za su huce sai su bari sai da dare, sai su zo su mamaya cikin gona tun da a wancan satin ma da dare sai da su kwanta cikin gonakan nasu suka kamo rago suka kamo.
3: Ganin zuwan makiyayan ba a lokacin da aka saba gani bane yasa kungiyoyi zuwa sarakunan gargajiya kira ga mahukunta, kamar yadda Alhaji Hadi Gurgudu sarkin Fulanin da magaran da ya sheda mana.
6: Yanzu haka nake bazance can gabas kin babu ruwa babu ciyawa, akwai inda ruwa ko dazuwa ba a yi shi, kuma an yi da su kada a zo, kuma dole ne saboda babu ruwa babu ciyawa.
3: Ko babban taron makiyaya da aka yi an yi maganar karancin abincin dabbobi a bana. Tambari Liman Ahmad shine sarkin bogajin da magaram wanda ya halarci wannan taro.
7: To wannan shine muhimmin zaman da aka to yaya za a yi wannan mutanen in sun zo a tsara su a zanna lahiya.
3: Tuni manoma suka himmatu bacin tattara kayan gonar su kar makiyayan su yi musu sakiyar dabaruwa.
1: Can a Malikuwa sojojin kasar aka gano mamaye a birnin Kidal baya da birnin ya shafe watanni a hannun 'yan tawaye. Kudike bayanai sun ce 'yan tawayen a raɗin kansu ne suka fice daga birnin. Idan muka koma Najeriya kuwa wasu alƙaliman hukumar zaben ƙasar INEC ne ke nuni da cewa matasa ne mafiya yawan masu riƙe da katinan zaɓe cikin mutane aƙalla miliyan 300 da ke da damar kaɗa ƙuri'a a babban zaben ƙasar da ke tafa cikin shekarar 2027. Ga kuma rahoton wakilinmu Muhammad Sani Abubakar daga Abuja.
8: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba, inda mutane miliyan 7,488 da 633 suka yi rajista, sai kuma mai bi mata jihar Kano inda ake da miliyan 6,570,276. Jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC Zainab Aminu Abubakar ta mun ƙarin haske da cewa
9: a yawan adadin rajistar zaɓe akwai adadin miliyan 300 da 'yan kai. Ranar da za a fara raba katin zaɓe ga waɗanda suka yi rijista za a fara ne ranar 9 ga wata zuwa 15 ga wata a mazaɓu guda 8,834 da ake da su a faɗin ƙasar nan.
8: A kan batun yaɗa sakamakon zaɓe kuma wanda jama'a suna da matuƙar fargaba a kai, sai Zainab ta ce
9: akwai fasaha na daukan hoton sakamakon zabe da sai a saka a yanar gizo.
8: Koya jami'in siyasa ke kallon bayanan na INEC ga abin da shugaban jami'ir SDP na kasa Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa.
10: Eh to ba mu da wani

0: gajerin mafiya muni makamantansa da aka gani a kasar. Tinubu ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan daukacin fasinjoji 25 gami da ma'aikatan jirgin saman 7 da hadarin ya rutsa da su. Kana ya kuma bayar da umarnin gudanar da bincike don gano dalilin da ya janyo aukuwar hadarin. Idan za a iya tunawa a watan Mayu na shekarar 2021 makamancin wannan hadari na bana ya yi sanadin mutuwar babban hafsan tsaron sojin Najeriya Lieutenant General Ibrahim Attahiru tare da wasu karin jami'an sojoji guda 10 a lokacin da jirgin da ke dauke da su ya rikito a sakamakon rashin kyawun yanayi.
1: Duk dai a ranar Talata nan ne aka wayi gari da barazanar yan bindigan da ke neman naira biliyan guda kan yan hidimar kasa 20 da suka sace a jihar Imo kuda yake a Laraba. Da ta gabata an yi nasarar ceto su sai dai babu cikakken bayani kan ko an biya fansa ko aka san haka a gwani yanayi da ɗaliban jihar Borno ke tunkarar kwanaki 150 tsare a hannun yan ta'adda ba tare da iya nasarar kubutar da su ba. Wannan batu ya sanya cece-kuce kan yanayin kokarin da ake wajen kwato al'ummomin da suka fito daga yankin kudancin kasar da zarar sun fada hannun yan ta'adda yayin da al'ummomin da suka fito daga arewaci ke shafe lokaci wasu har su kai ga rasa rayuwa kansu ba tare da mahukuntan Najeriya sun dauka matakai ba kuda yake wasu na ganin akwai bambanci kan yadda kowanne bangare ke tunkarar matsalar. Kan hakan Karibullah Abdulhamid na Madobi ya tattauna da Captain Abdullahi Bakoji mai ritaya kan ko me ya kawo wannan bambanci.
2: Mu wato abin da nake gani shine kamar akwai sakaci na wakilan mu, akwai na sakaci na shugabannin mu, akwai sakaci na majibintan lamuran mu a yankin mu na arewacin Najeriya. Tunda misali idan har a ce su idan wani abu ya faru cikin gaggawa za a dauki mataki, to wannan abun sune abubuwan da za a yi tambaya akai a kuma yi bincike a ga to menene jawo haka.
3: Kamar daga bangaren hukumomi a matakin tarayya me ka nazarta ne da suke tunkarar matsalolin in sun shafi arewacin Najeriya?
2: In sun shafi arewacin Najeriya ba haka abun yake ba, kamar yadda duk mai sauraro ya san haka ba wai ni na faɗa ba, tunda wannan abu ne wanda yake faruwa a zahiri ba a boye yake ba, ba a sirrance yake ba, ba a takarda yake. Abu ne wanda ido yana gani kuma kunnuwa suna ji, saboda haka abubuwa ne wanda dai kawai na ban mamaki. Tunda kamar yadda na bada misali yau har yau dinnan yaran da aka sace a Barguna ta jihar Niger suna hannun yan ta'addan nan har yau, sannan akwai yara da aka sace a jihar Borno su ma har yau dinnan suna hannun yan ta'adda, kuma bamu ji an tura wasu hafsoshin jami'an tsaro ko na sojoji ne.
1: To a can Habasha kuwa da karin gwamnati ne yake samun nasara kan mayakan yan tawayen Tigray tun daga Litinin din da ta gabata suka kwace iko da muhimman wurare hatta a birnin Mekele wato fadar gwamnatin yankin. Wannan ya sanya yan tawayen komawa wajen gari daidai lokacin da dakarun na Habasha ke nasara. Can a Masar kuwa yayin taron tsakiyar shekara na kungiyar AU tattaunawa ce ta yi nisa kan yadda za a halabo hanyoyin magance wannan rikicin cike da fargabar yuwuwar iya fansama don komawa rikicin yanki maimakon na ƙasa guda. Daga yankin gabas ta tsakiya kuwa yaki ne yake ci gaba da zafafa tsakanin yan tawayen Houthi na Yemen da dakarun kawancen kasashen Larabawa, inda bayan kwashe makonni suna cin karansu babu babbaka tare da kwace yankuna da dama ciki har da wasu tsibirai a tekun Maliya. Kwatsam aka wayi gari da sanarwar gwamnati kan faro wani gangamin fatattakar yan tawayen, inda bayanai ke cewa cikin ƙasa da sa'o'i 24 dakarun kawancen sun kai harhare fiye da sau 1000 guda tare da lala ta jiragen yaƙi akalla 100. Michael Kudusan na ɗauke da ƙarin bayani.
4: Kawancen dakarun da Saudiya ke jagoranci masu goyon bayan gwamnatin ta Yemen ne suka kai hare-haren tun bayan da rundunar sojin ƙasar ta sanar da aniyar faro wani gangami daga wannan Lahadi don fatattakar barazanar 'yan tawayen masu samun goyon bayan Iran tare da kwace yankunan da ke hannunsu. Waɗannan hare-hare da aka faru a cewar dakarun na Yemen na da nufin kwato dukkanin yankunan da ke hannun 'yan tawayen ba kaɗai na baya-bayan nan ba, wanda ke nufin cewa dakarun na son karɓe hatta yankunan da 'yan tawayen suka fara kwacewa shekaru 10 da suka gabata, inda suka ce ta haka ne kaɗai za a kawo ƙarshen barazana da mayakan ke yi ga tsaron ƙasar. 'Yan tawayen Houthin sun zargi Saudiya da kai hare-hare, inda suka ce mace guda ta mutu a birnin Sana'a sakamakon harin na Saudiya.
1: wani batu mai daukar hankali matuƙa a wannan mako da muke bankwana da shi shine batun cika shekaru 3 da faro yakin Isra'ila a Gaza wanda ya kashe mutane fiye da 70,000 yakin da kuma ya fansama zuwa sassa daban-daban na yankin gabas ta tsakiya ga kuma rahoton Kamis Sale
5: shi dai harin na ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 ya kasance hari mafi muni da aka kai cikin Isra'ila inda mayakan Hamas suka kashe mutane 1,200 sannan kuma suka yi garkuwa da wasu 251 bayan harin na Hamas Isra'ila ta mai da martani mai zafi ta hanyar kaddamar da harhara a Gaza wanda alƙaluman hukumomi suka nuna cewa sama da mutane 74,000 ne suka rasa rayukansu ciki kuwa har da mutane 1,400 da aka kashe cikin shekara guda bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta jagoranta amma kuma ta gaza hana Isra'ila kai harhare ko kuma kwance damarar Hamas
1: dai daga yankin na gabas ta tsakiya an jiyo yadda kasashen Turkiya da Pakistan ke sanar da shirin aikewa da Dakaru don baiwa biranen Makka da Madina kariya daga mayakan ƴan tawayen na Houthi waɗanda suka zafafa harhara kan Saudiya matakin da ke zuwa bayan yarjejeniyar bangarorin uku tun a watan Agusta ko da yake sai a yanzu ne yarjejeniyar za ta fara aiki duk da cewa ta ni Iran wanda ke mara baya ga ƴan tawayen ta gargadi kan illar kawancin kan hakan ne kuma muka tattauna da masanin siyasar yankin Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa
6: wato abin da ke faruwa shine cewa ya kamata a fuskanci wani wannan hadaka yana da karfi yana da muhimmanci sosai amma babban abin shi abin da ya kamata a fadi ba baye shi ba dan ayi yaki da mayakan Houthi abin da yasa aka yi wannan abin ainihin sa shine issue na cewa ko Isra'ila ko wata ƙasa wadda za ta iya kawo ƙasar Saudiya ainihin dan ita akai kuma Turkiya kuma mun ga inda Isra'ila take mata barazana ɗan kwanakin nan cewa za ta kai makare to kuma kowa ya san a duk cikin su ukun ƙasar Pakistan kadai take da makaman nuclear mun zo kan gaba wanda ya kasance cewa yanzu rigima ake yi tsakanin ƴan Houthi da ƙasar Saudiya idan aka ce ƙasar Pakistan da kuma Turkiya su shiga wannan yakin abu ne wanda zai saki dagulewa saboda ƙasar Iran ita ma za ta iya kawo gudunmuwa dole ne a zauna a diba wannan abin diba muhimmancin rashin yin fadi in aka diba za a iya fahimci kansu abinda zai iya je ya dawo
1: can a Faransa dalibai ne ke ci gaba da zanga-zanga wadda ta tilasta kulle makarantu fiye da 500 bayan da masu buran kan rashin ingancin kayayyakin karatu da karancin malamai suka kone makarantu 27 a gefe guda kuma suke ci gaba da artaba da jami'an tsaro kuma kin hukuntan kasar ta Turai sun ce suna kokarin shawo kan matsalar ga dai rahoton Nura Ado Suleiman
0: tana dai jagororin zanga-zangar ta dalibai suka yi watsi da alƙaluman da mahukunta suka fitar inda suka ce adadin waɗanda suka amsa kiran nasu ciki har da malamai da sauran kungiyoyin farar hula ya kai mutane 450 ya zuwa yanzu dai fiye da mutane 5,000 aka kame a Faransa sakamakon zanga-zangar ta dalibai da ke zama mafi girma da aka gani a kasar lamarin da ya haifar da arangama tsakaninsa da jami'an tsaro musamman a biranen Paris da Strasbourg da Lyon da Marseille da Nantes da Lille da Bordeaux da kuma Toulouse masu zanga-zangar dai na zargin 'yan sanda da yin amfani da ƙarfi fiye da kima kansu lamarin da ya kai ga gutsurewar hannun wani ɗalibi da ya ɗauki gurnetin da 'yan sanda suka jefa yayin da kuma wani ɗalibin ya rasa haƙorinsa cikin makon jiya a dalilin gurnetin da ya same shi a ka ɗalibai da dubban masu mara musu baya a Faransa dai na zanga-zangar neman kyautata yanayin makarantu ne a ƙasar da suka hada da kawo ƙarshen matsalar ƙarancin malamai da neman sauƙaƙa musu jadawalin ɗaukar karatu da inganta ɗakunan karatun
1: Jamhuriyar Nijar fargaba ce ta dabaibaye zukatan manoma sakamakon saukowar makiyaya tun gabanin cikar wa'adin da bisa al'ada ake ɗibar musu wato bayan kammala kwashe amfanin gona da nufin kaucewa fuskantar rikici tsakanin bangarorin biyu sai dai makiyayan na korafin rashin abinci da ruwa a yankunan da suke wanda ya tilasta musu saukowa Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani
7: wannan saukowar makiyaya ta baza ta dai ba a saba ganin ta ba don haka ake alakanta ta da kayan damana a filayen kiwo sai dai tuni manoma suka shiga wani yanayi na daban kamar yadda malam magaji na garin Rawayu ke cewa
8: wannan makiyaya da suke yin huciya abin ya ba mu tsoro yanzu ma a jikin wani mai sonan na garin mu garki garki garki garki takwas a sabke da jakkai da shanu da tumaki ko wani gadan shi ma bai tsaye ba barantana dawa yanzu haka take yin nuna
7: ko shi ma malam Mansur mai garin babban fage cewa kullum suna shiga tsakani
9: nan ga za su huce sai su bari sai da dare sai su zo su mamaya cikin gona tunda a wancan satun ma da dare sai da wasu kwanta cikin gonakan nasu suka kamo rago suka kamo
7: ganin zuwan makiyayan ba a lokacin da aka saba gani bane ya sa kungiyoyi zuwa sarakunan gargajiya kira ga mahukunta kamar yadda Alhaji Hadi Gurgudu sarkin Fulanin da Magaran da ya sheda mana.
10: Yanzu haka da nake fadance can gabas kin babu ruwa babu ciyawa akwai inda ruwa ko dazuma ba a yi shi kuma an yi da su kada a zo kuma dole ne saboda babu ruwa babu ciyawa.
7: Ko babban taron makiyaya da aka yi an yi maganar karancin abincin dabbobi a Bana. Tambari Liman Ahmad shine sarkin Bogajen da Magaram wanda ya halarci wannan taro.
11: To wannan shine muhimmin zaman da ake to yaya za a yi wannan mutanen in sun zo a tsara su a zanna lahiya.
7: Cini manoma suka himmatu bacin tattara kayan gonar su kar makiyayan su musu sakiyar dabaruwa.
1: Can a Maliku wa sojojin kasar aka gano mamaye a birnin Kidal baya da birnin ya shafe watanni a hannun yan tawaye. Kudike bayanai sun ce yan tawayen aradin kansu ne suka fice daga birnin. Idan muka koma Najeriya kuwa wasu alƙaliman hukumar zaben ƙasar INEC ne ke nuni da cewa matasa ne mafiya yawan masu rike da katunan zabe cikin mutane a ƙalla miliyan 103 dake da damar kada ƙuri'a a babban zaben ƙasar dake tafa cikin shekarar 2027 ga kuma rahoton wakilinmu Muhammad Sani Abubakar daga Abuja.
12: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba inda mutane miliyan 7,488 da 633 suka yi rajista sai kuma mai bi mata jihar Kano inda ake da miliyan 6,570,276. Jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC Zainab Aminu Abubakar ta mun ƙarin haske da cewa
13: a yawan adadin rajistar zaɓe akwai adadin miliyan 103 da ƴan kai. Ranar da za a fara raba katin zaɓe ga waɗanda suka yi rijista za a fara ne ranar 9 ga wata zuwa 15 ga wata a mazaɓu guda 8,834 da ake da su a faɗin ƙasar nan.
12: Akan batun yaɗa sakamakon zaɓe kuma wanda jama'a suna da matuƙar fargaba a kai sai Zainab ta ce
13: akwai fasaha na ɗaukan hoton sakamakon zaɓe da sai a saka a yanar gizo.
12: Koya jam'iyyun siyasa ke kallon bayanan na INEC ga abin da shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa.
14: To ba mu da wani dalilin da zai sa mu gamsu ba.
12: Na kuma zanta da shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke sa ido kan harkokin zaɓe Connect the Dot Malam Hamzat Lawal.
15: Na ji daɗi amma mun gamsu da abin da ya fada.
12: Jama'a da dama sun nuna ba wai zallan kin abin da hukumar zabe ta fada a takarda shine matsalar ba. Ainihin yanda za a aiwatar da abubuwa a zahiri nan aikin yake.
1: To daga Kenya kuwa mahukuntan kasar ne ke tabbatar da samun mutum na farko da cutar Ebola ta kashe. Kuda yake Abin Duala sakataren lafiya na kasar ya bayyana cewa mutum ya taso ne daga Congo ya ratso Uganda gabanin isa kasar. To karan farko tun bayan bacewarsa a ƙarshen watan Agusta mahukuntan Niger sun tabbatar da cewa ke tsare da fitaccen ɗan jarida kuma ɗan fafutuka Musa Kaka. Mun kuma ji tsokacin daraktan kungiyar RSF na Afirka Sadi Bumaran guda cikin waɗanda suka yi faɗi tashin gano inda ɗan jaridar ya shige.
16: C'est un soulagement, c'est once une preuve de vie pour Musa Kaka.
17: Wannan abu ne da ya kwantar mana da hankali. Hakan na tabbatar da cewa Musa Kaka yana raye. Kazalika, bayanan na ministan shari'a sun ƙara fitowa fili da abinda muka jima muna zargi cewa an fitar da wannan ƙwararren ɗan jarida ne fiye da wata guda. Kamar dai sauran mutane, mun jima muna neman cikakken bayani daga mahukuntan Niger dangane da wannan lamari. Wani abu da ke ɗaure mana kai shine yadda har yanzu mahukuntan ba su yi bayani a game da yanayi da aka kama Musa Kaka ko kuma wani laifi ake tuhumarsa da aikatawa ba. Har zuwa yau a wajenmu hakan na nuni da cewa an yi amfani da ƙarfi ne domin ɓatar da Musa Kaka. Domin haka za mu yi kira ga mahukunta da su yaye labule a game da wannan batu ta hanyar gaggauta sakinsa.
1: Har yau dai a jamhuriyar ta Nijar sakamakon tsanantar ƙaramcin man fetur da ya jefa jama'a a kakanikayi majalisa ta goyi bayan shirin gwamnati na ƙara farashinsa. Guda kyau wannan batu bai yi wa jama'a daɗi ba ga rahoton Hauwa Hallar Gungunzu.
18: Ministan man fetur na Niger Hamadu Tinni da ya bayyana a zarar majalisar mashawartan wato CCR ya yi bayani game da halin da ake ciki a harkar mai
19: sur la sécurisation de l'approvisionnement.
20: Bisa abin da ya shafi batun man fetur a yi duba dangane da karin kudaden sayar da man fetur din yadda talaka ba zai ji a jikinsa ba a kuma fifita hanyar Algeria wajen jigilar man domin samun tsaro kana da samun wasu hanyoyi na daban kawo haske a fanni da ya shafi jagorancin harkokin man fetur da kuma yin bincike na musamman a kamfanin Sonidep gwamnati ta bada tallafi ga kamfanin na Sonidep domin cimma kalubale da yake fuskanta wajen fitar da man
18: lamarin da yabe yi wa al'ummar kasar dadi ba
21: to in ko haka ne su wadannan ƴan majalisa in har suka ba gwamnati shawara na cewa ƙara kudin mai biskauta ba
18: abin jira a gani dai shine ƙarin farashin man da gwamnati za ta yi wa talakawa da kuma irin tasirin da zai yi yayin da farashin na mai ke hauhawa a Niger nan kuwa mahukuntan Najeriya ne suke sanar da ragin farashin man amma fa na tsawon wata daya kacal batun da ya janyo cece kuce a sassan wannan ƙasa ga kuma rahoton Rukayya Abba Kabara
7: to sai dai tuni ƴan adawa suka kwatanta wannan a matsayin wani sabon salon yaudara daga gwamnati sakamakon firgicin da ta shiga saboda yadda taka ƴan ƙasa suna shirin juya mata baya da yake jawabi fitaccen lauya Abba Hikima shugaban wata tafi gwagwarmaya dake neman tankadar da Tinubu daga kan mulki wato Tinubu must go ya ce ko da gwamnati ta rage wannan farashi kada ta sa ran ƴan ƙasa za su zabe ta
22: dama wannan fa abu ne wanda zai yi kawai political will ne babu wato yunkuri da niyya ta shugabannin al'umma domin su zama jama'a sauki da suke bukata kuma ba su niyya ba saboda haka ina kara kira akan nan jiya lallai su tabbata cewa sun kori wannan gwamnati domin a samar da gwamnatin da za ta samar da jama'a wato ladifi na dindindin ba na wucin gadi ba
7: a nasu bangare yan jam'iyyar adawa a kasar tambayar da suka mika wa gwamnati ita ce ina makomar yan kasar bayan wata guda da samar da sauƙin mai da ta yi Nusa Tanko guda ne daga cikin hadiman ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC
23: bacin wata ɗaya sheme shikenan kuɗin man ya sauka kenan ai wannan yaudara ce
7: A cikin sanarwar gwamnatin ta bakin ministan kuɗi Taiwo Oyedele bata bayar da cikakken bayani kan yadda farashin man zai kasance bayan wata guda ba.
18: Idan muka tsallaka gane kuwa malamai ne suka sake tsunduma yajin aikin sai baba ta gani bayan da suka zargi shugaba Jan Dramani da gasa cika alƙawuran da ya ɗauka na gyara yanayin aikin su inda suka ce a wannan karan ba za su ji lallashi ba har sai gwamnatin ta biya buƙatun su ciki ko har da aiwatar da gyaran tsarin albashi ta hanyar daidaita ƙarin girman da malaman ke samu da kuma yanayin albashinsu. A juma'ar da ta gabata ne kwamitin da ke bayar da kyautar Nobel can a Oslo ya amince da Nabi Pele a matsayin wadda ta lashe kyautar zaman lafiya ta wannan shekara sakamakon gwagwarmayarta wajen yaƙi da cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da kuma kisan ƙare dangin da aka gani a Rwanda da Gaza da Myanmar. Kan hakan ne kuma a wahalar gwangwazo ta hada mana rahoto.
24: Alƙaliya Nabi Pele ƴar Afrika ta Kudu da ta jagoranci shari'ar kisan ƙare dangin Rwanda baya ga jagorantar zaman kwamitin Majalisar Ɗinkin Duniya da ya bankaɗo zargin da ake yi wa Isra'ila da kisan ƙare dangi a Gaza ta lashe kyautar zaman lafiya ta Nobel. Pele mai shekaru 85 wadda kuma ita ta jagoranci shari'a a gaban kotun ICC dangane da zargin da ke kan gwamnatin Myanmar na kisan ƙare dangi kan ƴan ƙabilar Rohingya. Shugaban kwamitin Nobel Watney Friedness ya bayyana nata a matsayin jajirtacciya da ta yi tsayin daka wajen yaƙi da laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam baya ga kisan kiyashi da na ƙare dangi. Jorgen Fredness da ke miƙa kyautar ga Nabi Pele a ranar Juma'a a birnin Oslo na ƙasar Norway ya bayyana alƙaliyar ta ICJ a matsayin babbar makamin da ke yaƙar kisan ƙare dangi da cin zarafi. A jawabinta bayan karɓar kyautar zaman lafiyar ta Nobel, Pele ta bayyana zabanta da wannan karramawar a matsayin babbar nasara ga dukkanin masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da ƙwatar ƴancin waɗanda ke fuskantar danniya.
18: Har zuwa juma'ar da ta gabata musayar wuta na tsananta tsakanin mayakan ƴan tawayen Houthin na Yemen waɗanda bayanai ke cewa sun kai wani hari da ya lalata filin jirgin sama baya ga kashe matukin jirgi guda a Riyadh da lokacin da Saudiya ke cewa babu sulhu tsakanin bangarorin har sai gwamnatin Yemen ta karbe dukkanin yankunanta da ƴan tawayen suka kwaci ciki har da waɗanda ke hannunsu shekaru 10 da suka gabata. To gabanin nan na ɗaya tabar mashirin bari mu waiwayi mashigin Hormuz inda a juma'ar nan Iran ke cewa ta farmaki wasu tankokin mai da ke shirin ratsawa a wani yanayi da wasu rahotanni a tsakiyar mako ke cewa an samu karuwar jiragen dakon mai da ke ratsa mashigin duk da yadda Iran ke ikirarin kulle shi.
1: Allah duka-duka kuma a nan shirin namu zagaya duniya ke da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
7: To kafin mu sallama da ku kamar yadda kuka ji Hassan Al-Hassan Sulaja ya riga ya sanya mana wakar da zamu saurara bisa faifai Hassan gare ka
2: kakai shegon karatu tita isa iyan kamar shayasa.

0: ga jerin mafiya muni makamantansa da aka gani a kasar. Tinubu ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan daukacin fasinjoji 25 gami da ma'aikatan jirgin saman 7 da hadarin ya rutsa da su. Kana ya kuma bayar da umarnin gudanar da bincike don gano dalilin da ya janyo aukuwar hadarin. Idan za a iya tunawa a watan Mayu na shekarar 2021 makamancin wannan hadari na bana ya yi sanadin mutuwar babban hafsan tsaron sojin Najeriya Lieutenant General Ibrahim Attahiru tare da wasu karin jami'an sojoji guda 10 a lokacin da jirgin da ke dauke da su ya rikito a sakamakon rashin kyawun yanayi.
1: Duk dai a ranar Talitinin ne aka wayi gari da barazanar 'yan bindigan da ke neman naira biliyan guda kan 'yan hidimar kasa 20 da suka sace a jihar Imo kuda yake a Larabawa. Da ta gabata an yi nasarar ceto su sai dai babu cikakken bayani kan ko an biya fansa ko aka san haka a gwani yanayi da ɗaliban jihar Borno ke tunkarar kwanaki 150 tsare a hannun yan ta'adda ba tare da iya nasarar kubutar da su ba. Wannan batu ya sanya cece-kuce kan yanayin kokarin da ake wajen kwato al'ummomin da suka fito daga yankin kudancin kasar da zarar sun fada hannun yan ta'adda yayin da al'ummomin da suka fito daga arewaci ke shafe lokaci wasu har su kai ga rasa rayu kansu ba tare da mahukuntan Najeriya sun dauka matakai ba kuda yake wasu na ganin akwai bambanci kan yadda kowane bangare ke tunkarar matsalar. Kan hakan karibin la Abdulhamid na Madobi ya tattauna da Captain Abdullahi Bakoji mai ritaya kan ko me ya kawo wannan bambanci.
2: Mu wato abin da nake gani shine kamar akwai sakaci na wakilanmu, akwai na sakaci na shugabanninmu, akwai sakaci na majibintan lamuranmu a yankin mu na arewacin Najeriya. Tunda misali idan har a ce su idan wani abu ya faru cikin gaggawa za a dauki mataki, to wannan abun su ne abubuwan da za a yi tambaya a kai a kuma yi bincike a ga to menene jawo haka.
3: Kamar daga bangaren hukumomi a matakin tarayya me ka nazarta ne da suke tunkarar matsalolin in sun shafi arewacin Najeriya?
2: In sun shafi arewacin Najeriya ba haka abun yake ba, kamar yadda duk mai sauraro ya san haka ba wai ni na faɗa ba, tunda wannan abu ne wanda yake faruwa a zahiri ba a ɓoye yake ba, ba a sirrance yake ba, ba a takarda yake. Abu ne wanda ido yana gani kuma kunnuwa suna ji, saboda haka abubuwa ne wanda su dai kawai na ban mamaki. Tunda kamar yadda na bada misali yau har yau din nan yaran da aka sace a Bargunar ta jihar Naija suna hannun 'yan ta'addan nan har yau, sannan akwai yara da aka sace a jihar Borno su ma har yau din nan suna hannun 'yan ta'adda, kuma bamu ji an tura wasu hafsoshin jami'an tsaro ko na sojoji ne.
1: To a can Habasha kuwa da garin gwamnati ne yake samun nasara kan mayakan 'yan tawayen Tigray tun daga Litinin din da ta gabata suka kwace iko da muhimman wurare hatta a birnin Makele wato fadar gwamnatin yankin. Wannan ya sanya 'yan tawayen komawa wajen gari daidai lokacin da dakarun na Habasha ke nasara. Can a Masar kuwa yayin taron tsakiyar shekara na kungiyar AU tattaunawa ce ta yi nisa kan yadda za a halabo hanyoyin magance wannan rikici cike da fargabar yiwuwar ya iya fansama don komawa rikicin yanki maimakon na ƙasa guda. Daga yankin gabas ta tsakiya kuwa yaki ne yake ci gaba da zafafa tsakanin 'yan tawayen Houthi na Yemen da dakarun kawancen kasashen Larabawa, inda bayan kwashe makonni suna cin karansu babu babbaka tare da kwace yankuna da dama ciki har da wasu tsibirai a tekun Maliya. Kwatsam aka wayi gari da sanarwar gwamnati kan faro wani gangamin fatattakar 'yan tawayen, inda bayanai ke cewa cikin ƙasa da sa'o'i 24 dakarun kawancen sun kai hare-hare fiye da sau 1000 guda tare da lalata jiragen yaƙi akalla 100. Michael Kudusan na ɗauke da ƙarin bayani.
4: Kawancen dakarun da Saudiya ke jagoranci masu goyon bayan gwamnatin ta Yemen ne suka kai hare-haren tun bayan da rundunar sojin ƙasar ta sanar da aniyar faro wani gangami daga wannan Lahadi don fatattakar barazanar 'yan tawayen masu samun goyon bayan Iran tare da kwace yankunan da ke hannunsu. Waɗannan hare-hare da aka faru a cewar dakarun na Yemen na da nufin kwato dukkanin yankunan da ke hannun 'yan tawayen ba kaɗai na baya-bayan nan ba, wanda ke nufin cewa dakarun na son karɓe hatta yankunan da 'yan tawayen suka fara kwacewa shekaru 10 da suka gabata, inda suka ce ta haka ne kaɗai za a kawo ƙarshen barazana da mayakan ke yi ga tsaron ƙasar. 'Yan tawayen Houthin sun zargi Saudiya da kai hare-hare, inda suka ce mace guda ta mutu a birnin Sana'a sakamakon harin na Saudiya.
1: Wani batu mai ɗaukar hankali matuƙa a wannan mako da muke bankwana da shi shine batun cika shekaru 3 da faro yakin Isra'ila a Gaza wanda ya kashe mutane fiye da 70,000, yakin da kuma ya fansama zuwa sassa daban-daban.

0: Kasar Pakistan da kuma Turkiya su shiga wannan yakin abu ne wanda zai sake dagulewa, saboda kasar Iran ita ma za ta iya kawo gudunmuwa. Dole ne a zauna a diba wannan abin, diba muhimmancin rashin yin faɗa. In aka diba za a iya fahimci kansu abin da zai iya je ya dawo.
1: Can a Faransa ɗalibai ne ke ci gaba da zanga-zanga wadda ta tilasta kulle makarantu fiye da 500 bayan da masu buran kan rashin ingancin kayayyakin karatu da karancin malamai suka kone makarantu 27. A gefe guda kuma suke ci gaba da artaba da jami'an tsaro gurekin hukuntan kasar ta Turai sun ce suna kokarin shawo kan matsalar. Ga dai rahoton Nura Ado Suleiman.
2: Tuni dai jagororin zanga-zangar ta ɗalibai suka yi watsi da alƙaluman da mahukunta suka fitar, inda suka ce adadin waɗanda suka amsa kiran nasu ciki har da malamai da sauran kungiyoyin farar hula ya kai mutane 450. Ya zuwa yanzu dai fiye da mutane 5,000 aka kame a Faransar sakamakon zanga-zangar ta ɗalibai da ke zama mafi girma da aka gani a ƙasar. Lamarin da ya haifar da arangama tsakaninsa da jami'an tsaro, musamman a biranen Paris da Strasbourg da Lyon da Marseille da Nantes da Lille da Bordeaux da kuma Toulouse. Masu zanga-zangar dai na zargin 'yan sanda da yin amfani da ƙarfi fiye da kima kansu, lamarin da ya kai ga gutsurewar hannun wani ɗalibi da ya ɗauki gurnetin da 'yan sanda suka jefa, yayin da kuma wani ɗalibin ya rasa haƙorinsa cikin makon jiya a dalilin gurnetin da ya same shi a ka. Ɗalibai da dubban masu mara musu baya a Faransar dai na zanga-zangar neman kyautata yanayin makarantu ne a ƙasar, da suka hada da kawo ƙarshen matsalar ƙarancin malamai da neman sauƙaƙa musu jadawalin ɗaukar karatu da inganta ɗakunan karatun.
1: A jamhuriyar Nijar fargaba ce ta dabaibaye zukatan manoma sakamakon saukowar makiyaya tun gabanin cikar wa'adin da bisa al'ada ake ɗibar musu, wato bayan kammala kwashe amfanin gona da nufin kaucewa fuskantar rikici tsakanin ɓangarorin biyu. Sai dai makiyayan na ƙorafin rashin abinci da ruwa a yankunan da suke, wanda ya tilasta musu saukowa. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Wannan saukowar makiyaya ta ba zata dai ba a saba ganin ta ba, don haka ake alakanta ta da kayan damana a filayen kiwo. Sai dai tuni manoma suka shiga wani yanayi na daban, kamar yadda malam gaji na garin Rawayu ke cewa.
4: Wannan makiyaya da suke yin huciya abin ya ba mu tsoro. Yanzu ma a jikin wani mai sonan na garinmu, garki garki garki garki takwas a sabke da jakkai da shanu da tumaki. Ko wani gidan shi ma bai getse ba, barantana dawa yanzu haka take nuna.
3: Ko shi ma Malam Mansur mai garin babban fage cewa yi kullum suna shiga tsakani.
5: Nan ga za su huce sai su bari sai da dare, sai su zo su mamaya cikin gona tunda a wancan satin ma da dare sai da su kwanta. Cikin gonakan nasu suka kamo rago suka kamo.
3: Ganin zuwan makiyayan ba a lokacin da aka saba gani ba ne ya sa ƙungiyoyi zuwa sarakunan gargajiya kira ga mahukunta, kamar yadda Alhaji Hadi Gurgudu sarkin Fulanin da magaran da ya shaida mana.
6: Yanzu haka da nake bazance can gabas kin babu ruwa babu ciyawa, akwai inda ruwa ko dazuma ba a yi shi ba, kuma an yi da su kada a zo, kuma dole ne saboda babu ruwa babu ciyawa.
3: Ko babban taron makiyaya da aka yi an yi maganar karancin abincin dabbobi a bana. Tambari Liman Ahmad shine sarkin bogajen da magaram wanda ya halarci wannan taro.
7: To wannan shine muhimmin zaman da ake to yaya za a yi wannan mutanen in sun zo a tsara su a zanna lahiya.
3: Tuni manoma suka himmatu bacin tattara kayan gonarsu kar makiyayan su yi musu sakiyar dabaruwa.
1: Can a Mali kuwa sojojin kasar aka gano mamaye a birnin Kidal, baya da birnin ya shafe watanni a hannun 'yan tawaye. Kudiki bayanai sun ce 'yan tawayen a raɗin kansu ne suka fice daga birnin. Idan muka koma Najeriya kuwa, wasu alƙaliman hukumar zaben ƙasar INEC ne ke nuni da cewa matasa ne mafiya yawan masu riƙe da katinan zaɓe cikin mutane aƙalla miliyan 300 da ke da damar kaɗa ƙuri'a a babban zaben ƙasar da ke tafa cikin shekarar 2027. Ga kuma rahoton wakilinmu Muhammad Sani Abubakar daga Abuja.
8: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba, inda mutane miliyan 7,488 da 633 suka yi rajista, sai kuma mai bi mata jihar Kano inda ake da miliyan 6,570,276. Jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC Zainab Aminu Abubakar ta mun ƙarin haske da cewa
9: a yawan adadin rajistar zaɓe akwai adadin miliyan 300 da 'yan kai. Ranar da za a fara raba katin zaɓe ga waɗanda suka yi rijista za a fara ne ranar 9 ga wata zuwa 15 ga wata a mazaɓu guda 8,834 da ake da su a faɗin ƙasar nan.
8: Akan batun yaɗa sakamakon zaɓe kuma, wanda jama'a suna da matuƙar fargaba a kai, sai Zainab ta ce
9: akwai fasaha na daukan hoton sakamakon zabe sai a saka a yana.

0: girgizo.
1: Ko ya jami'in siyasa ke kallon bayanan na INEC ga abin da shugaban jami'ar SDP na ƙasa Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa.
2: To ba mu da wani dalilin da zai sa mu gamsu ba.
1: Na kuma zan tada shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke sa ido kan harkokin zabe Connect the Dot Malam Hamzat Lawal.
3: Ah, na ji dadi amun gamsu da abin da ya fada.
1: Jama'a da dama sun nuna ba wai zallan kin abin da hukumar zabe ta fada a takarda shine matsalar ba. Ainihin yanda za a aiwatar da abubuwa a zahiri nan aikin yake.
4: To daga Kenya kuwa mahukuntan kasar ne ke tabbatar da samun mutum na farko da cutar Ebola ta kashe. Kuda yake Abin Duala sakataren lafiya na kasar ya bayyana cewa mutum ya taso ne daga Congo ya ratso Uganda gabanin isa kasar. To karan farko tun bayan bacewarsa a ƙarshen watan Agusta, mahukuntan Niger sun tabbatar da cewa ke tsare da fitaccen dan jarida kuma dan fafutuka Musa Kaka. Mun kuma ji tsokacin daraktan kungiyar RSF na Afirka Sadi Bumaran guda cikin waɗanda suka yi faɗi tashin gano inda ɗan jaridar ya shige.
5: C'est un soulagement, c'est once une preuve de vie pour Musa Kaka.
6: Wannan abu ne da ya kwantar mana da hankali, hakan na tabbatar da cewa Musa Kaka yana raye. Kazalika, bayanan na ministan shari'a sun ƙara fitowa fili da abinda muka jima muna zargi cewa an fitar da wannan ƙwararren ɗan jarida ne fiye da wata guda. Kamar dai sauran mutane, mun jima muna neman cikakken bayani daga mahukuntan Niger dangane da wannan lamari. Wani abu da ke ɗaure mana kai shine yadda har yanzu mahukuntan ba su yi bayani a game da yanayi da aka kama Musa Kaka ko kuma wani laifi ake tuhumarsa da aikatawa ba. Har zuwa yau a wajen mu hakan na nuni da cewa an yi amfani da ƙarfi ne domin ɓatar da Musa Kaka. Domin haka za mu yi kira ga mahukunta da su yaye labule a game da wannan batu ta hanyar gaggauta sakinsa.
4: Hallau dai a jamhuriyar ta Niger sakamakon tsanantar ƙaramcin man fetur da ya jefa jama'a a kakanikayi. Majalisa ta goyi bayan shirin gwamnati na ƙara farashinsa. Kuda yake wannan batu bai yi wa jama'a daɗi ba. Ga rahoton Hauwa Halliru Gungunzu.
7: Ministan man fetur na Niger Hamadu Tsinni da ya bayyana a zarar majalisar mashawartan wato CCR yayi bayani game da halin da ake ciki a harkar mai.
8: Sur la sécurisation de la province.
9: Bisa abinda ya shafi batun man fetur a yi duba dangane da ƙarin kuɗaɗen sayar da man fetur ɗin yadda talaka ba zai ji a jikinsa ba. A kuma fifita hanyar Algeria wajen jigilar man domin samun tsaro kana da samun wasu hanyoyi na daban. Kawo haske a fanni da ya shafi jagorancin harkokin man fetur. Da kuma yin bincike na musamman a kamfanin Sonidep. Gwamnati ta ba da tallafi ga kamfanin na Sonidep domin cimma kalubale da yake fuskanta wajen fitar da man.
7: Lamarin da bai yi wa al'ummar kasar daɗi ba.
10: To in ko haka ne su waɗannan 'yan majalisar in har suka ba gwamnati shawara na cewa ƙara kuɗin mai biskyauta ba.
7: Abin jira a gani dai shine ƙarin farashin man da gwamnati za ta yi wa talakawa da kuma irin tasirin da zai yi.
4: Yayin da farashin na mai ke hauhawa a Niger, nan kuwa mahukuntan Najeriya ne suke sanar da ragin farashin man, amma fa na tsawon wata ɗaya kacal, batun da ya janyo cece-kuce a sassan wannan ƙasa. Ga kuma rahoton Rukayya Abba Kabara.
11: To sai dai tuna ƴan adawa suka kwatanta wannan a matsayin wani sabon salon yaudara daga gwamnati sakamakon firgicin da ta shiga saboda yadda taka ƴan ƙasa suna shirin juya mata baya. Da yake jawabi fitaccen lauya Abba Hikima shugaban wata tafiyar gwagwarmaya dake neman tankadar da Tinubu daga kan mulki wato Tinubu must go ya ce ko da gwamnati ta rage wannan farashi kada ta sa ran ƴan ƙasa za su zabe ta.
12: Dama wannan fa abin da zai yi kawai political will ne babu wato yunkuri da niyya ta shugabannin al'umma domin su zama jama'a sauki da suke bukata kuma ba su niyya ba. So da haka ina kana kira akan yan Najeriya lallai su tabbata cewa sun koyi wannan gwamnati domin a samar da gwamnatin da za ta samar da jama'a wato nadifi na dindindin ba na wucin gadi ba.
11: A nasu bangare yan jam'iyyar adawa a kasar tambayar da suka mika wa gwamnati ita ce ina makomar yan kasar bayan wata guda da samar da sauƙin mai. Dr. Yunusa Tanko guda ne daga cikin haduman ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC.
13: Bacin wata ɗaya shi ne shikenan kuɗin mun ya sauka kenan ai wannan yaudara ce
11: A cikin sanarwar gwamnatin ta bakin ministan kudi Taiwo Oyedeli bata bayar da cikakken bayani kan yadda farashin man zai kasance bayan wata guda ba.
4: Idan muka tsallaka gane kuwa malamai ne suka sake tsunduma yajin aikin sai baba ta gani bayan da suka zargi shugaba Jan Dramani da gasa cika alƙawuran da ya dauka na gyara yanayin aikin su inda suka ce a wannan karan ba za su ji lallashi ba har sai gwamnatin ta biya bukatun su ciki ko har da aiwatar da gyaran tsarin albashi ta hanyar daidaita ƙarin girman da malaman ke samu da kuma yanayin albashin su. A Juma'ar da ta gabata ne kwamitin da ke bayar da kyautar Nobel can a Oslo ya amince da Nabil Pillay a matsayin wadda ta lashe kyautar zaman lafiya ta wannan shekara sakamakon gwagwarmayar ta wajen yaƙi da cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da kuma kisan ƙare dangin da aka gani a Rwanda da Gaza da Myanmar. Kan hakan ne kuma a wahalar gwangwazo ta hada mana rahoto.
7: Alƙaliya Nabil Pillay yar Afrika ta Kudu ta jagoranci shari'ar kisan ƙari dangin Rwanda baya ga jagorantar zaman kwamitin Majalisar Dinkin Duniya da ya bankaɗo zargin da ake yi wa Isra'ila da kisan ƙari dangi a Gaza ta lashe kyautar zaman lafiya ta Nobel. Pillay mai shekaru 85 wadda kuma ita ta jagoranci shari'a a gaban kotun ICC dangane da zargin da ke kan gwamnatin Myanmar na kisan ƙari dangi kan ƴan ƙabilar Rohingya. Shugaban kwamitin Nobel Watney Friedness ya bayyana ta a matsayin jajirtacciya da ta yi tsayin daka wajen yaƙi da laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam baya ga kisan kiyashi da na ƙare dangi. Jørgen Fredness da ke miƙa kyautar ga Nabil Pillay a ranar Juma'a a birnin Oslo na ƙasar Norway ya bayyana alƙaliyar ta ICG a matsayin babbar makamin da ke yaƙar kisan ƙare dangi da cin zarafi. A jawabin ta bayan karɓar kyautar zaman lafiyar ta Nobel, Pillay ta bayyana zabanta da wannan karramawar a matsayin babbar nasara ga dukkanin masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da ƙwatar ƴancin waɗanda ke fuskantar danniya.
4: Har zuwa Juma'ar da ta gabata musayar wuta na tsananta tsakanin mayakan ƴan tawayen Houthi na Yemen waɗanda bayanai ke cewa sun kai wani hari da ya lalata filin jirgin sama baya ga kashe matukin jirgi guda a Riyadh didi lokacin da Saudiya ke cewa babu sulhu tsakanin bangarorin har sai gwamnatin Yemen ta karbe dukkanin yankunanta da ƴan tawayen suka kwaci ciki har da waɗanda ke hannun su shekaru 10 da suka gabata. To gabanin nan na ɗaya tabar mashirin bari mu waiwayi mashigin Hormuz inda a Juma'ar nan Iran ke cewa ta farmaki wasu tankokin mai da ke shirin ratsawa a wani yanayi da wasu rahotanni a tsakiyar mako ke cewa an samu karuwar jiragen dakon mai da ke ratsa mashigin duk da yadda Iran ke ikirarin kulle shi. La duka kuma a nan shirin na muzagaya duniya ke da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya.
11: To kafin mu sallama da ku kamar yadda kuka ji Hassan Al-Hassan Sulaja ya riga ya sanya mana wakar da zamu saurara bisa kai Hassan gare ka.
0: Ka kai shi gon karatu. Tijan isa iyan ke mana sai

0: ga jerin mafiya muni makamantansa da aka gani a kasar. Tinubu ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan daukacin fasinjoji 25 gami da ma'aikatan jirgin saman 7 da hadarin ya rutsa da su. Kana ya kuma bayar da umarnin gudanar da bincike don gano dalilin da ya janyo aukuwar hadarin. Idan za a iya tunawa a watan Mayu na shekarar 2021 makamancin wannan hadari na bana ya yi sanadin mutuwar babban hafsan tsaron sojin Najeriya Lieutenant General Ibrahim Attahiru tare da wasu karin jami'an sojoji guda 10 a lokacin da jirgin da ke dauke da su ya rikito a sakamakon rashin kyawun yanayi.
1: Duk dai a ranar Talitinin ne aka wayi gari da barazanar 'yan bindigan da ke neman naira biliyan guda kan 'yan hidimar kasa 20 da suka sace a jihar Imo kuda yake a rabar da ta gabata an yi nasarar ceto su sai dai babu cikakken bayani kan ko an biya fansa ko aka san haka a wani yanayi da daliban jihar Borno ke tunkarar kwanaki 150 tsare a hannun yan ta'adda ba tare da iya nasarar kubutar da su ba wannan batu ya sanya cece-kuce kan yanayin kokarin da ake wajen kwato al'ummomin da suka fito daga yankin kudancin kasar da zarar sun fada hannun yan ta'adda yayin da al'ummomin da suka fito daga arewaci ke shafe lokaci wasu har su kai ga rasa rayuwa kansu ba tare da mahukuntan Najeriya sun dauka matakai ba kuda yake wasu na ganin akwai bambanci kan yadda kowanne bangare ke tunkarar matsalar kan hakan karibin la Abdulhamid na Madobi ya tattauna da Captain Abdullahi Bakoji mai retire kan ko me ya kawo wannan bambanci
2: mu wato abin da nake gani shine kamar akwai sakaci na wakilan mu akwai na sakaci na shugabannin mu akwai sakaci na majibintan lamuran mu a yankin mu na arewaci Najeriya tunda misali idan har a ce su idan wani abu ya faru cikin gaggawa za a dauki mataki wannan abun sune abubuwan da za a yi tambaya akai kuma yi bincike a ga to menene jawo haka
3: kamar daga bangaren hukumomi a matakin tarayya me kana zartar ne da suke tunkarar matsalolin in sun shafi arewacin Najeriya
2: in sun shafi arewacin Najeriya ba haka abun yake ba kamar yadda din mai sauraro ya san haka ba wai ni na faɗa ba tunda wannan abu ne wanda yake faruwa a zahiri ba a boye yake ba a sirrance yake ba a takarda yake abu ne wanda ido yana gani kuma kunnuwa suna ji saboda haka abubuwa ne wanda dai kawai na ban mamaki tunda kamar yadda na bada misali yau har yau din nan yaran da aka sace a Barugunar ta jihar Naija suna hannun yan ta'addan nan har yau sannan akwai yara da aka sace a jihar Borno su ma har yau din nan suna hannun yan ta'adda kuma bamu ji an tura wasu hafsoshin jami'an tsaro ko na sojoji ne
1: to a can Habasha kuwa da karin gwamnati ne yake samun nasara kan mayakan yan tawayen Tigray tun daga litinin din da ta gabata suka kwace iko da muhimman wurare hatta a birnin Mekele wato fadar gwamnatin yankin wannan ya sanya yan tawayen komawa wajen gari daidai lokacin da dakarun na Habasha ke nasara can a Masar kuwa yayin taron tsakiyar shekara na kungiyar AU tattaunawa ce ta yi nisa kan yadda za a halabo hanyoyin magance wannan rikici cike da fargabar yuwar ya iya fansama don komawa rikicin yanki maimakon na ƙasa guda daga yankin gabas ta tsakiya kuwa yaki ne yake ci gaba da zafafa tsakanin yan tawayen Houthi na Yemen da dakarun kawancen kasashen Larabawa inda bayan kwashe makonni suna cin karansu babu babbaka tare da kwace yankuna da dama cike har da wasu tsibirai a tekun Maliya kwatsam aka wayi gari da sanarwar gwamnati kan faro wani gangamin fatattakar yan tawayen inda bayanai ke cewa cikin kasa da sa'o'i 24 dakarun kawancen sun kai harhare fiye da sau 1000 guda tare da lalata ta jiragen yaƙi a kalla 100 Michael Kudusan na dauke da ƙarin bayani
4: kawancen dakarun da Saudiya ke jagoranci masu goyon bayan gwamnatin ta Yemen ne suka kai harharen tun bayan da rundunar sojin kasar ta sanar da aniyar faro wani gangami daga wannan Lahadi don fatattakar barazanar yan tawayen masu samun goyon bayan Iran tare da kwace yankunan da ke hannunsu waɗannan harhare da aka faro a cewar dakarun na Yemen na da nufin kwato dukkanin yankunan da ke hannun yan tawayen ba kadai na baya-bayan nan ba wanda ke nufin cewa dakarun na son karbe hatta yankunan da yan tawayen suka fara kwacewa shekaru 10 da suka gabata inda suka ce ta haka ne kadai za a kawo ƙarshen barazana da mayakan ke yi ga tsaron kasar yan tawayen Houthi sun zargi Saudiya da kai harhare inda suka ce mace guda ta mutu a birnin Sana'a sakamakon harin na Saudiya
1: wani batu mai daukar hankali matuƙa a wannan mako da muke ban kwana da shi shine batun cika shekaru uku da faro yakin Isra'ila a Gaza wanda ya kashe mutane fiye da 70,000 yakin da kuma ya fansama zuwa sassa daban-daban na yankin gabas ta tsakiya ga kuma rahoton Kamis Sale
5: shi dai harin na ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 ya kasance hari mafi muni da aka kai cikin Isra'ila inda mayakan Hamas suka kashe mutane 1,200 sannan kuma suka yi garkuwa da wasu 251 bayan harin na Hamas Isra'ila ta maida martani mai zafi ta hanyar kaddamar da hare-hare a Gaza wanda alkalman hukumomi suka nuna cewa sama da mutane 74,000 ne suka rasa rayukansu ciki kuwa har da mutane 1,400 da aka kashe cikin shekara guda bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta jagoranta amma kuma ta gaza hana Isra'ila kai hare-hare ko kuma kwance damarar Hamas
1: Dai daga yankin na gabas ta tsakiya an jiyo yadda kasashen Turkiya da Pakistan ke sanar da shirin aikewa da dakaru don baiwa biranen Makka da Madina kariya daga mayakan yan tawayen na Houthi waɗanda suka zafafa har-hare kan Saudiya matakin da ke zuwa bayan yarjejeniyar bangarorin uku tun a watan Agusta ko da yake sai a yanzu ne yarjejeniyar za ta fara aiki duk da cewa ta ni Iran wanda ke mara baya ga yan tawayen ta gargadi kan illar kawancin kan hakan ne kuma muka tattauna da masanin siyasar yankin Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa
6: wato abin da ke faruwa shine cewa ya kamata a fuskanci wani wannan hadaka yana da karfi yana da muhimmanci sosai amma babban abin shi abin da ya kamata a fadi ba baye shi ba dan ayi yaki da mayakan Houthi abin da yasa aka yi wannan abin ainihin sa shine issue na cewa ko Isra'ila ko wata ƙasa wadda za ta iya kawo ƙasar Saudiya ainihin dan ita akai kuma Turkiya kuma mun ga inda Isra'ila take mata barazana ɗan kwanakin nan cewa za ta kai makare to kuma kowa ya san a duk cikin su ukun ƙasar Pakistan kadai take da makaman nuclear mun zo kan gaba wanda ya kasance cewa yanzu rigima ake yi tsakanin ƴan Houthi da ƙasar Saudiya idan aka ce ƙasar Pakistan da kuma Turkiya su shiga wannan yakin abu ne wanda zai saki dagulewa saboda ƙasar Iran ita ma za ta iya kawo gudunmuwa dole ne a zauna a diba wannan abin diba muhimmancin rashin yin fadi in aka diba za a iya fahimci abinda zai iya je ya dawo
1: can a Faransa dalibai ne ke ci gaba da zanga-zanga wadda ta tilasta kulle makarantu fiye da 500 bayan da masu buran kan rashin ingancin kayayyakin karatu da karancin malamai suka kone makarantu 27 a gefe guda kuma suke ci gaba da artaba da jami'an tsaro gurekin hukuntan kasar ta Turai sun ce suna kokarin shawo kan matsalar ga dai rahoton Nura Ado Suleiman
0: tuni dai jagororin zanga-zangar ta dalibai suka yi watsi da alƙaluman da mahukunta suka fitar inda suka ce adadin waɗanda suka amsa kiran nasu ciki har da malamai da sauran kungiyoyin farar hula ya kai mutane 450 ya zuwa yanzu dai fiye da mutane 5,000 aka kame a Faransar sakamakon zanga-zangar ta dalibai da ke zama mafi girma da aka gani a kasar lamarin da ya haifar da arangama tsakaninsa da jami'an tsaro musamman a biranen Paris da Strasbourg da Lyon da Marseille da Nantes da Lille da Bordeaux da kuma Toulouse masu zanga-zangar dai na zargin 'yan sanda da yin amfani da ƙarfi fiye da kima kansu lamarin da ya kai ga gutsurewar hannun wani ɗalibi da ya ɗauki gurnetin da 'yan sanda suka jefa yayin da kuma wani ɗalibin ya rasa haƙorinsa cikin makon jiya a dalilin gurnetin da ya same shi a ka ɗalibai da dubban masu mara musu baya a Faransar dai na zanga-zangar neman kyautata yanayin makarantu ne a kasar da suka hada da kawo ƙarshen matsalar karancin malamai da neman sauƙaƙa musu jadawalin ɗaukar karatu da inganta ɗakunan karatun
1: Jamhuriyar Nijar fargaba ce ta dabaibaye zukatan manoma sakamakon saukowar makiyaya tun gabanin cikar wa'adin da bisa al'ada ake ɗibar musu wato bayan kammala kwashe amfanin gona da nufin kaucewa fuskantar rikici tsakanin bangarorin biyu sai dai makiyayan na korafin rashin abinci da ruwa a yankunan da suke wanda ya tilasta musu sakkowa Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani
7: wannan sakkowar makiyaya ta baza ta dai ba a saba ganinta ba don haka ake alakanta ta da kayan damana a filayen kiwo sai dai tuni manoma suka shiga wani yanayi na daban kamar yadda malam gaji na garin Rawayu ke cewa
8: wannan makiyaya da suke yin huciya abin ya ba mu tsoro yanzu ma a jikin wani mai sonan na garin mu garki garki garki garki takwas a sabke da jakkai da shanu da tumaki ko wani da dan shi ma bai da tsiba barantana dawa yanzu haka take yin na
7: ko shi ma malam Mansur mai garin babban fage cewa yi kullum suna shiga tsakani
9: nan ga za su huce sai su bari sai da dare sai su zo su mamaya cikin gona tunda a wancan satun ma da dare sai da su kwanta cikin gonakan nasu suka kamo rago suka kamo
7: ganin zuwan makiyayan ba a lokacin da aka saba gani bane yasa kungiyoyi zuwa sarakunan gargajiya kira ga mahukunta kamar yadda Alhaji Hadi Gurgudu sarkin fulanin da magaran da ya sheda mana
10: yanzu haka nake bazance can gabas kin babu ruwa babu ciyawa akwai inda ruwa ko dazuma ba a yi shi kuma an yi da su kada a zo kuma dole ne saboda babu ruwa babu ciyawa
7: ko babban taron makiyaya da aka yi an yi maganar karancin abincin dabbobi a Bana tambari Liman Ahmad shine sarkin bogajen da magaram wanda ya halarci wannan taro
11: to wannan shine muhimmin zaman da aka to yaya za a yi wannan mutanen in sun zo a tsara su a zanna lafiya
7: cin manoma suka himmatu wajen tattara kayan gonar su kar makiyayan su yi musu sakiyar dabaruwa
1: can a Maliku wa sojojin kasar aka gano mamaye a birnin Kidal bayan da birnin ya shafe watanni a hannun yan tawaye kudike bayanai sun ce yan tawayen a radin kansu ne suka fice daga birnin Idan muka koma Najeriya kuwa wasu alƙaliman hukumar zaben ƙasar INEC ne yake nuni da cewa matasa ne mafiya yawan masu rike da katunan zabe cikin mutane aƙalla miliyan 300 dake da damar kada ƙuri'a a babban zaben ƙasar dake tafa cikin shekarar 2027 ga kuma rahoton wakilinmu Muhammad Sani Abubakar daga Abuja
12: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba inda mutane miliyan 7,488 da 633 suka yi rajista sai kuma mai bi mata jihar Kano inda ake da miliyan 6,570,276 jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC Zainab Aminu Abubakar ta mun ƙarin haske da cewa
13: a yawan adadin rajistar zabe akwai adadin miliyan 300 da ƴan kai ranar da za a fara raba katin zabe ga waɗanda suka yi rajista za a fara ne ranar 9 ga wata zuwa 15 ga wata a mazabu guda 8834 da ake da su a fadin kasar nan
12: akan batun yada sakamakon zabe kuma wanda jama'a da suna da matukar fargaba akai sai Zainab ta ce
13: akwai fasaha na daukan hoton sakamakon zabe da sai a saka a yanar gizo
12: ko ya jami'in siyasa ke kallon bayanan na INEC ga abinda shugaban jami'ar SDP na ƙasa Professor Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa
14: to ba mu da wani dalilin da zai sa mu gamsu ba
12: na kuma zanta da shugaban ɗaya daga cikin kungiyoyin da ke sa ido kan harkokin zabe Connect the Dot Malam Hamzat Lawal
15: na ji dadi amma gamsu da abin da ya fada
12: jama'a da dama sun nuna ba wai zallan kin abin da hukumar zabe ta fada a takarda shine matsalar ba ainihin yanda za a aiwatar da abubuwa a zahiri nan aikin yake
1: to daga Kenya kuwa mahukuntan kasar ne yake tabbatar da samun mutum na farko da cutar Ebola ta kashe kuda yake Abin Duala sakataren lafiya na kasar ya bayyana cewa mutum ya taso ne daga Congo ya ratso Uganda gabanin isa kasar To karan farko tun bayan bacewar sa a ƙarshen watan Agusta mahukuntan Niger sun tabbatar da cewa ke tsare da fitaccen dan jarida kuma dan fafutuka Musa Kaka Mun kuma ji tsokacin daraktan kungiyar RSF na Afirka Sadi Bumaran guda cikin waɗanda suka yi faɗi tashin gano inda ɗan jaridar ya shige.
16: C'est un soulagement, c'est once une preuve de vie pour Musa Kaka.
17: Wannan abu ne da ya kwantar mana da hankali. Hakan na tabbatar da cewa Musa Kaka yana raye. Kazalika, bayanan na ministan shari'a sun ƙara fitowa fili da abinda muka jima muna zargi cewa an fitar da wannan ƙwararren ɗan jarida ne fiye da wata guda. Kamar dai sauran mutane, mun jima muna neman cikakken bayani daga mahukuntan Niger dangane da wannan lamari. Wani abu da ke daure mana kai shine yadda har yanzu mahukuntan ba su yi bayani a game da yanayi da aka kama Musa Kaka ko kuma wani laifi ake tuhumar sa da aikatawa ba. Har zuwa yau A wajenmu hakan na nuni da cewa an yi amfani da ƙarfi ne domin ɓatar da Musa Kaka. Domin haka za mu yi kira ga mahukunta da su yaye labule a game da wannan batu ta hanyar gaggauta sakinsa.
1: Har da dai a jamhuriyar ta Niger sakamakon tsanantar ƙaramcin man fetur da ya jefa jama'a a kakanin kayi. Majalisa ta goyi bayan shirin gwamnati na ƙara farashinsa. Guda kyau wannan batu bai yi wa jama'a daɗi ba ga rahoton Hauwa Halliru Gungunzu.
18: Ministan man fetur na Niger Hamadu Tinni da ya bayyana a zarar majalisar mashawartan wato CCR yayi bayani game da halin da ake ciki a harkar mai
19: sur la sécurisation de la provie
20: bisa abin da ya shafi batun man fetur a yi
19: duba dangane da ƙarin kudaden sayar da man fetur din yadda talaka ba zai ji a jikinsa ba a kuma fifita hanyar Algeria wajen jigilar man domin samun tsaro kana da samun wasu hanyoyi na daban kawo haske a fanni da ya shafi jagorancin harkokin man fetur da kuma yin bincike na musamman a kamfanin Sonidep gwamnati ta ba da tallafi ga kamfanin na Sonidep domin cimma kalubale da yake fuskanta wajen fitar da man
18: lamarin da bai yi wa al'ummar kasar dadi ba
20: to in ko haka ne su waɗannan ƴan majalisar in har suka ba gwamnati shawara na cewa ƙara kuɗin mai biskyauta ba
18: abin jira a gani dai shine ƙarin farashin man da gwamnati za ta yi wa talakawa da kuma irin tasirin da zai yi yayin da farashin na mai ke hauhawa a Niger nan kuwa mahukuntan Najeriya ne suke sanar da ragin farashin man amma fa na tsawon wata daya kacal batun da ya janyo cece kuce a sassan wannan ƙasa ga kuma rahoton Rukayya Abba Kabara
7: to sai dai tuni ƴan adawa suka kwatanta wannan a matsayin wani sabon salon yaudara daga gwamnati sakamakon firgicin da ta shiga saboda yadda taka ƴan ƙasa suna shirin juya mata baya da yake jawabi fataccen lauya Abba Hikima shugaban wata tafiya ko gurmaya dake neman tankadar da Tinubu daga kan mulki wato Tinubu must go ya ce koda gwamnati ta rage wannan farashi kada ta sa ran ƴan ƙasa za su zabe ta
21: dama wannan fa abin da zai yi kawai political will ne babu wato yunkuri da niyya ta shugabannin al'umma domin su zama jama'a sauki da suke bukata kuma ba su niyya ba so da kai da kana kira akan yan Najeriya lallai su tabbata cewa sun koru wannan gwamnati domin a samu da gwamnatin da za ta saba da jama'a wato nadifi na dindindin ba na wucin gadi ba
7: a nasu bangare yan jam'iyyar adawa a kasar tambayar da suka mika a gwamnati ita ce ina makomar yan kasar bayan wata guda da samar da saukin mai da ta yi Nusa Tanko guda ne daga cikin hadiman dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC
22: bacin wata ɗaya sheme shikenan kuɗin manya ya sauka kenan ai wannan yaudara ce
7: A cikin sanarwar gwamnatin ta bakin ministan kuɗi Taiwo Oyedeli bata bayar da cikakken bayani kan yadda farashin man zai kasance bayan wata guda ba.
18: Idan muka tsallaka gane kuwa malamai ne suka sake tsunduma yajin aikin sai baba ta gani bayan da suka zargi shugaba General Mane da gasa cika alƙawuran da ya dauka na gyara yanayin aikin su inda suka ce a wannan karan ba za su ji lallashi ba har sai gwamnatin ta biya bukatun su ciki ko har da aiwatar da gyaran tsarin albashi ta hanyar daidaita ƙarin girman da malaman ke samu da kuma yanayin albashin su a juma'ar da ta gabata ne kwamitin da ke bayar da kyautar Nobel can a Oslo ya amince da Nabi Pele a matsayin wadda ta lashe kyautar zaman lafiya ta wannan shekara sakamakon gwagwarmayar ta wajen yaƙi da cin zarafin bil'adama da laifukan yaƙi da kuma kisan ƙare dangin da aka gani a Rwanda da Gaza da Myanmar kan hakan ne kuma a wahalar gwangwazo ta hada mana rahoto
23: alƙaliya Nabi Pele yar Afrika ta kudu ta jagoranci shari'ar kisan ƙari dangin Rwanda baya ga jagorantar zaman kwamitin majalisar ɗinkin duniya da ya bankaɗo zargin da ake yi wa Isra'ila da kisan ƙari dangi a Gaza ta lashe kyautar zaman lafiya ta Nobel Pele mai shekaru 85 wadda kuma ita ta jagoranci shari'a a gaban kotun ICC dangane da zargin da ke kan gwamnatin Myanmar na kisan ƙari dangi kan ƴan ƙabilar Rohingya shugaban kwamitin Nobel Watney Friedness ya bayyana nata a matsayin jajirtacciya da ta yi tsayin daka wajen yaƙi da laifukan yaƙi da cin zarafin ɗan adam baya ga kisan kiyashi da na ƙare dangi Jorgen Fredness da ke mika kyautar ga Nabi Pele a ranar Juma'a a birnin Oslo na ƙasar Norway ya bayyana alƙaliyar ta ICJ a matsayin babbar makamin da ke yaƙar kisan ƙare dangi da cin zarafi a jawabin ta bayan karɓar kyautar zaman lafiyar ta Nobel Pele ta bayyana zabanta da wannan karramawar a matsayin babbar nasara ga dukkanin masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da ƙwatar ƴancin waɗanda ke fuskantar
18: Har zuwa juma'ar da ta gabata musayarwa ta na tsananta tsakanin mayakan ƴan tawayen Houthi na Yemen waɗanda bayanai ke cewa sun kai wani hari da ya lalata filin jirgin sama baya ga kashe matukin jirgi guda a Riyadh da lokacin da Saudiya ke cewa babu sulhu tsakanin bangarorin har sai gwamnatin Yemen ta karbe dukkanin yankunan ta da ƴan tawayen suka kwaci ciki har da waɗanda ke hannunsu shekaru 10 da suka gabata to gabanin nan na ɗaya tabarma shirin bari mu waiwayi mashigin Hormuz inda a juma'ar nan Iran ke cewa ta farmaki wasu tankokin mai da ke shirin ratsawa a wani yanayi da wasu rahotanni a tsakiyar mako ke cewa an samu karuwar jiragen dakon mai da ke ratsa mashigin duk da yadda Iran ke ikirarin kulle shi la duka kuma a nan shirin na muzagaya duniya ke da sa'aya a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Azima Bashir Aminu ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya
2: karatu.
3: To kafin mu sallama da ku kamar yadda kuka ji Hassan Alhassan Sulaja ya riga ya sanya mana wakar da zamu saurara bisa kai Hassan gare ka.
2: Ka kai shi gon karatu. Tija in sa iyan ke ba

0: gajerin mafiya muni makamantansa da aka gani a kasar. Tinubu ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan daukacin fasinjoji 25 gami da ma'aikatan jirgin saman 7 da hadarin ya rutsa da su. Kana ya kuma bayar da umarnin gudanar da bincike don gano dalilin da ya janyo aukuwar hadarin. Idan za a iya tunawa a watan Mayu na shekarar 2021 makamancin wannan hadari na bana ya yi sanadin mutuwar babban hafsan tsaron sojin Najeriya Lieutenant General Ibrahim Attahiru tare da wasu karin jami'an sojoji guda 10 a lokacin da jirgin da ke dauke da su ya rikito a sakamakon rashin kyawun yanayi.
1: Duk dai a ranar Talitinin ne aka wayi gari da barazanar yan bindigan da ke neman naira biliyan guda kan yan hidimar kasa 20 da suka sace a jihar Imo kuda yake a Laraba. Da ta gabata an yi nasarar ceto su sai dai babu cikakken bayani kan ko an biya fansa ko aka san haka a gwani yanayi da ɗaliban jihar Borno ke tunkarar kwanaki 150 tsare a hannun yan ta'adda ba tare da iya nasarar kubutar da su ba. Wannan batu ya sanya cece-kuce kan yanayin kokarin da ake wajen kwato al'ummomin da suka fito daga yankin kudancin kasar da zarar sun fada hannun yan ta'adda yayin da al'ummomin da suka fito daga arewaci ke shafe lokaci wasu har su kai ga rasa rayuwa kansu ba tare da mahukuntan Najeriya sun dauka matakai ba kuda yake wasu na ganin akwai bambanci kan yadda kowanne bangare ke tunkarar matsalar kan hakan Karibullah Abdulhamid na Madobi ya tattauna da Captain Abdullahi Bakoji mai ritaya kan ko me ya kawo wannan bambanci.
2: Mu wato abin da nake gani shine kamar akwai sakaci na wakilan mu, akwai na sakaci na shugabannin mu, akwai sakaci na majibintan lamuran mu a yankin mu na arewacin Najeriya. Tunda misali idan har a ce su idan wani abu ya faru cikin gaggawa za a dauki mataki, wannan abun sune abubuwan da za a yi tambaya akai a kuma yi bincike a ga to menene jawo haka.
3: Kamar daga bangaren hukumomi a matakin tarayya me ka nazar ta ne da suke tunkarar matsalolin in sun shafi arewacin Najeriya?
2: In sun shafi arewacin Najeriya ba haka abun yake ba, kamar yadda duk mai sauraro ya san haka ba wai ni na faɗa ba, tunda wannan abu ne wanda yake faruwa a zahiri ba a boye yake ba, ba a sirrance yake ba, ba a takarda yake. Abu ne wanda ido yana gani kuma kunnuwa suna ji, saboda haka abubuwa ne wanda dai kawai na ban mamaki. Tunda kamar yadda na bada misali yau har yau dinnan yaran da aka sace a Barguna ta jihar Niger suna hannun yan ta'addan nan har yau, sannan akwai yara da aka sace a jihar Borno su ma har yau dinnan suna hannun yan ta'adda, kuma bamu ji an tura wasu hafsoshin jami'an tsaro ko na sojoji ne.
1: To a can Habasha kuwa da karin gwamnati ne yake samun nasara kan mayakan yan tawayen Tigray tun daga Litinin din da ta gabata suka kwace iko da muhimman wurare hatta a birnin Mekele wato fadar gwamnatin yankin. Wannan ya sanya yan tawayen komawa wajen gari daidai lokacin da dakarun na Habasha ke nasara. Can a Masar kuwa yayin taron tsakiyar shekara na kungiyar AU tattaunawa ce ta yi nisa kan yadda za a halabo hanyoyin magance wannan rikicin cike da fargabar yiwuwar iya fansama don komawa rikicin yanki maimakon na ƙasa guda. Daga yankin gabas ta tsakiya kuwa yaki ne yake ci gaba da zafafa tsakanin yan tawayen Houthi na Yemen da dakarun kawancen kasashen Larabawa, inda bayan kwashe makonni suna cin karansu babu babbaka tare da kwace yankuna da dama ciki har da wasu tsibirai a tekun Maliya. Kwatsam aka wayi gari da sanarwar gwamnati kan faro wani gangamin fatattakar yan tawayen, inda bayanai ke cewa cikin ƙasa da sa'o'i 24 dakarun kawancen sun kai harhare fiye da sau 1000 guda tare da lala ta jiragen yaƙi akalla 100. Michael Kudusan na ɗauke da ƙarin bayani.
4: Kawancen dakarun da Saudiya ke jagoranci masu goyon bayan gwamnatin ta Yemen ne suka kai hare-haren tun bayan da rundunar sojin ƙasar ta sanar da aniyar faro wani gangami daga wannan Lahadi don fatattakar barazanar 'yan tawayen masu samun goyon bayan Iran tare da kwace yankunan da ke hannunsu. Waɗannan hare-hare da aka faru a cewar dakarun na Yemen na da nufin kwato dukkanin yankunan da ke hannun 'yan tawayen ba kaɗai na baya-bayan nan ba, wanda ke nufin cewa dakarun na son karɓe hatta yankunan da 'yan tawayen suka fara kwacewa shekaru 10 da suka gabata, inda suka ce ta haka ne kaɗai za a kawo ƙarshen barazana da mayakan ke yi ga tsaron ƙasar. 'Yan tawayen Houthin sun zargi Saudiya da kai hare-hare, inda suka ce mace guda ta mutu a birnin Sana'a sakamakon harin na Saudiya.
1: wani batu mai daukar hankali matuƙa a wannan mako da muke bankwana da shi shine batun cika shekaru uku da faro yakin Isra'ila a Gaza wanda ya kashe mutane fiye da 70,000 yakin da kuma ya fansama zuwa sassa daban-daban na yankin gabas ta tsakiya ga kuma rahoton Kamis Sale
5: shi dai harin na ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 ya kasance hari mafi muni da aka kai cikin Isra'ila inda mayakan Hamas suka kashe mutane 1,200 sannan kuma suka yi garkuwa da wasu 251 bayan harin na Hamas Isra'ila ta mai da martani mai zafi ta hanyar kaddamar da harahara a Gaza wanda alƙaluman hukumomi suka nuna cewa sama da mutane 74,000 ne suka rasa rayukansu ciki kuwa har da mutane 1,400 da aka kashe cikin shekara guda bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta jagoranta amma kuma ta gaza hana Isra'ila kai harahare ko kuma kwance damarar Hamas
1: dai daga yankin na gabas ta tsakiya an jiyo yadda kasashen Turkiya da Pakistan ke sanar da shirin aikewa da Dakaru don baiwa biranen Makka da Madina kariya daga mayakan ƴan tawayen na Houthi waɗanda suka zafafa harhara kan Saudiya matakin da ke zuwa bayan yarjejeniyar bangarorin uku tun a watan Agusta ko da yake sai a yanzu ne yarjejeniyar za ta fara aiki duk da cewa ta ni Iran wanda ke mara baya ga ƴan tawayen ta gargadi kan illar kawancin kan hakan ne kuma muka tattauna da masanin siyasar yankin Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa
6: wato abin da ke faruwa shine cewa ya kamata a fuskanci wani wannan hadaka yana da karfi yana da muhimmanci sosai amma babban abin shi abin da ya kamata a fadi ba baye shi ba dan ayi yaki da mayakan Houthi abin da yasa aka yi wannan abin ainihin sa shine issue na cewa ko Isra'ila ko wata ƙasa wadda za ta iya kawo ƙasar Saudiya ainihin dan ita akai kuma Turkiya kuma mun ga inda Isra'ila take mata barazana ɗan kwanakin nan cewa za ta kai makare to kuma kowa ya san a duk cikin su ukun ƙasar Pakistan kadai take da makaman nuclear mun zo kan gaba wanda ya kasance cewa yanzu rigima ake yi tsakanin ƴan Houthi da ƙasar Saudiya idan aka ce ƙasar Pakistan da kuma Turkiya su shiga wannan yakin abu ne wanda zai saki dagulewa saboda ƙasar Iran ita ma za ta iya kawo gudunmuwa dole ne a zauna a biba wannan biba mutum ƙasar Pakistan da kuma Turkiya su shiga wannan yakin abu ne wanda zai saki dagulewa saboda ƙasar Iran ita ma za ta iya kawo gudunmuwa dole ne a zauna a biba wannan biba mutum muhimmancin rashin yin faɗa in aka

0: Dana da jagororin zanga-zangar ta dalibai suka yi watsi da alƙaluman da mahukunta suka fitar, inda suka ce adadin waɗanda suka amsa kiran nasu ciki har da malamai da sauran ƙungiyoyin farar hula ya kai mutane 450. Ya zuwa yanzu dai fiye da mutane 5,000 aka kame a Faransar sakamakon zanga-zangar ta dalibai da ke zama mafi girma da aka gani a ƙasar, lamarin da ya haifar da arangama tsakaninsa da jami'an tsaro musamman a biranen Paris da Strasbourg da Lyon da Marseille da Nantes da Lille da Bordeaux da kuma Toulouse. Masu zanga-zangar dai na zargin 'yan sanda da yin amfani da ƙarfi fiye da kima kansu, lamarin da ya kai ga gutsurewar hannun wani ɗalibi da ya ɗauki gurnetin da 'yan sanda suka jefa, yayin da kuma wani ɗalibin ya rasa haƙorinsa cikin makon jiya a dalilin gurnetin da ya same shi aka. Ɗalibai da dubban masu mara musu baya a Faransar dai na zanga-zangar neman kyautata yanayin makarantu ne a ƙasar, da suka hada da kawo ƙarshen matsalar ƙarancin malamai da neman sauƙaƙa musu jadawalin ɗaukar karatu da inganta ɗakunan karatun.
1: A jamhuriyar Nijar fargaba ce ta dabaibaye zukatan manoma sakamakon saukowar makiyaya tun gabanin cikar wa'adin da bisa al'ada ake ɗibar musu, wato bayan kammala kwashe amfanin gona da nufin kaucewa fuskantar rikici tsakanin ɓangarorin biyu. Sai dai makiyayan na ƙorafin rashin abinci da ruwa a yankunan da suke, wanda ya tilasta musu saukowa. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani.
2: Wannan saukowar makiyaya ta ba zata dai ba a saba ganin ta ba, don haka ake alakanta ta da kayan damana a filayen kiwo. Sai dai tuni manoma suka shiga wani yanayi na daban, kamar yadda malam gaji na garin Rawayu ke cewa.
3: Wannan makiyaya da suke yin huciya abin ya ba mu tsoro. Yanzu ma a jikin wani mai sonan na garinmu garki garki garki garki takwas a sabke da jakkai da shanu da tumaki. Ko wani gaɗe shi ma bai getse ba, barantana dawa yanzu haka take yin nuna.
2: Ko shi ma Malam Mansur mai garin babban fage cewa yi kullum suna shiga tsakani.
4: Nan ga za su huce sai su bari sai da dare, sai su zo su mamaya cikin gona tunda a wancan satin ma da dare sai da su kwanta. Cikin gonakan nasu suka kamo rago suka kamo.
2: Ganin zuwan makiyayan ba a lokacin da aka saba gani ba ne ya sa ƙungiyoyi zuwa sarakunan gargajiya kira ga mahukunta, kamar yadda Alhaji Hadi Gurgudu sarkin Fulanin da magaran da ya shaida mana.
5: Yanzu haka da nake fadance can gabas kin babu ruwa babu ciyawa, akwai inda ruwa ko dazuma ba a yi shi ba, kuma an yi da su kada a zo, kuma dole ne saboda babu ruwa babu ciyawa.
2: Ko babban taron makiyaya da aka yi an yi maganar karancin abincin dabbobi a Bana. Tambari Liman Ahmad shine sarkin bogajen da magaram wanda ya halarci wannan taro.
6: To wannan shine muhimmin zaman da ake to yaya za a yi wannan mutanen in sun zo a tsara su a zanna lafiya.
2: Tuni manoma suka himmatu wajen tattara kayan gonarsu kar makiyayan su yi musu sakiyar dabaruwa.
1: Can a Mali kuwa sojojin kasar aka gano mamaye a birnin Kidal, baya da birnin ya shafe watanni a hannun 'yan tawaye. Kudiki bayanai sun ce 'yan tawayen a raɗin kansu ne suka fice daga birnin. Idan muka koma Najeriya kuwa wasu alƙaliman hukumar zaben ƙasar INEC ne ke nuni da cewa matasa ne mafiya yawan masu riƙe da katinan zaɓe cikin mutane aƙalla miliyan 300 da ke da damar kaɗa ƙuri'a a babban zaben ƙasar da ke tafa cikin shekarar 2027. Ga kuma rahoton wakilinmu Muhammad Sani Abubakar daga Abuja.
7: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba, inda mutane miliyan 7,488 da 633 suka yi rajista, sai kuma mai bi mata jihar Kano inda ake da miliyan 6,570,276. Jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC Zainab Aminu Abubakar ta mun ƙarin haske da cewa
8: a yawan adadin rajistar zaɓe akwai adadin miliyan 300 da 'yan kai. Ranar da za a fara raba katin zaɓe ga waɗanda suka yi rijista za a fara ne ranar 9 ga wata zuwa 15 ga wata a mazaɓu guda 8,834 da ake da su a faɗin ƙasar nan.
7: Akan batun yaɗa sakamakon zaɓe kuma wanda jama'a da suna da matuƙar fargaba a kai, sai Zainab ta ce
8: akwai fasaha na ɗaukan hoton sakamakon zaɓe da sai a saka a yanar gizo.
7: Koya jam'iyyun siyasa ke kallon bayanan na INEC ga abin da shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa.
9: To ba mu da wani dalilin da zai sa mu gamsu ba.
7: Na kuma zan tada shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke sa ido kan harkokin zaɓe Connect the Dot, Malam Hamzat Lawal.
10: Na ji daɗi amma gamsu da abin da ya faɗa.
7: Jama'a da dama sun nuna ba wai zallan kin abin da hukumar zaɓe ta faɗa a takarda shine matsalar ba, ainihin yanda za a aiwatar da abubuwa a zahiri nan aikin yake.
1: To daga Kenya kuwa.

0: gajerin mafiya muni makamantansa da aka gani a kasar Tinubu ya mika sakon ta'aziyya ga iyalan daukacin fasinjoji 25 gami da ma'aikatan jirgin saman 7 da hadarin yaltsa da su. Kana ya kuma bayar da umarnin gudanar da bincike don gano dalilin da ya janyo aukuwar hadarin. Idan za a iya tunawa a watan Mayu na shekarar 2021 makamancin wannan hadari na bana ya yi sanadin mutuwar babban hafsan tsaron sojin Najeriya Lieutenant General Ibrahim Attahiru tare da wasu karin jami'an sojoji guda 10 a lokacin da jirgin da ke dauke da su ya rikito a sakamakon rashin kyawun yanayi.
1: Duk dai a ranar Talitinin ne aka wayi gari da barazanar yan bindigan da ke neman naira biliyan guda kan yan hidimar kasa 20 da suka sace a jihar Imo kuda yake a Larabar da ta gabata an yi nasarar ceto su sai dai babu cikakken bayani kan ko an biya fansa ko aka san haka. A gwani yanayi da ɗaliban jihar Borno ke tunkarar kwanaki 150 tsare a hannun yan ta'adda ba tare da iya nasarar kubutar da su ba. Wannan batu ya sanya cece-kuce kan yanayin kokarin da ake wajen kwato al'ummomin da suka fito daga yankin kudancin kasar da zarar sun fada hannun yan ta'adda, yayin da al'ummomin da suka fito daga arewaci ke shafe lokaci wasu har su kai ga rasa rayuwa kansu ba tare da mahukuntan Najeriya sun dauka matakai ba. Kuda yake wasu na ganin akwai bambanci kan yadda kowane bangare ke tunkarar matsalar. Kan hakan Karibullah Abdulhamid na Madobi ya tattauna da Captain Abdullahi Bakoji mai ritaya kan ko me ya kawo wannan bambanci.
2: Mu wato abin da nake gani shine kamar akwai sakaci na wakilan mu, akwai na sakaci na shugabannin mu, akwai sakaci na majibintan lamuran mu a yankin mu na arewacin Najeriya. Tunda misali idan har a ce su idan wani abu ya faru cikin gaggawa za a dauki mataki, wannan abun sune abubuwan da za a yi tambaya akai a kuma yi bincike a ga to menene jawo haka.
3: Kamar daga bangaren hukumomi a matakin tarayya, me ka nazarta ne da suke tunkarar matsalolin in sun shafi arewacin Najeriya?
2: In sun shafi arewacin Najeriya ba haka abun yake ba, kamar yadda duk mai sauraro ya san haka ba wai ni na faɗa ba, tunda wannan abu ne wanda yake faruwa a zahiri ba a boye yake ba, ba a sirrance yake ba, ba a takarda yake. Abu ne wanda ido yana gani kuma kunnuwa suna ji, saboda haka abubuwa ne wanda dai kawai na ban mamaki. Tunda kamar yadda na bada misali, yau har yau dinnan yaran da aka sace a barugunar ta jihar Niger suna hannun yan ta'addan nan har yau. Sannan akwai yara da aka sace a jihar Borno su ma har yau dinnan suna hannun yan ta'adda, kuma bamu ji an tura wasu hafsoshin jami'an tsaro ko na sojoji ne.
1: To a can Habasha kuwa da karin gwamnati ne yake samun nasara kan mayakan yan tawayen Tigray, tun daga Litinin din da ta gabata suka kwace iko da muhimman wurare hatta a birnin Mekele wato fadar gwamnatin yankin. Wannan ya sanya yan tawayen komawa wajen gari daidai lokacin da dakarun na Habasha ke nasara. Can a Masar kuwa yayin taron tsakiyar shekara na kungiyar AU, tattaunawa ce ta yi nisa kan yadda za a halabo hanyoyin magance wannan rikici cike da fargabar yiwuwar ya iya fansama don komawa rikicin yanki maimakon na ƙasa guda. Daga yankin gabas ta tsakiya kuwa yaki ne yake ci gaba da zafafa tsakanin yan tawayen Houthi na Yemen da dakarun ƙawancen ƙasashen Larabawa, inda bayan kwashe makonni suna cin karansu babu babbaka tare da kwace yankuna da dama ciki har da wasu tsibirai a tekun Maliya. Kwatsam aka wayi gari da sanarwar gwamnati kan faro wani gangamin fatattakar yan tawayen, inda bayanai ke cewa cikin ƙasa da sa'o'i 24 dakarun ƙawancen sun kai harhare fiye da sau 1000 guda tare da lalata ta jiragen yaƙi a ƙalla 100. Michael Kudusan na ɗauke da ƙarin bayani.
4: Kawancen dakarun da Saudiya ke jagoranci masu goyon bayan gwamnatin ta Yemen ne suka kai hare-haren tun bayan da rundunar sojin ƙasar ta sanar da aniyar faro wani gangami daga wannan Lahadi don fatattakar barazanar 'yan tawayen masu samun goyon bayan Iran tare da kwace yankunan da ke hannunsu. Waɗannan hare-hare da aka faru a cewar dakarun na Yemen na da nufin kwato dukkanin yankunan da ke hannun 'yan tawayen ba kaɗai na baya-bayan nan ba, wanda ke nufin cewa dakarun na son karɓe hatta yankunan da 'yan tawayen suka fara kwacewa shekaru 10 da suka gabata, inda suka ce ta haka ne kaɗai za a kawo ƙarshen barazana da mayakan ke yi ga tsaron ƙasar. 'Yan tawayen Houthi sun zargi Saudiya da kai hare-hare, inda suka ce mace guda ta mutu a birnin Sana'a sakamakon harin na Saudiya.
1: Wani batu mai ɗaukar hankali matuƙa a wannan mako da muke ban kwana da shi shine batun cika shekaru uku da faro yakin Isra'ila a Gaza wanda ya kashe mutane fiye da 70,000 yakin da kuma ya fansama zuwa sassa daban-daban na yankin gabas ta tsakiya ga kuma rahoton Kamis Sale
5: shi dai harin na ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023 ya kasance hari mafi muni da aka kai cikin Isra'ila inda mayakan Hamas suka kashe mutane 1,200 sannan kuma suka yi garkuwa da wasu 251 Bayan harin na Hamas, Isra'ila ta maida martani mai zafi ta hanyar kaddamar da harhara a Gaza, wanda alƙaluman hukumomi suka nuna cewa sama da mutane 74,000 ne suka rasa rayukansu, ciki kuwa har da mutane 1,400 da aka kashe cikin shekara guda, bayan yarjejeniyar tsagaita wuta da Amurka ta jagoranta, amma kuma ta gaza hana Isra'ila kai harhare ko kuma kwance damarar Hamas.
1: Halaf dai daga yankin na gabas ta tsakiya an jiyo yadda kasashen Turkiya da Pakistan ke sanar da shirin aikewa da dakaru don baiwa biranen Makka da Madina kariya daga mayakan yan tawayen na Houthi waɗanda suka zafafa harhara kan Saudiya matakin da ke zuwa bayan yarjejeniyar bangarorin uku tun a watan Agusta ko da yake sai a yanzu ne yarjejeniyar za ta fara aiki duk da cewa ta ni Iran wanda ke mara baya ga yan tawayen ta gargadi kan illar kawancin kan hakan ne kuma muka tattauna da masanin siyasar yankin Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa
6: wato abinda ke faruwa shine cewa ya kamata a fuskanci wani wannan hadaka yana da karfi yana da muhimmanci sosai amma babban abun shi abinda ya kamata a fadi ba baye shi ba dan ayi yaki da mayakan Houthi abinda yasa aka yi wannan abun ainihin sa shine issue na cewa ko Isra'ila ko wata kasa wadda za ta iya kawo kasar Saudiya ainihin dan ita akai kuma Turkiya kuma mun ga inda Isra'ila take mata barazana ɗan kwanakin nan cewa za ta kai makare to kuma kowa ya san a duk cikin su ukun kasar Pakistan kadai take da makaman nuclear mun zo kan gaba wanda ya kasance cewa yanzu rigima ake yi tsakanin ƴan Houthi da kasar Saudiya idan aka ce kasar Pakistan da kuma Turkiya su shiga wannan yakin abu ne wanda zai saki dagulewa saboda kasar Iran ita ma za ta iya kawo gudunmuwa dole ne a zauna a diba wannan abin diba muhimmancin rashin yin fada in aka diba za a iya fahimci abinda zai iya je ya dawo
1: can a Faransa dalibai ne ke ci gaba da zanga-zanga wadda ta tilasta kulle makarantu fiye da 500 bayan da masu buran kan rashin ingancin kayayyakin karatu da karancin malamai suka kone makarantu 27 a gefe guda kuma suke ci gaba da artaba da jami'an tsaro kuma kin hukuntan kasar ta Turai sun ce suna kokarin shawo kan matsalar ga dai rahoton Nura Ado Suleiman

0: amfani da karfi fiye da kima kansu lamarin da ya kai ga gutsurewar hannun wani dalibi da ya dauki gurnetin da ƴan sanda suka jefa yayin da kuma wani dalibin ya rasa hakorinsa cikin makon jiya a dalilin gurnetin da ya same shi aka dalibai da dubban masu mara musu baya a Faransar dai na zanga-zangar neman kyautata yanayin makarantu ne a kasar da suka hada da kawo karshen matsalar karancin malamai da neman sauƙaƙa musu jadawalin daukar karatu da inganta dakunan karatun.
1: A jamhuriyar Nijar fargaba ce ta da baibaye zukatan manoma sakamakon sakkowar makiyaya tun gabanin cikar wa'adin da bisa al'ada ake ɗibar musu wato bayan kammala kwashe amfanin gona da nufin kaucewa fuskantar rikici tsakanin bangarorin biyu sai dai makiyayan na korafin rashin abinci da ruwa a yankunan da suke wanda ya tilasta musu sakkowa. Shamsiya Haruna na dauke da karin bayani.
2: Wannan sakkowar makiyaya ta baza ta dai ba a saba ganin ta ba dan haka ake alakanta ta da kayan damana a filayen kiwo sai dai tuni manoma suka shiga wani yanayi na daban kamar yadda malam gaji na garin Rawayu ke cewa
3: wannan makiyaya da suke yin huciya abin ya ba mu tsoro yanzu ma a jikin wani mai sonan na garin mu garki garki garki garki takwas a sabke da jakkai da shanu da tumaki ko wani gadan shi ma bi getse ba barantana dawa yanzu haka take nuna
2: ko shi ma Malam Mansur mai garin babban fage cewa yi kullum suna shiga tsakani
4: nan ga za su huce sai su bari sai da dare sai su zo su mamaya cikin gona tunda a wancan satin ma da dare sai da su kwanta cikin gonakan nasu suka kamo rago suka kamo.
2: Ganin zuwan makiyayan ba a lokacin da aka saba gani ba ne ya sa kungiyoyi zuwa sarakunan gargajiya kira ga mahukunta kamar yadda Alhaji Hadi Gurgudu sarkin Fulanin da magaran da ya shaida mana.
5: Yanzu haka nake fadan ce can gabas kin babu ruwa babu ciyawa akwai inda ruwa ko dazuma ba a yi shi kuma an yi da su kada a zo kuma dole ne saboda babu ruwa babu ciyawa.
2: Ko babban taron makiyaya da aka yi an yi maganar karancin abincin dabbobi a bana. Tambari Liman Ahmad shine sarkin bogajin da magaram wanda ya halarci wannan taro.
6: To wannan shine muhimmin zaman da ake to yaya za a yi wannan mutanen in sun zo a tsara su a zanna lafiya.
2: Tuni manoma suka himmatu wajen tattara kayan gonarsu kar makiyayan su yi musu sakiyar dabaruwa.
1: Can a Mali kuwa sojojin kasar aka gano mamaye a birnin Kidal baya da birnin ya shafe watanni a hannun ƴan tawaye. Kudiki bayanai sun ce ƴan tawayen a radin kansu ne suka fice daga birnin. Idan muka koma Najeriya kuwa wasu alkalimin hukumar zaben kasar INEC ne ke nuni da cewa matasa ne mafiya yawan masu rike da katinan zabe cikin mutane akalla miliyan 103 dake da damar kada ƙuri'a a babban zaben kasar dake tafa cikin shekarar 2027 ga kuma rahoton wakilinmu Muhammad Sani Abubakar daga Abuja.
7: Hukumar zaben ta nuna cewa jihar Lagos ke kan gaba inda mutane miliyan 7,488 633 suka yi rajista sai kuma mai bi mata jihar Kano inda ake da miliyan 6,570,276. Jami'ar hulɗa da jama'a na hukumar INEC Zainab Aminu Abubakar ta mun ƙarin haske da cewa
8: a yawan adadin rajistar zaɓe akwai adadin miliyan 103 da ƴan kai. Ranar da za a fara raba katin zaɓe ga waɗanda suka yi rijista za a fara ne ranar 9 ga wata zuwa 15 ga wata a mazaɓu guda 8,834 da ake da su a faɗin ƙasar nan.
7: Akan batun yaɗa sakamakon zaɓe kuma wanda jama'a da suna da matuƙar fargaba a kai sai Zainab ta ce
8: akwai fasaha na ɗaukan hoton sakamakon zaɓe da sai a saka a yanar gizo.
7: Koya jam'iyyun siyasa ke kallon bayanan na INEC ga abin da shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa Farfesa Sadiq Umar Abubakar Gombe yake cewa.
9: To ba mu da wani dalilin da zai sa mu gamsu ba.
7: Na kuma zanta da shugaban ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke sa ido kan harkokin zaɓe Connect the Dot Malam Hamzat Lawal.
10: Na ji daɗi amma gamsu da abin da ya fada.
7: Jama'a da dama sun nuna ba wai zallan kin abin da hukumar zabe ta fada a takarda shine matsalar ba. Ainihin yanda za a aiwatar da abubuwa a zahiri nan aikin yake.
1: To daga Kenya kuwa mahukuntan kasar ne ke tabbatar da samun mutum na farko da cutar Ebola ta kashe. Kuda yake Abin Duala sakataren lafiya na kasar ya bayyana cewa mutum ya taso ne daga Congo ya ratso Uganda gabanin isa kasar. To karan farko tun bayan bacewarsa a ƙarshen watan Agusta mahukuntan Niger sun tabbatar da cewa ke tsare da fitaccen ɗan jarida kuma ɗan fafutuka Musa Kaka. Mun kuma ji tsokacin daraktan kungiyar RSF na Afirka Sadi Bumaran guda cikin waɗanda suka yi faɗi tashi.

0: tsadar amma ba tare da samun waraka ba bacin da Dr. Mahmud Magashi ke cewa tun da fari matan ba su daukar matakan da suka kamata ko kuma mika matsalar inda ya dace
1: to abin da yasa da yawa mata suke ta fama da irin wannan matsaloli kuma suke ganin kamar suna ta shan magunguna ba tare da sun kai ga cimma samun waraka ba yawa wani lokacin dauka ake matsalar da ta shafi har ji tsaye al'ada kamar matsala ce da zaka iya shiga kowane guri ko aji chemist ko kuma aji nanan asibitoci don samun waraka shi kuma bisa ka'ida a harkar likitanci sai an fahimci larura sannan ake maganinta ba'ana duk cuta ba za ka ce kawai kai maganin alamunta ba sai dai kai maganinta tun daga tushe a wasu lokutan kuma wasu matsalolin ba wai buƙatar kawai a bada magani take ba a buƙatar yin bayanin na abin da ya jawo abin ake da kuma wata kila ba da lokaci ta yadda zai zama na cewar an samu waraka misali na yi maganar cewar yara wanda kai suka fara al'ada da farko suna iya fuskantar matsalar ganin ko su ga al'ada su ba ta zuwa akai-akai to irin wannan matsalar a wasu lokutan ba magani take bukata ba illa jiran lokaci in har an tabbatar da hakan ne to amma da yawa daga cikin masu irin wannan larurar sukan ba zamani wajen neman magani ko ta yaya wanda a wasu lokutan akan gwamutsa ma misali magani na gargajiya da magani irin na asibiti wanda wannan shi ma wasu lokutan yakan iya jazanta wani ciwon mace daga al'adarta ta bata daidaita ba
0: malama balaraba wata magidanciya da ta dora alhakin burkicewar al'adarta kan magungunan tazarar iyali da ta yi amfani da su ta bayyana yadda ta sha matukar wahala gabanin samun waraka
2: gaskiya lokacin na canja planning ne na sha magani na planning sai na daina to da na daina kuma sai na koma nake yin allura to sai haifan min da wannan bleeding din gaskiya na sha wahala tunda sai da na dawo karshe ina ganin gani duk sati biyu nake yin period duk sati biyu zan yi period a wata su biyu yazo ya zama ma kamar in mu'amala aure ta hada ne da mijina ko da ne wanka yau gobe idan muka yi mu'amala aure to da jinin nan zai fito shikenan kin ga wani period din ya koma dawowa haka
0: a duk lokacin da matsala ta alakanta da al'ada walau zubar jinin da ya wuce kima ko kuma karancin zubar sa kai tsaye batu ne da ke tayar da hankalin kowace mace sai dai duk da hakan ba a rasa wasu da kankau da kai ba tare da neman maganin waraka ba dalilin da ya sa miji daga likita ko tsakanin zubar jinin fiye da kima ko rashin zubar jinin wanne yafi illa ga lafiyar matan Dr. Magashi yana mai cewa
1: ya danganta da irin tasirin da hakan yayi amma in aka dauki misali zubar jini fiye da kima yakan jawo wasu ya zama ma duk sanda suka yi al'ada idan abin yayi tsanani ya zama sai an kara musu jini ko kuma rashin kulawa da hakan ya jefa su har su samu ma ciwon zuciya sakamakon karancin jini a jiki
0: duk da girman wannan matsala ta burkicewar al'ada ko kuma zubar jinin da ya wuce kima kamar yadda kwararru ke bayyanawa matashiya Fatima tace ita tata matsalar na da nasaba da halittar ta shi yasa ma ta hakura da neman magani
2: ina zubar da jini da yawa yanayin halitta ne wannan to ni da ma haka halitta ta take to amma daga baya sai nayi dai rika yin tunanin ko da matsala da naje ziyarar asibiti nayi musu complaint sai suka ce ba damuwa bane ba halitta ce kowa da irin tasa wanda Allah ya yi mai
0: akwai dai jita-jitar da ke alakanta burkicewar al'adar ko zubar jinin da ya wuce kima ko kuma rashin zuwan al'adar ma baki daya ga yuwar hana mace daukar juna sai dai kwararren likitan Dr. Mahmud Magashi ya ce hakan na da nasaba da dalilan da tun farko suka haddasa matsalar
1: kwarai da gaske yana iya tasiri game da yuwar mace ta samu juna biyu ko kar ta samu amma ya danganta da menene abin da ya jawo haka misali idan aka dauka sai ya zama cewar ita wannan zubar jinin ta fiye da kima ya biyu bayan sakamakon tana da karin mahaifa ne to wannan ba lalle ne ya zama wataƙila ya hana ta ta samu juna biyu ba sai dai idan karin mahaifar ya kasance a gurin da zai iya hana kwayakwayan da namiji da na haihuwa da na mace su haɗu to amma kuma misali shi kansa karancin zubar jini shi kuma ya danganta da menene abin da ya jawo shi misali idan dama karancin zubar jinin ya biyo bayan sakamakon ko tana amfani da magungunan hana ɗaukan ciki ne to kin ga dama wannan ba ta da ra'ayin ɗaukan ciki idan kuma ya zama a sakamakon wata larura ce da ta jawo har gitsewar sinadaran shi kuma yana iya jawo wata ƙila samu wahalar samun juna biyu to saboda haka ko menene ya jawo zubar jinin fiye da kima ko karancin zubar jinin ba lallai ya zama zai iya hana mace samun juna biyu ba sai dai in tasirin sa zai iya hana haduwar wadancan kwayakwayan ma'ana ko kuma fidda kwan ma daga bangaren mace balantana ma ya zama cewa kwanta ya hadu da kwan namiji balantana ya kin ishe har a samu da

0: karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana an kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 16 da kuma 22
1: Kamin Sale
0: Sauraro barkamu da hanzi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Rashin ganin sunayen wasu fitattun ƴan takara a matakin jihohi bayan fitar da sunayen da hukumar zaben Najeriya INEC ta ya burbaya da kura. Akalla mutane 72 ne suka mutu a wani hari da ake zargin Masar ce ta kai wata mahakar zinari a dake kan iyakar ta da Sudan. Hakanan za ku ji cewa adadin mutanen da suka mutu a har-haren da ƴan tawayen Houthi suka kai Saudiya ya karu. Yanzu kuma ga cikakkun labaran masana siyasa sun fara tsokaci kan baya da kura da fitar da sunayen ƴan takara da hukumar zabe ta Najeriya INEC ta yi sakamakon gaza ganin sunan wasu ƴan takara a jihohi daban-daban da ke kasar. Garibullah Abdulhamid na Madobi ya hada mana rahoto.
2: Daga cikin ƴan takarar da suka fi ɗauka hankali da ba a ga sunayensu ba cikin jerin ƴan takarar gwamna da hukumar zaɓe ta fitar akwai Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo na jam'iyyar NDC daga Kano, sai kuma ɗan takarar gwamnan jihar Gombe Farfesa Isa Alfantami na jam'iyyar PDP, yayin da shi ma Olusegun Adebutu na jam'iyyar PDP daga jihar Ogun bai ga sunan nashi cikin waɗanda INEC ɗin ta fitar ba. Na tuntuɓi hukumar zaben Najeriya INEC don jin dalilin rashin ganin sunayen waɗannan ƴan takara. To sai dai har kawo lokacin da nake hada wannan rahoto ban samu ji daga bakin mai magana da yawun hukumar ba, da na tuntuɓi masanin siyasa Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero da ke Kano. Ya ce rashin ganin sunayen wasu ƴan takara tabbas zai tayar da ƙura.
3: To yanzu a ce hukumar zaɓe ta fito da wanda ake ganin ko kuma wanda take ikirarin shine na ƙarshe, zai tada hazo kuma zai babbaye da kura. Sannan kuma abu muhimmi shine cewa ita hukumar zaɓe kamata yi a ga tana bin dokokin ƙasa sau da kafa. Rashin bin wannan dokokin to gaskiya zai sa mata shakku da zargi a idanun mutane.
2: Rashin ganin sunayen waɗannan ƴan takara ya ja hankali matuƙa, yayin da ya jefa shakku kan yiwuwar shiga a dama da su a zaben shekarar 2027. Ko da yake wasu daga cikin su sun yi kira ga magoya bayan su kwantar da hankula. Garibullahi Abdulhamid da Madobi, Lagos, RFI.
0: Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International a Najeriya ta yi Allah wadai da yadda aka hana kungiyar Tinubu Mosgu gudanar da taro a jihar Kano, inda ta zargi 'yan sanda da take haƙƙin gudanar da taruka cikin lumana. A cikin wata sanarwa da kungiyar ta wallafa a shafinta na X a jiya Lahadi, ta ce sun sanya 'yan sandan su toshe hanyoyin isa ɗakin taron ya saba wa ƙa'ida. To sai dai kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Ibrahim Bakuri ya musanta zargin hana mambobin ƙungiyar ta TMC gudanar da taron, inda ya ce abinda suka mai da hankali a kai shi ne kare rayukan al'umma. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce rahoton Bankin Duniya kan ci gaban Najeriya na watan Oktoba ya tabbatar da cewar gyare-gyaren tattalin arzikin da gwamnatinsa ke yi kwalliya na biyan kuɗin sabulu domin ana samun ci gaba a ɓangaren tattalin arzikin ƙasar. Hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA ta sake kama wata tsohuwa mai shekaru 83 a duniya, Oluma Sunday, wato a jihar Abia da ke Shiya Kudu maso gabashin Najeriya. Wannan dai ba shi ne karo na farko da ake kama dattijuwar ba, domin a watanni baya an taɓa kama ta inda ma aka yanke mata hukuncin samunta da laifin safarin miyagun ƙwayoyi. Kabiru Muhammad Dambauci na ɗauke da ci gaban labarin.
4: A cewar mai magana da yawun hukumar ta NDLEA, Femi Baba Femi sun kama matan ne da kayan maye irin su hodar Iblis da kuma Colorado da ta kunshe a ƙugunta. Kamen, wanda ya biyo bayan wasu bayanan sirri da aka tsegunta wa hukumar da suka bayyana zargin cewa Oluma Sunday tana safara tare da sai da miyagun ƙwayoyi da ya kasance mashaya da ke barazana wa mazauna yankin. A baya, cikin watan Mayun shekarar 2025, an taɓa kama Oluma da ‘yarta Chiso Ocheshi, mai shekaru 32 da hodar Iblis, mai nauyin gram 50 da tabar wiwi gram 522 da kuma taramadol gram 12. Duk sun amince da aikata laifin da aka tuhume su a kai, da yasa aka yanke musu hukuncin zabin zaman gidan yari na tsawon watanni 12 ko kuma biyan tarar 200,000 kuma suka amince da biyar tarar sai gashi ta saki fadawa komar hukumar duk da irin yawan shekarunta.
0: Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargaɗi game da yawaitar 'yan gudun hijira a tsakiyar yankin Sahel, inda ta ce an tilasta kusan mutane miliyan 4 barin gidajensu a ƙasashen Burkina Faso, Mali da kuma Jamhuriyar Nijar. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ce ta bayyana hakan, wanda ta ce wannan adadi ya ninka na shekaru 6 da suka gabata su biyu, wato kafin juyin mulkin da aka yi a yankin da ke fama da tashe-tashen hankula. To sai dai Abdu Dan Neto, ƙwararre kan ayyukan jin kai a Jamhuriyar Nijar, duk da bai inkarin waɗannan alƙaluma ba, amma dai ya ce a yanzu mafi yawan 'yan gudun hijiran sun narke cikin jama'a.
5: Lalle akwai wani lokaci muna da ɗumbin 'yan gudun hijira tsakiyar Sahel cikin ƙasashenmu guda uku. Me yasa muke da 'yan gudun hijira lokacin? Wancan ɓangare ga 'yan ta'adda na tashin hankali, sai aka zo aka yi juyin mulki, kuma sai aka sa mu cikin, aka ƙara sa mu ƙangi. In muna cikin ƙangi kenan muna cikin matsala. Kamar mu nan 'yan gudun hijira da ke cikin ƙasar Nijar ba ma 'yan Nijar ba ne. Ai, in kuna ta ne daga Najeriya ne ta ɓarke, mutane suka yi gudu suka zo cikin Nijar, kuma suna bakin iyaka aka gama kamar akwai matsala, daga nan aka cire su aka maido su tsakiyar gari. Sannan 'yan gudun hijira da ake gani yanzu babu su, saboda sun dasa sun cige cikin mutane. In ka gane su ba ka raba ɗan Nijeriya ɗan Nijar. To duka waɗannan, ko da an samu waɗannan 'yan gudun hijira, sun hita daga hijira sun koma mutane mazauna cikin ƙasashe. Amma ita Majalisar Ɗinkin Duniya kullum ita tana fatan irin wannan abu ya zanki samuwa, saboda ta zo ta ce ta yi nata aiki, kuma ta samu ta yaɗa irin abin da mutane ke gudun a yaɗa.
0: Abdu Dan Neto kenan daga Jamhuriyar Nijar. Gwamnatin Burkina Faso ta sanar da dakatar da matakin haramta fitar da duk wani nau'in gari ko kuma fulawa da ake samarwa daga kayan hatsin da ake nomawa a ƙasar. Garibullah Abdulhamid na Madobi na ɗauke da cigaban labarin.
2: A cewar wata sanarwa da ministan kasuwancin ƙasar ya fitar, matakin ya shafi kayan hatsi kamar gero da masara da garin dawa. Sanarwar ta haramta ba da lasisi na fitar da duk waɗannan kayayyaki. Hukumomin Burkina Faso sun bayyana dalilin ɗaukar wannan mataki da cewa sun yi sa ne domin tabbatar da kayan sun yawaita a kasuwannin cikin gida. Wannan mataki na zuwa a lokacin da aka fuskanci ƙarancin ruwan sama a Burkina Faso, tuni hukumomin ƙasar suka sanar da shiri na musamman kan sha'anin noma, ciki har da haƙa rijiyoyin burtsatse guda 750 kan farashi mai rahusa domin samarwa da manoma ruwa. A cewar sakataren ayyukan noma Ola Damien, ƙarancin ruwa da aka samu ya faru ne sakamakon fari. Sakataren ayyukan noma da kiwo na Burkina Faso Amos Chinu ya ce wannan matsala da aka fuskanta ba ta haifar da cikas kan wadataccen abinci a ƙasar ba, domin a shekarar 2025 ƙasar ta samar da 10,000,000 na hatsi.
0: Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Aƙalla mutane 72 ne suka mutu sakamakon hare-haren sama da aka kai wata mahaƙar ma'adinan zinari da ke kan iyakar Sudan da Masar, kamar yadda waɗanda suka tsira daga farmakin suka tabbatar. Wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta zargi sojojin saman Masar da kai harin, duk da dai mahukunta ƙasar ba su yi wa kamfanin dillancin labarai na AP ƙarin haske ba. Harin na ranar Asabar shine na biyu a wannan shekarar da aka kai Jabal al-Qaidat, bai wato wanda ake zargin sojojin Masar ne suka kai a wancan mahaƙar, wato a wancan lokacin a mahaƙar zinarin da ya kashe mutane 23. Aƙalla 'yan cirani 139 ne aka tabbatar da mutuwarsu, yayin da wasu 84 suka ɓace bayan da wani kwale-kwale makare da mutane ya kife a gabar tekun Djibouti. Alƙaluma mutanen da suka mutu a harin ƙarshen mako da 'yan tawayen Houthi suka kai filin jirgin saman Riyadh na ƙasar Saudiyya ya ƙaru zuwa 13, ciki har da wani Bafalasɗine da kuma Indiya, a wani yanayi da ƙasashe irin su Amurka da Austria da ke gargaɗin al'ummarsu da su kaucewa balaguro filayen jiragen saman ƙasar mafi ƙarfin tattalin arziki da ke yankin gabas ta tsakiya. shugaban Amurka Donald Trump ya sake tada kura ta hanyar haifar da rudani bayan da ya sanar da tsagaita wuta a fannin makamashi tsakanin Ukraine da Russia. Wannan mataki ya baiwa kif mamaki dukkwa da cewar kawayen Ukraine na kasashen yamma sun goyi bayan hakan, yayin da ita kuwa Moscow ta yi shiru ba tare da cewa komai akan lamarin ba. Labarin kenan a halin yanzu. Taken labarin wasanni kai tsaye ga Aziyu Bashir Aminu ta sake dawowa. Barka da hantsi.
6: Barka ka dai. Wato Manchester City ta je har gida ta lalasa kungiyar kullun kafa ta Liverpool da kullaye uku da nema a wasan da Liverpool ɗin ta karkare da ƴan wasa goma. A wani yanayi da tawagar ke ganin kuma baya a wannan kaka, kamar dai halin da ta tsinci kanta a kakar ta gabata duka da yadda kungiyar ta sauya mai horarwa. Wasan na jiya shine na farko da City ke dokawa bayan kamanta da laifuka 115 da hukumar gudanar da Premier ke tuhumar ta da ita da aikatawa kenan, ko da yake da matan kafin wasan mai horarwa Enzo Maresca ya ce waɗannan tuhume-tuhume fa ba za su yi tasiri wajen kasar karsashin ƴan wasan shi ba. To kwallaye ukun registration tarata ta a ragal Liverpool kamar yadda muka faɗa, ko da yake ta samu kwallaye ne bai da red sa samu jan kati. To sauran wasannin da suka gudana a jiya sun hada da nasarar Chelsea kan Nottingham Forest da kwallaye 3-1, kana canjar tsallo 2-2 tsakanin Hull City da Everton, dukkanin su karkashin Premier ta Ingila. To da alama tankiya na ci gaba da zafafa tsakanin dan wasan Najeriya Victor Boniface da kungiyar sa ta Bayer Leverkusen, bayan da ko ajiya aka juyo da shugaban kungiyar Simon Rolfs ya sake aikewa da gargadi ga shi wannan dan wasa biyu bayan abin da ya faru bayan tashi daga wasan su na ranar Asabar da Leverkusen din ta yi nasara da kwallaye 4-3 kan Mainz karkashin gasar Bundesliga ta Jamus. Dan wasan gaban na Super Eagles da ya fusata ne bayan da mai horarwa Carlos Martinez ya sake kin yin amfani da shi, duk da yadda yayi sauye-sauye har guda uku a wannan karawa, wanda hakan ya sanya shi tashi daga benci tare da koma ɗakin sauya kaya a minti na 84 gabanin tashi daga wasan. To a wannan kaka dai Leverkusen ta sake takaita lokacin da Boniface ke taka leda, wanda ya sanya diga ayar tambaya game da makomar wannan dan wasa a kungiyar. Har kawo yanzu wasa daya tal Boniface ya haska a cikin tsarkashin Bundesliga a wannan kaka, wato karawarsu ta farko da suka sha kai a hannun SBLs wato Elversberg da kwallaye 3-2, kuma shi din ma mintuna 5 kadai yayi a fili.
0: Sai a kakar da gabata ita Bayer Leverkusen ta so sayar da shi wannan dan
6: wasa,
0: amma aikin da aka taba yi mai na ACL a gwiwarsa ya sanya a lokacin kungiyar kwallon kafa ta AC Milan ta dakatar da batun sayar dan wasan.
6: Wannan haka yake. To da alama dai yanzu ana yi masa kura da hali ne. To anan kuma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Super Eagles Eric Chow ne ya bayyana goyen bayan sa ga kira-kirayen da ake na neman dawo daga sarcin kofin Afirka ta AFCON yadda take a baya, wato duk bayan shekaru biyu.
0: Na'am, to muna godiya Azima.
6: To Mandela.
7: RFI.
0: Yanzu kuma sai taskar siyasar mu ta wannan rana.
2: Ga wasu daga cikin muhimman labaran siyasa yayin da ake tunkarar zaben shekarar 2027 a Najeriya. Jami'an 'yan sanda a jihar Kano sun dakatar da wani taron tattaunawa tsakanin mabiya tafiyar nan ta Tinubu Must Go. Mambobin wannan tafiya da ke fatan ganin cewa shugaban Najeriya Bola Tinubu ya bar mulki a zaben 2027 sun samu cikas kan taron tattaunawa da suka shirya a jihar Kano da ke arewacin Najeriya. An jibge jami'an 'yan sanda a kewayen ɗakin taro da aka shirya gudanarwa. Dangane da wannan batu na tuntuɓi barista Abba Hikima, wanda shine jagoran wannan taro a jihar ta Kano, ya kuma ce an kama wasu daga cikin mutanen su tare da harba musu hayaki mai sa kwalla.
8: Sun zo sun dirka bi gurin, in fact sun kan masu taron ma an fara rike su da farko kafin su zo sake su, sannan kuma sun zo sun hana mutane su taro, sannan kuma sun buga mutane tear gas, sun kama mutane sai daga ga muka zo ka an so su. Duka wannan ya fito fili, kuma shi da kansa kwamishinan 'yan sanda ya fito fili ya faɗa cewa ba taro ba ne da dole sai an ba da izini, ba kuma wani abu ne muke yi da kare doka ba.
2: Ko a kwanakin baya dai 'yan sanda sun kama wasu matasa sanye da rigunan da ke dauke da Tinubu Must Go a tarayya ta Najeriya, lamarin da ya janyo cece-kuce kafin wata kotu ta ba da su beli. wasu jam'iyyu a Najeriya sun nuna damuwa kan batun da ya shafi kudin kamfe yayin da suke zargin jam'iyyar APC mai mulki a kasar na samun dama fiye da su duk da halin da ake ciki na matsin tattalin arziki da kuma yadda gwiwar masu ba da tallafi ta yi sanyi wurin taimakawa jam'iyyin adawa. Jaridar The Punch ta rawaito jam'iyyin adawa na cewa sun koma yakin neman zaɓe daga mataki na ƙasa da kuma taruka da amfani da kafafen sada zumunta ko kuma internet da kuma masu taimakawa na sa kai domin ganin dai sun isa wurin masu kada ƙuri'a. Wannan batu na zuwa duba da yadda dokar zaɓe ta shekarar 2026 ta tanada cewa shugaban ƙasa zai kashe kuɗi na yakin neman zaɓe daga naira biliyan 5 zuwa biliyan 10. Sai gwamnoni da ke da damar kashe kuɗin da yake a tsakanin biliyan 1 zuwa biliyan 3 a wannan doka ɗin majalisar dattawa suna da damar kashe naira miliyan 500 maimakon miliyan 100 da suke da damar kashewa a baya. Su kuwa ɗin majalisar tarayya na da damar kashe miliyan 70 zuwa 250 a yakin neman zaben. Ɗin majalisar jaha kuwa doka ta ba su damar kashe naira miliyan 100 maimakon naira miliyan 30 da dokar ta bada a baya. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APM Shehi Makinde yayi alƙawarin cewa zai yi wa'aji ɗaya kacal na tsawon shekaru hudu muddin aka zabe shi a matsayin shugaban Najeriya a zaben 2027 dake tafe. Makinde ya ce gwamnatinsa za ta kasance ta kowa da kowa ba tare da nuna bambanci ko mayar da hankali a wani bangare na kasar ba. Shehi Makinde wani gwamnan jihar Oyo ne a yayin taron yankin arewa maso gabashin kasar na jam'iyyar APM. To labaran siyasar kenan a wannan lokaci.
0: Kuma da Allah an kai da Karibullah Abdulhamid na Madobi. Yanzu sai shirinmu na gaba.
7: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Sannan ku da jimiran sauraron shirin lafiya jarici daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Sunana Azima Bashir Aminu. Sai al'ada shirin na lafiya jari ce kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya don jan hankalin jama'a ko kuma wayar da kai kan wata larura kuma ka ci kan mika kuke ga mahukunta dangane an dauki matakai wajen dakile wata barazana a fannin na lafiya. Larurar birkicewar al'ada a tsakanin mata matsala ce dake matsayin ruwan dare ga rayuwar duniya. Lura da cewa kusan dukkanin daya cikin mata uku akan iya samun mai wannan matsala wanda kuma ba safai aka fi mayar da hankali wajen magance ta ba. Duk da kalubalen hakan ga lafiyar matan, wannan shine maudu'in da zamu tattauna akai. Sai ku biyo mu. Lura da yawaitar ƙorafe-ƙorafe daga kusan dukkanin nau'ikan mata a matakai na shekaru dangane da wannan larura ta kudi birkicewar al'ada ko kuma zubar jinin da ya wuce kima kuma rashin zubansa. Ya samu ka ji ga ƙwararren likita a fannin lafiyar mata daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano Dr. Mahmud Magashi wanda ke cewa matsalolin na da tarin yawa a kazalika dalilan da ke haddasa su sun bambanta daga mace zuwa mace.
9: Matsalolin da sukan shafi al'ada sun hada da ko dai rashin ganin al'ada wata-wata ko kuma ya zamana cewa suna zubar da jini a fiye da kima ko kuma ya zama jinin da ke fita kadan ne ko kuma ya zamana cewa tana yin al'adar amma sai ya zama jinin yana yi mata bimbini ma'ana maimakon tana kwana uku ko kwana biyar sai ya dauke ta har tsawon wajen sati biyu tana zubar da irin wannan tana zubar da jinin kuma watakila baya zuba sosai amma sai dai ya dau lokaci mai tsawo. Yana iya zuwa kuma da yanayi na zubar jini tsakanin al'ada da al'ada. Yana kuma iya zuwa ma matsalar al'ada tana iya zuwa da matsanancin ciwon mara yayin da mace take al'ada. Yana kuma iya zuwa da matsanancin ciwon mara kafin al'ada da kusan sati biyu wanda shi ma wata larura ce mai zaman kansa.
7: Me za a iya cewa yana kawo wannan matsaloli?
9: Dalilai da dama sukan iya jawo hargitsewar al'ada. Wannan dalilai sun hada da dalilan da suka shafi shekaru. Abin da ake nufi da shekaru a nan shine yaran da suka fara al'ada farkon farawa suna iya fuskantar matsalar hargitsewar al'ada. Haka zalika waɗanda shekarunsu suka ja ko kuma suke dab da ɗaukewar al'ada suna iya fuskantar matsalar hargitsewar al'ada. al'ada. Haka zalika matsalolin da suka shafa har gitsewar sinadaran jiki, ma'ana sinadaran da su ne sukan kai ga zamanin ciwon mace ta ga jinin al'ada sakamakon sabatar jiyatar da sukan yi a jiki, duk wani abu da zai hargiza su, amma wala Allah wata larura ce ko kuma a wani magani aka sha wanda zai iya hargiza su, yana iya jawo hargitsewar al'ada. Haka zalika kuma hargitsewar al'ada tana iya kasancewa sakamakon ma'ana wata larura da mace take fama da ita wacce ta shafi ko dai fituwar wani abu a jikinta wanda ya shafi ko kuma a jikin mahaifarta ko kuma a sakamakon wasu larurori da ka iya shafar yanda al'ada take kiyoyewa.
7: Mata da dama ne dai suka shafe shekaru suna fama da matsalolin da suka shafi al'adar, amma ba tare da samun waraka ba. Bacin da Dr. Mahmud Magashi ke cewa tun da fari matan ba su daukar matakan da suka kamata ko kuma mika matsalar inda ya dace.
9: To abinda yasa da yawa mata suke ta fama da irin wannan matsaloli kuma suke ganin kamar suna ta shan magunguna ba tare da sun kai ga cimma samun waraka ba? Yawa wani lokacin dauka ake matsalar da ta shafi hargitsewar al'ada kamar matsala ce da zaka iya shiga kowane guri ko a ji chemist ko kuma a ji nan asibitoci don samun waraka. Shi kuma bisa ka'ida a harkar likitanci sai an fahimci larura sannan ake maganinta. Ma'ana duk cuta ba za ka ce kawai kai maganin alamunta ba, sai dai kai maganinta tun daga tushe. A wasu lokutan kuma wasu matsalolin ba wai buƙatar kawai a bada magani take ba, a buƙatar yin bayanin na abin da ya jawo abin ake da kuma wata kila ba da lokaci ta yadda zai zama na cewar an samu waraka. Misali, na yi maganar cewar yara wanda kai suka fara al'ada da farko suna iya fuskantar matsalar ganin ko su ga al'ada su ba ta zuwa akai-akai. To irin wannan matsalar a wasu lokutan ba magani take bukata ba illa jiran lokaci in har an tabbatar da hakan ne. To amma da yawa daga cikin masu irin wannan larurar sukan ba zamani wajen neman magani ko ta yaya, wanda a wasu lokutan akan gwamutsa ma misali magani na gargajiya da magani irin na asibiti, wanda wannan shi ma wasu lokutan yakan iya jazanta wani ciwon mace ta ga al'adar ta ba ta daidaita ba.
7: Malama Balaraba wata magidanciya da ta dora alhakin burkicewar al'adar ta kan magungunan tazarar iyali da ta yi amfani da su, ta bayyana yadda ta sha matukar wahala gabanin samun waraka.
10: Gaskiya lokacin na canja planning ne, na sha magani na planning sai na daina. To da na daina kuma sai na koma nake yin allura, to sai haifan min da wannan bleeding din gaskiya na sha wahala. Tunda sai da na dawo ƙarshe ina ganin gani duk sati biyu nake yin period. Duk sati biyu zan yi period a wata su biyu. Yazo ya zama ma kamar in mu'amala aure ta hada ne da mijina, ko da ne wanka yau gobe idan muka yi mu'amala aure to da jinin nan zai fito. Shikenan kin ga wani period din ya koma dawowa haka.
7: A duk lokacin da matsala ta alakanta da al'ada walau zubar jinin da ya wuce kima ko kuma karancin zubar sa, kai tsaye batu ne da ke tayar da hankalin kowace mace. Sai dai duk da hakan ba a rasa wasu da kan kau da kai ba tare da neman maganin waraka ba. Dalilin da ya sa miji daga likita ko tsakanin zubar jinin fiye da kima ko rashin zubar jinin wanne yafi illa ga lafiyar matan? Dr. Magashi yana mai cewa
9: ya danganta da irin tasirin da hakan yayi, amma in aka dauki misali zubar jini fiye da kima yakan jawo wasu ya zama ma duk sanda suka yi al'ada idan abin yayi tsanani ya zama sai an kara musu jini, ko kuma rashin kulawa da hakan ya jefa su har su samu ma ciwon zuciya sakamakon karancin jini a jiki.
7: Duk da girman wannan matsala ta burkicewar al'ada ko kuma zubar jinin da ya wuce kima kamar yadda kwararru ke bayyanawa, matashiya Fatima hace ita tata matsalar na da nasaba da halittar ta, shi yasa ma ta hakura da neman magani.
10: Ina zubar da jini da yawa, yanayin halitta ni wannan. To ni da ma haka halitta ta take. To amma daga baya sai nayi dai rika yin tunanin ko da matsala, da naje ziyarar asibiti nayi musu complaint sai suka ce ba damuwa bane, ba halitta ce kowa da irin tasa wanda Allah ya yi mai.
7: Akwai dai jita-jitar da ke alakanta burkicewar al'adar ko zubar jinin da ya wuce kima ko kuma rashin zuwan al'adar ma baki daya ga yuwar hana mace daukar juna. Sai dai kwararren likitan Dr. Mahmud Magashi ya ce hakan na da nasaba da dalilan da tun farko suka haddasa matsalar.
9: Kware da gaske yana iya tasiri game da yuwar mace ta samu juna biyu ko kar ta samu, amma ya danganta da menene abin da ya jawo haka. Misali idan aka dauka sai zama na cewar ita wannan zubar jinin ta fiye da kima ya biyu bayan sakamakon tana da karin mahaifa ne, to wannan ba lalle ne zama wata kila ya hana ta samu juna biyu ba, sai dai idan karin mahaifar ya kasance a gurin da zai iya hana kwayan namiji da na haihuwa da na mace su haɗu. To amma kuma misali ki shi kansa zubin karancin zubin jini shi kuma ya danganta da menene abin da ya jawo shi. Misali idan da ma karancin zubin jini ya biyo bayan sakamakon ko tana amfani da magungunan hana daukan ciki ne, to kin ga dama wannan bata da ra'ayin daukan ciki. Idan kuma ya zama a sakamakon wata larura ce da ta jawo har gitsewar sinadaran, shi kuma yana iya jawo wataƙila ta samu wahalar samun juna biyu. To saboda haka yi ko menene ya jawo zubar jinin fiye da kima ko karancin zubar jinin ba lallai ya zama zai iya hana mace samun juna biyu ba, sai dai in tasirinsa zai iya hana haɗuwar waɗancan kwayakwayan a ma'ana ko kuma fidda kwan ma daga ɓangaren mace ballantana ma ya zama cewa kwanta ya haɗu da kwan namiji ballantana ya ƙin ishe har a samu ɗa. Saboda haka abin da yake nuna cewar matsalar al'ada za ta shafi samun juna biyu ya danganta da menene abin da ya jawo.
7: Ko ta wace hanya za a iya magance wannan matsala ta gurɓacewar al'ada zubar jini ko ƙarancin zubarsa? Dr. Muhammad Magashi ya bayar da shawarwari.
9: Hanyar da za a biyo wajen magance matsalolin da suka shafi hargitsewar al'ada shine ta hanyar gano menene abin da ya jawo hargitsewar al'ada. Ma'ana daga cikin waɗancan abubuwan da muka faɗa meye abin da menene takamaiman abin da ya jawo. Sannan kuma ya zamana cewar an ɗauki mataki akan abin da ya jawo. Haka kuwa ba za ta faru ba sai ta hanyar ganin ƙwararru da suka san menene abin da ya jawo ɗin, sannan kuma su ɗauki matakin da ya kamata.
7: Kalaman ƙwararren likita Dr. Mahmud Kawo Magashi daga sashen kula da lafiyar mata na asibitin Malam Aminu Kano kenan.
11: Likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su.
7: To madalla duka-duka kuma a nan shirin na lafiya jari ce ke da sa'aya. Madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, sunana Asima Bashir Aminu, ke fatan Allah ya kara mana lafiya.
12: Mahukuntan Jamhuriyar Nijar sun jingine batun ƙara farashin mai, duk da cewa Majalisar Dokokin Rukun Ƙwariyar Ƙasar ta bayar da shawarar yin wannan ƙari don magance ƙarancin makamashi da ake fama da shi a ƙasar. Wannan na zuwa daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta sanar da wani shirin rage farashin mai a tsawon wata ɗaya domin sauƙaƙa wa jama'a. Kuna iya aiko mana da ra'ayoyinku ta wannan lamba mai alamar ƙari 234-706-6661 ko kuma a shafinmu na Facebook RFI Hausa.
13: Wato ne da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku a wannan rana kenan. Yanzu bari mu je mu shakata.

0: tsarin mulkin sa, kuma wannan shi ne a jagoranci abin da talakanka ka so ka yi shi, wannan ka gaba da dina ba ka bar shi, wannan shi ne hujjar yayin mulki. Tunda ka ga kamar mu Najeriya shugabanninmu kuɗi suke so ba talakawa ba, wai har da wata ba suka kore sun kai wai sun rage talahin mai kuma ya naira 50 wai an karɓi ɗari wai an rage kuɗin mai, haka wannan duk zalunci ne. Don haka muna kira da su kuma talakan Najeriya su akan su alƙalanci dangane da mulkin da aka yi musu na danniya.
1: Sunana Mamma Abdullahi Kaka, gidan magaji ta wajen Bore Niger, ma ma'aikatar rediyon Faransa jinjina gare ku 100% da damar da kuka ba mu, muna cewa wani abu ya wani abin da zan ce game da ƴan majalisa na ƙasa ta Niger wanda sun kaso su yi ƙarin mai. To kila ƴan majalisan nan ba su san yanda ƙasa take ba, tunda su ba zaɓaɓɓi na ba, ba aika su an kai ba, inda zaɓen suna an kai sun ka san wata talaka suke, da ba su magana ƙarin mai. Yanzu Niger tana cikin wani hali inda in ta haya za ka yi ziyarar ɗan uwanka, to lalle ba ɗan ƙaramin kuɗi ne za ka kashe ba ga mai. Idan haka nan wannan jahiya da sun kai ta yi musu alheri, mu talaka muna nan, in muna nan gaba kanmu, wanda duk ya yi mana alheri wata ran gobe za mu yaba shi, wanda duk kuma ya yi ci zarafin mu. Yanzu ƴan kasuwa na Niger ma su ma sun gane wa gwamnati tana ƙuntata mu. Sunana Mamma Abdullahi.
2: To domin shigowa ko neman damawa da kai a cikin shirin, zaka iya tura mana sako ta lambar wayar muku a shafinmu na Facebook a Arafai Hausa, sai kuma ra'ayin malami na gaba.
3: Radio France International, barkanku da aiki, sannan ku da kokari. Da farko sunana Ramatu daga Lagos. To masha Allah da fasa ƙara kuɗin man fetur da gwamnatin Niger ta yi, muna fatan Allah ya sa hakan din ya tabbata, saboda idan aka janye ƙarin kuɗin man, hakan zai taimaka ma talakawa, tunda dama ko da ba a ƙara ba ana cikin wani hali, balantana a zo a ce kuma an ƙara. Muna fatan Allah ya taimaka a yanda yake din ma, Allah ya sa a rage mu ma nan Najeriya, Allah ya taimake mu ya sa a ƙara rage muna farashin man fetur, a tashi lafiya. Mai magana Ramatu daga Lagos.
4: Faransa International, sunana shugaba Iliyami Kanti da Shayi Garkin Daura. Hakikan wanga ƙarin kuɗi da jamhuriyar Niger za ta yi a kan man fetur, kamar gaskiya a yanzu wannan lokacin duk jama'a jokokin ƙasar, majalisar jokokin ƙasar sun yi magana a kan a ra'ayi jama'a, to haka ya kamata har ga Allah, tunda kaga shi man nan dai komi da shi ake yi. To indai ana son zaman talaka ne a ƙasa a taimaka mishi, to wanga mai ya kasance dai a taimaka jama'a, sabkiya mutane, wanda ma kuɗin da yake kan za a sarki sai ya koma ƙasa, ko a samu walwala a duniya nan, kuma Allah kawo mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Radio Faransa, ina godiya. Sunana shugaba Iliyami Kanti Shayi Garkin Daura.
5: Radio France International, mai magana mamajin Najeriya. Da wannan maudu'i da kuka ba mu akan yau, mutufa albarkacin bakinmu. To mu dai ba abin da za mu ce, wannan ƙarin mai ɗin da aka yi, ragin da aka samu a kan mai, ai ba ragi ba ne, wannan me talaka zai amfana da shi? Ba abin da za mu amfana da shi mu talakawa dai, musamman ma a wasu lunguna. Yanda ake saida mana mai, haka za a ci gaba da saida mana shi har lokacin da za a ci wannan ƙarin mai ɗin, ragin zai yi amfani. Mu dai ba abin da za mu ce, Allah ya kawar mana da duk wani azzalimi daga kan mulkin, ya ɗaura mana waɗanda suka fi mana adalci, suke tausayin al'ummar musulmai.
6: Da magana Alhaji Abdulaziz Abuzeri daga filin jihar ta jamhuriyar Niger. Gaskiya muna matuƙar godiya da gwamnatin mu ta jamhuriyar Niger ta jingine wannan shawara da ƴan majalisunta sun kafa na ta ƙara farashin mai, saboda idan aka ƙara farashin mai a gaskiya abin ga talaka ne zai koma, ba wani gwamnatin da zai asara, ko wani ɗan kausar da zai asara, ko wani mai sifirin da zai asara, ko menene an kai akan talaka ne zai koma. Kenan mu abin da muke da gwamnatocinmu na ƙasashenmu da abin da za su yi, to kar su yi ƙoƙarin su ce su ƙara makamashi kuɗin, idan su ƙara mishi talakan su ƙara ma kuɗaɗen tsarin rayuwa. Don haka muna godiya gwamnatin Chani, Allah abin gashi ya tsare ta, ya sa kuma ya ƙara mata tausayin talakawanta.
7: Sashen Hausa na gidan Radio France International, kuna tare da shugaban muryar matasan Afirka, haddaji mai kwamfuta mai yama local government Kebbistan Nigeria. To hakikanin gaskiya ban ma ji daɗin irin yadda ƙasar Niger musamman mahukunta suka nuna za a yi ƙarin farashin man fetur ba, la'akari da cewa bai kamata a ce ƴan ƙasa ba su samun sauƙin rayuwa da wata sa'ida ba ga shugabannin da suke mulkarsu.
8: Sashen Hausa Radio France International, Sani Taylor daga Okka headquarters.

0: to madalla da fatan an fa'idan tu yanzu kuma sai rayuwa ta
1: rayuwa ta
2: mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim Rayuwa ta na wannan rana ya mayar da hankali ne akan bikin ranar ƴaƴa mata da ake gudanarwa a ranar 11 ga watan Oktoba na kowace shekara kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin ƙara wayar da kan duniya dangane da muhimmancin yara mata tare da neman kawo ƙarshen matsalolin da suke fuskanta waɗanda suka hada da cin zarafi wariya tauye haƙƙi daidaiton jinsi rashin samun ilimi da lafiya da dai sauransu taken bikin na bana shine kawo ƙarshen aurar da ƙananan yara tare da kare haƙoƙin su wanda kuma sanin kowa ne cewa da daddiyar matsala ce da ya zuwa yanzu ake ci gaba da wayar da kan al'umma akai bayanai dai sun nuna cewa akwai ɗaiɗaikun matan da suka yi fice suka kuma kai wani mataki na alasan baraka duk wanda kalubale irin na rayuwa da suka fuskanta waɗanda ba cikin sauki ake iya tsallakawa ba babban abin takeici shine yadda wasu daga cikin matsalolin nan ke ci gaba da ta'azzara la'akari da yadda wasu matan ke boyewa saboda fargabar nuna musu kyama da kyara da kuma tsana a cikin al'umma dangane da bikin wannan rana da sakon da yake dauke da shi shirin rayuwa ta ya tattauna da Farfesa Hawwa Mahmud Sani wata fitacciya da aka yi wa auren wuri amma bata bari hakan ya hana ta cin maburinta na yin karatu dan zama abun kwatance a cikin al'umma ba da kuma Comrade Lucy D Yunana yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara da iyaye mata a tarayyar Najeriya amma kafin nan wakilinmu daga babban birnin tarayya Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya hada mana wannan rahoto akai
1: rayuwa ta
3: Bikin ranar yara mata ta duniya dama ce da Majalisar Dinkin Duniya ta samar dan jan hankalin al'umma muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar yaya mata ko menene dalilin da ke sa wasu iyaye su yi wa yayansu mata auren wuri Hajja Nafisat Adamu wata uwa ce da ta ce ko shakka babu talauci ne babban dalilin da ke sa yawancin su ke aurar da yaran su tun suna da karancin shekaru
4: kin san idan baka da shi ga kuma yayan da yawa a gaban ka idan kaga yaro ya isa manzalin aure sai ka aurar da shi ya matsa kusa da kai ka ji da sauran da ke gaban ka
3: yawanci dai biyayya ga iyaye ke tilasawa wasu yara aminta da irin auren nan ko da ba sa so kamar yadda wata magidanci ciyar da ta buƙaci a saka sunanta ta sheda mana
5: biyayya dai na iyaye da babu yadda zaka yi amma gaskiya auren da aka yi mun na dole ne dan bana son shi bai kwanta mun a daina ba banje ina son sa ba
3: to sai dai Hadiza Muhammad na da ra'ayin cewa duk da rashin kyawun sa da ake gani a zamanin nan auren wuri ko dole na da muhimmanci a wani bangaren
6: amfanin shi zaka haifa da wuri kafin shekaru su ja ka haifa abin da zaka haifa sannan amfanin shi zai daki da yawan zinace-zinace da yawan yin fade kan daya idan shi bude da wasu abubuwa to zai waye ne a gidan miji
3: yan gwagwarmaya irin su Samira Adam Suleiman na ganin babu abinda yara mata ke bukata a yanzu irin samun ingantaccen ilimi
7: mu kawai kokarin da muke yi mun ga amfani ilimi a rayuwar yana da matukar muhimmanci a ce yara mata suna samun ingantaccen ilimi
3: to ko menene ra'ayin iyaye maza albarkacin wannan rana
8: yara mata suna fuskantar kalubale da dama ya kamata gaskiya mata su samu wadataccen ilimi mai kyau kuma ingantacce sannan kuma su sami ingantaccen kiwon lafiya
9: jawo mata kusa ta iwa ya samu abin da ake so a samu sauyi saboda suna da tausayi suna da jin kai suna da hangen nesa kuma su ne iyayenmu
3: shirin rayuwa ta ya kuma ji daga bakin yara mata da aka samar da wannan rana domin su
10: ina farin ciki da wannan rana saboda za ta kara ba mu dama
11: guri na guda ne ina so in kyautata ma iyaye na in Allah ya bani iko na karatun likita
3: kwararru na ganin lokaci yayi da za a yaki aurar da kananan yara mata tare da tabbatar da kare haƙoƙin su don samun makoma mai kyau
0: RFI
2: to madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto Yanzu sai zantawarsa da Farfesa Hawwa Mahmud Zani, wata fitacciya da aka yi wa auren wuri, amma hakan bai hana ta cimma burinta a rayuwa ba.
1: An yi min aure ina da shekaru 14 zuwa 15. Dan da farko da kaman ina 14 ne za a yi aka dan daga saboda wani lalura kadan, sai na dan shi kaman na shiga 15 din kenan aka yi min aure. Ina JS3 ne, karaman secondary aji uku. So ban ma san menene duniyar take ciki ba, gaskiyar magana kenan. Ide na san dai an yi min aure, kuma shi ma yaro ne yana service, yana bautar kasa, dukan mu yara ne. Wato da babana da nashi irin abokan juna ne haka. Ina JS3 na zo na yi JSCE haka na fara samun wannan gwagwarmaya, domin malaman mu ta biology ne ko ta integrated science ta fara cewa to Hausawa Fulani sun kashe mata future, sun kashe rayuwar yarinyar nan mai kokari kaman wannan, sun yi halin nasu, sun yi mata aure. To ni ma tun ban damu ba, sai na fara jin kaman eh din, sai na ware, na zama so reclusive, irin na fita daga cikin kawayena. Haka dai na dage, na daure da yake ina son abun a cikin zuciyata, na zo na haihu ina SS1. To ni da kawayena dai haka za mu dauko shi, muna carafke da shi, ba mu ma san zafin sa ba, wacce ta rike wannan ta rike. Haka dai ko kalubalancin cikin ma amai da sun rashin laulayi, zan tafi daga aji in tafi staff quarters in je ne amai ne, amai ne wanke fuska na da dawo aji, na ci gaba da karatu har dai na zo na haihu. Na haihu ma haka nake ta carafke da dan, ba mu san zafin shi ba. To imagine yar shekara 15 da wani abu ta haihu, me ta sani? Kalubalen shi ne da lokacin haihuwa na lokacin jarabawa.
12: To gashi kin yi karatu mafi kodoruwa, sannan kin yi fice a fannoni daban-daban har kika kai mataki na farfesa. Wace shawara kike da ita ga yara mata da aka yi wa auren wuri?
1: Shawara da zan ba su shi ne za su iya yin duka in suka cire lalaci, suka cire in dai ba mazan ne za su yi musu mugunta ba. Ka san abin sai da goyen bayan namiji. Kuma koda namijin bai so ba, ke mace kin sai yanda za ki lallaba shi. Shekara ne nawa ne ina lallaba nawa? Ai sai da na yi haƙuri ko? Ni punishment ɗina fa shi ne a ce ba zan yi makaranta ba, ba zan je makaranta ba. Na sha zuwa makaranta ma a ce ki dawo yaro na kuka, in dawo. To amma bai hana ni cimma burina ba, biyayya. Saboda shi auren shi ne primary, shi ne na farko. So in kika yi abin dan Allah, sai Allah ya dube ki, ya taimake ki, abin da kike da shi na burinki sai Allah ya cika miki. To ka gani shi sa na fara cewa akwai haƙuri, akwai biyayya.
0: Rayuwata.
2: To madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. Ba tare da bata lokaci ba, sai zantawar shirin da Comrade Lucy D. Yunana, yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara mata a tarihin Najeriya.
13: So wannan iyaye suna da laifi a cikin wayannan, ina samun cases dewa akan irin wannan auren dole da ake wa yara, wanda kuma bai kamata ba, domin ya saba wa doka, ya saba wa addini, kuma ya saba wa community. Yariya bata san mutum ba wanda ya isa ya zama kakanta sai a sata ta yi auren dole, bai cancanta ba. Muna kira cewa iyaye su yi la'akari da wannan abubuwan da suke yi.
2: Wani kira zaki yi wa su kansu ƴan matan?
13: Muna kira da babban murya wa ƴan matanmu, ku cire son zuciya da kwaɗayi, ki zauna ki yi, ki kar wani ya rure ki. Abinda shi ɗa namiji zai iya yi, ki a zaman ki ya na mace zake ki yi achieving din shi. Ki yi mafarki, ki yi tunani cewa ni din nan zan iya zama pilot, ni din nan zan iya zama gwamna. Domin haka idan kika yi mafarki kuma kika yi aiki, ba wai zaki yi mafarki ki zauna ba.
2: To wani kira zaki wa iyaye da ita kanta gwamnati dangane da wannan batu?
13: Ina kira da babban murya ga iyayen mata da babannin su, domin wata rana abubuwan yana tashiwa daga gurin gefen uba ne, da kuma ita gwamnati da babban murya cewa a kare right din yarinya, kar a sa ta ta yi auren dole. Ya kamata ita gwamnati ta fito da wani ƙa'idadden doka wanda zai zama cewa duk wanda ya saba ya aure da ƴarsa auren dole, ya kamata gwamnati ta sa a hukunta wannan iyayen. Domin wayansu suna yin kaman suna sai da ƴaƴansu ne, wata kila idan sun ci kuɗi ko kuma sun ci kuɗi daga gurin wani, ba su da abin da za su yi su bayar, sai su ce za su ɗauki yarinya su ba da ita ba da son ranta ba. So muna kira da babban murya ga gwamnati ta zauna ta yi formulating wani policy wanda za a yi sa cewa duk wanda ya bada ƴar shi na auren dole ba da son ranta ba a hukunta iyaye.
2: Comrade Lucy D. Yunana, ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin yara mata a tarayyar Najeriya. masu saurare. Shin kuna ganin abu ne mai yiwuwa kawo ƙarshen auren wuri a irin wannan lokaci? Wacce gudunmawa kuke baiwa yara mata wajen kare musu haƙoƙi? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam huta lafiya.
0: To kai da Zainab Ibrahim da wannan. To yanzu kuma sai labaran kashi na biyu. A Najeriya yan kasar na ci gaba da kasancewa cikin rudani bayan da hukumar zabe watan INEC ta sanar da sakin sunayen jerin yan takara na karshe ba tare da sunayen wasu yan takarar jam'iyyun adawa ba, ko da yake da fari hukumar ta musanta ingancin wannan takarda da ke yawo. Daga bisani INEC ta wallafa wannan jerin sunaye a shafinta, to sai dai ta ce takardar da ke yawo game da shirin yin gyara kan sunayen yan takara a wasu jihohi shida ba gaskiya bane. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya ce rahoton Bankin Duniya na watan Oktoba wannan shekarar ya tabbatar da cewa sauye-sauyen tattalin arziki da gwamnatin sake yi yana kan ingantaccen tafarki. Rahoton ya nuna cewa an samu bunƙasar tattalin arziki da kashi 4.3 a farkon shekarar nan, kuma hawar farashin kayayyaki ya ragu sosai, haka kuma kuɗaɗen shiga na ƙasa sun ƙaru da kashi 69, lamarin da ya ba jihohi damar aiwatar da manyan ayyuka. Duk da cewa Tinubu ya amince talakawa na cikin halin matsi, ya tabbatar da cewa shirin sanari New Hope zai mayar da hankali wajen rage farashin abinci, samar da ayyukan yi da kuma tallafawa gajiyayyu. An zabi Norenu Achadi a matsayin sabon shugaban jam'iyyar hamayya ta Jamhuriyar Benin watan Le Democrat na tsawon shekaru 5 a jiya Lahadi. A taje ya karbi ragamar mulkin jam'iyyar ne bayan yayi aiki a matsayin shugaban rikon kwariya tun a watan Maris, biyo bayan murabus din tsohon shugaban kasar Boni yayi. A jawabinsa, Achadi ya jaddada aniyar jam'iyyar sa ta ci gaba da adawa da gwamnatin shugaban Romol Wadanyi. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. An tabbatar da mutuwar ƴan cirani 139 bayan da kwale-kwalen da ke dauke da su ya kife a gabar ruwan Djibouti, yayin da ake ci gaba da neman wasu akalla 80 da suka bace bayan faruwar lamarin. Alexander Koisak, shugaban hukumar kula da gaurar baki ta Majalisar Dinkin Duniya a Djibouti, wanda ya ziyarci inda lamarin ya wakana, ya ce yanzu haka akwai mutane 82 da aka yi nasarar cetowa. Dakarun gwamnatin Habasha sun yi nasarar shiga wani muhimmin gari a yankin Tigray wanda ke kusa da kan iyakar kasar da Eritrea. Wannan ci gaba na zuwa ne yayin da ake kokarin karfafa tsaro da kuma tabbatar da daidaito a yankunan da rikici ya shafa a baya. Shikarar sojojin ya haifar da cece-kuce a game da makomar yarjejeniyar zaman lafiya, inda kungiyoyin ƙasa da ƙasa ke sa idon ganin yadda wannan mataki zai shafi zaman lafiyar mazauna yankin. To har yanzu dai tare ake da sashen Hausa na Radio France International. Iran ta ce a shirye take ta shiga tsakani don sasanta rikicin mayakan Houthi na Yemen da kuma kasar Saudiya, bayan munanan harare da mayakan suka kai filin jirgin saman Riyadh da ya halaka mutane 14 a ƙarshen mako. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Baki ya shaidawa manema labarai cewa Tehran tana cikin matukar damuwa game da ta'azzara rikici tsakanin mayakan Houthi da take goyawa baya da kuma kasar Saudiya. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mahukuntan Saudiya suka tsawaita dakatarwa da suka yi wa ayyuka a filin jirgin saman Riyadh sakamakon barnar da harin na mayakan Houthi ya yi. Lugudan wuta da Rasha ta ci gaba da yi wa Ukraine cikin dare har zuwa wannan rana ta Litinin, ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da raunata wasu, ciki har da hare-haren da aka kai kan cibiyoyin samar da makamashi waɗanda Kiev ta bayyana a matsayin keta yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta kan irin waɗannan wurare da Donald Trump ya sanar. Sakamakon matsin lamba kan tsadar farashin makamashi gabanin zaben tsakiyar wa'adi na Amurka da za a yi a wata mai zuwa, shugaban Amurka Donald Trump ya ba Kiev da ƙawayenta na Turai mamaki ta hanyar sanar da cewa Ukraine da Moscow sun amince da kada su kai wa tsarin makamashin juna hari. An karama shahararrun masana kimiyyar tattalin arziki 'yan Amurka Robert E. Hall da Michael Woodford da lambar yabo ta Nobel ta shekarar 2026. Hukumar adabi ta Royal Swedish Academy of Science ta ba su wannan kyauta ne saboda gagarumin aikin da suka yi na sake gina tsarin nazarin tattalin arziki na zamani daga tushe. Binciken nasu ya bayyana yadda zaɓin da ɗaiɗaikun gidaje da kamfanoni ke yi wajen kashe kuɗi da tanaji ke shafar tattalin arzikin ƙasa baki ɗaya, wanda hakan ke ba wa manyan bankunan duniya damar shawo kan matsalolin karyewar tattalin arziki da kuma daƙile hauhawar farashin kayayyaki. Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International, sai kuma nishadi.

0: ranar 14 ga Oktoba ta zama ranar tarihi wato daga rera waka a titunan Lagos zuwa tsakiyar filin wasa na NFL a birnin London. Labarin Iris ta labari ne na jajircewa da kuma hazaka.
1: To madalla gaida Shamsiya sai kuma shirin mu na ra'ayin kuma sauraro.
0: Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci sannu mu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abbakabara. To kamar yadda watakila kuka ji a labaran mu na safiya cewa mahukuntan jamhuriyar Niger sun jingine batun ƙara farashin mai duk da cewa majalisar dokokin riƙon ƙwaryar ƙasar ta bayar da shawarar yin wannan ƙari don magance ƙarancin makamashi da ake fama da shi a ƙasar. Wannan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin rage farashin mai na tsawon wata daya domin sauƙaƙawa jama'a. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a kai a wannan rana. Yanzu ba tare da bata lokaci ba bara mu fara da ra'ayin malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa.
2: Sunana Rabiu Honabuka. Na kira ku ne daga nan unguwar Nabuka da ke cikin karamar hukumar Bakuri da ke jihar Katsinan Najeriya. Da farko dai muna jinjina ma gwamnatin mulkin sojan Niger bisa fatali da ta yi na buƙatar majalisar dokokin ƙasar na a ƙara ma ainihin mai kuɗi, duba da cewar duk lokacin da aka ce an ƙara mai kuɗi to lallai abu ne da zai shafi rayuwar kowa. Muna kira ga gwamnatocinmu na Afirka musamman shugabannin mu na Najeriya da su yi koyi da irin matakin da gungumin Niger suke ɗauka wajen shugabanta al'ummarsu. Da fatan Allah ba mu shugabanni na gari masu gaskiya da adalci.
3: Barkanmu da warhaka Radio Faransa. Sunana Ado daga nan Ɓaure Katsalla, ƙaramin hukumar Gidimuni a jihar Damagaram, jamhuriyar Niger. Ya gaskiya yammurin da kuka ɗauko na ƙara kuɗin man fetur a Niger, ta wannan abin mun nuna bakin cikinmu. Yanzu halin da ake a Niger, halin da ake yanzu mai a bayan fage ya kai kusan jika ɗaya 160-180 ake sai da kuma hallo a je a kara kuɗin mai wannan ya rahin tausayi ne na talakawa mu na Niger. Gaskiya wannan ya ka rahin tausayi yanzu to ya Allah kawo mana sauƙin tsadar rayuwa da ake yi ƙasashen mu na Afirka, Niger, Najeriya, dukkan masauran musulmin duniya, ƙasashen musulmin duniya.
4: Sashen Hausa na RFI, mai magana Haruna Umar ne daga garin Gaci, karamar hukuma alƙalai Bauchi State a Najeriya. Mun ji abin da mahukuntan jamhuriyar Nijar suka yi akan maganan fasa kara farashin man fetur. To Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa mu ma mahukunta na Najeriya su kwaikwaye abin da makwabtansu ƴan uwansu na jamhuriyar Nijar suka yi, wanda suke da kishin talakawansu da kuma kishin al'ummominsu. Allah ya sa mahukunta na Najeriya su kwaikwaye wannan, su ma su ɗauka su yi abinda mahukuntan Najeriya suka yi. Ba wai a ce kawai an sauke farashin man fetur na ɗan wani lokuta na wani wucin gadi na wani kawai na biyan bukatansu da suke so, na wani ba wai don biyan bukatan al'umman talakawa ba, kuma don duba halin da talakawa suke ciki ba.
5: Sashen Hausa Radio France, mai magana Baban Fatima garin Sokan Gam. To dangane da shugaban ƙasar Niger a ƙudurin sa na ƙarin kuɗin mai kuma ya ga rashin ƙarin shi alheri ya daina, to muna mashi

0: ranar 11 ga Oktoba ta zama ranar tarihi wato da gare rawaka a titunan Lagos zuwa tsakiyar filin wasa na NFL a birnin London. Labarin Airasta labari ne na jajircewa da kuma hazaka.
1: Toma da lagida Shamsiya. Najeriya ta cika shekaru 10 ba tare da aiwatar da hukuncin kisa daga hannun gwamnati ba, lamarin da ya sake tayar da kiraye-kirayen kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na neman a samar da dokar da za ta tabbatar da dakatar da irin wannan hukunci a hukumance a ƙasar. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana wannan ga kuma rahoton da ya aika mana.
2: Taron da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya ta shirya tare da haɗin gwiwar kungiyar agajin lauyoyi ta ƙasar Faransa wato Lawyers Without Borders da ofishin jakadancin Australia da na Jamus a Abuja domin bikin ranar yaƙi da hukuncin kisa ta duniya ta shekarar 2026. Daraktar sashen shari'a ta hukumar Rabi Awolu Anwar ta bayyana abin da kwashe shekaru 10 ba aiwatar da irin wannan hukunci ba ke nufi a Najeriya.
3: Najeriya ma ta gane ko kuma ta amince da cewa kuma wani irin laifi mutum yayi yanke masa wannan hukuncin kisa din ba shine ba, saboda wannan ba zai sa a ce ma wani ya kashe shi ma aka kashe shi ba zai dawo da wancan wanda ya riga ya mutu ba, kuma ba sai an kashe shi ba ne za a nuna wa jama'a ko kuma kansa cewa abin da yayi ba daidai bane, akwai wasu punishment za a iya daurawa akan shi.
2: Wakilin kungiyar lauyoyin Najeriya a taron kuma mataimakin shugaban kungiyar Agenero Okoro yace duk da tsawon lokacin da aka dauka ba tare da aiwatar da hukuncin ba, akwai bukatar a sake duba tsarin shari'ar kasar.
4: The moratorium has become here the non
5: dan yau an cika shekaru 10 ba tare da an zartar da hukuncin kisa akan kowa ba, ba shi zai sa a ce an daina ba domin ba a soke a dokar kasa ba. Sai dai abun farin ciki ne gare mu lauyoyi da yanzu aka fara wannan gangami domin zai tilasta wa gwamnati ta samar da matsaya a dokance.
2: Jakadan kasar Italia a Nigeria Roberto Mengoni ya jinjinawa Nigeria inda yace
6: we commend Nigeria for having free
1: muna jinjinawa Nigeria bisa shafe shekaru 10 ba tare da aiwatar da hukuncin kisa ba. A shekarar ta gabata akwai kusan kasashe 130 daga cikin mambobin majalisar dinkin duniya da suka goyi bayan dakatar da aiwatar da hukuncin, da nufin ganin karin kasashe sun dakatar da aiwatar da wannan hukunci a aikace.
6: Suspending the death penalty.
2: Shugaban kungiyar agajin lauyoyi ta kasar Faransa a Najeriya Angela Wandu ta yi kira ga gwamnatin kasar.
7: Muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta fito da matsaya a hukumance ta sanar da dakatar da aiwatar da hukuncin kisa a kasar, sannan ta sake nazari kan tsarin shari'ar manyan laifuka da gudanar da gyare-gyare tare da sake duba dokokin da ke cikin kundin dokokinta da suka shafi hukuncin kisa.
2: Diyar wani mutum da aka taba yankewa hukuncin kisa amma kuma daga baya aka yi masa afuwa ta bayyana bukatar baiwa mutanen da aka yankewa irin wannan hukunci dama ta biyu.
8: A bayan kowace hukuncin kisa akwai rayuwar dan adam, kuma akwai yuwar a yi kuskure, don haka ya kamata a rika ba su dama ta biyu gudun hukunta mutanen da ba su aikata laifi ba, domin idan aka kashe mutum ba zai sake dawowa rayuwa ba.
2: Duk da cewa Najeriya ta shafe shekaru 10 ba tare da aiwatar da hukuncin kisa ba, batun soke shi daga dokokin kasar na ci gaba da zama muhimmin batu ga masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
1: Ga shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI tare da ni Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata na wannan rana ya mayar da hankali ne akan bikin ranar ƴaƴa mata da ake gudanarwa ranar 11 ga watan Oktoba na kowace shekara, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware, domin ƙara wayar da kan duniya dangane da mahimmancin yara mata, tare da neman kawo ƙarshen matsalolin da suke fuskanta waɗanda suka haɗa da cin zarafi, wariya, tauye haƙƙi, daidaiton jinsi, rashin samun ilimi da lafiya da dai sauransu. bikin na bana shine kawo ƙarshen aurar da ƙananan yara tare da kare haƙoƙinsu wanda kuma sanin kowa ne cewa da daddiyar matsala ce da ya zuwa yanzu ake ci gaba da wayar da kan al'umma akai bayanai dai sun nuna cewa akwai ɗaiɗaikun matan da suka yi fice suka kuma kai wani mataki na alasan baraka duk wanda kalubale irin na rayuwa da suka fuskanta wadanda ba cikin sauki ake iya tsallakawa ba babban abin takeici shine yadda wasu daga cikin matsalolin nan ke ci gaba da ta'azzara la'akari da yadda wasu matan ke boyewa saboda fargabar nuna musu kyama da kyara da kuma tsana a cikin al'umma Dangane da bikin wannan rana da sakon da yake dauke da shi, shirin rayuwa ta ya tattauna da Farfesa Hawwa Mahmud Sani, wata fitacciya da aka yi wa auren wuri, amma bata bari hakan ya hana ta cimma burinta na yin karatu don zama abun kwatance a cikin al'umma ba. Da kuma Comrade Lucy De Yunana, yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara da iyaye mata a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, wakilinmu daga babban birnin tarayya Abuja Ismail Karata Abdullahi ya hada mana wannan rahoto akai
9: rayuwa ta
11: Bikin ranar yara mata ta duniya dama ce da Majalisar Dinkin Duniya ta samar don jan hankalin al'umma muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar yaya mata ko menene dalilin da ke sa wasu iyaye su yi wa yayansu mata auren wuri Hajja Nafisat Adamu wata uwa ce da ta ce ko shakka babu talauci ne babban dalilin da ke sa yawancin su ke aurar da yaran su tun suna da karancin shekaru
12: kin san idan baka da shi ga kuma yayan da yawa a gaban ka idan kaga yaro ya isa manzalin aure sai ka aurar da shi ya matsa kusa da kai ka ji da sauran da ke gaban ka
11: yawanci dai biyayya ga iyaye ke tilasawa wasu yara aminta da irin auren nan koda ba sa so kamar yadda wata magidanciya da ta buƙaci a saka sunan ta ta sheda mana
13: biyayya dai na iyaye da babu yadda zaka yi amma gaskiya auren da aka yi min na dole ne dan bana son shi bai kwanta min a daina ba ban ce ina son sa ba
11: to sai dai Hadiza Muhammad na da ra'ayin cewa duk da rashin kyawun sa da ake gani a zamanin nan auren wuri ko dole na da muhimmanci a wani bangaren
14: amfanin shi zaka haifa da wuri kafin shekaru su ja ka haifa abin da zaka haifa sannan amfanin shi zai daƙile yawan zinace-zinace da yawan yin fade kan daya waye idan shi bude da wasu abuwa to zai waye ne a gidan miji
11: ƴan gogwar maya irin su Sami Ira Adam Suleiman na ganin babu abinda yara mata ke bukata a yanzu irin samun ingantaccen ilimi.
15: Mu kawai kokarin da muke yi mun ga amfanin ilimi a rayuwar. Yana da matukar muhimmanci a ce yara mata suna samun ingantaccen ilimi.
11: To ko menene ra'ayin iyaye maza albarkacin wannan rana?
16: Yaya mata suna fuskantar kalubale da dama, ya kamata gaskiya mata su samu wadataccen ilimi mai kyau kuma ingantacce, sannan kuma su samu ingantaccen kiwon lafiya.
17: Jawo mata kusa ta wa ya samu abin da ake so a samu sauyi saboda suna da tausayi suna da jin kai suna da hangen nesa kuma su ne iyayenmu
11: shirin rayuwa ta ya kuma ji daga bakin yara mata da aka samar da wannan rana domin su
18: ina farin ciki da wannan rana saboda za ta kara ba mu dama
19: guri na gudan ina so in kyautata ma iyaye na in Allah ya bani iko na karatun likita
11: kwararru na ganin lokaci yayi da za a yaki aurar da kananan yara mata tare da tabbatar da kare haƙoƙinsu don samun makoma mai kyau.
9: RFI.
10: To madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarsa da Farfesa Hawwa Mahmud Sani, wata fitacciya da aka yi wa auren wuri, amma hakan bai hana ta cimma burinta a rayuwa ba.
20: An yi min aure ina da shekaru 14 zuwa 15. Don da farko da kaman ina 14 ne za a yi aka dan daga saboda wani lalura kaɗan, sai na dan shi kaman na shiga 15 din kenan aka yi min aure. Ina JS3 ne, karaman secondary aji uku. So ban ma san menene duniyar take ciki ba gaskiyar magana kenan. Idan na san dai an yi min aure kuma shi ma yaro ne yana service yana bautar ƙasa dukan mu yara ne wato da babana da nashi irin abokan juna ne haka ina JS3 na zo na yi JSCE haka na fara samun wannan gwagwarmaya domin malaman mu ta biology ne ko ta integrated science ta fara cewa to Hausawa Fulani sun kashe mata future sun kashe rayuwar yarinyar nan mai kokari kaman wannan sun yi halin nasu sun yi mata aure to ni ma tun ban damu ba sai na fara jin kaman eh din sai na ware na zama so reclusive irin na fita daga cikin kawayena haka dai na dage na daure da yake ina son abun a cikin zuciyata na zo na haihu ina SS1. To ni da kawayena dai haka zamu dauko shi muna carabke da shi, bamu ma san zafin sa ba, wacce ta rike wannan ta rike haka dai, ko kalubalancin cikin ma amai da sun rashin laulayi, zan tafi daga aji in tafi staff quarters in je ne amai ne wanke fuska na da dawo aji na cigaba da karatu har dai nazo na haihu ma haka nake ta sharabke da dan bamu san zafin shi ba. To imagine yar shekara 15 da wani abu ta haihu, me ta sani kalubalen shine da lokacin haihuwa na lokacin jarabawa.
11: To gashi kin yi karatu mafi kodoruwa, sannan kin yi fice a fannoni daban-daban har kika kai mataki na farfesa, wace shawara kike da ita ga yara mata da aka yi wa auren wuri?
20: Shawara da zan ba su shine za su iya yin duka in suka cire lalaci, suka cire in dai ba mazan ne za su yi musu mugunta ba, ka san abin sai da goyen bayan namiji. Kuma koda namijin bai so ba, ke mace kin sai yanda zaki lallaba shi. Shekara ne nawa ne ina lallaba nawa? I said na yi hakuri ko ni punishment ina fa shine a ce bazan yi makaranta ba, saboda bazan je makaranta ba, na sha zuwa makaranta ma a ce ki dawo yaro na kuka in dawo. To amma bai hana ni cimma burina ba, biyayya, saboda shi auren shine primary, shine na farko. So in kika yi abin dan Allah, sai Allah ya dube ki ya taimake ki, abin da kike da shi na burin ki sai Allah ya cika miki. To kaga ni shi yasa na fara cewa akwai hakuri, akwai biyayya.
9: Rayuwata.
10: Madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. Ba tare da bata lokaci ba, sai zantawar shirin da Comrade Lucy D. Yunana, yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara mata a tarihin Najeriya.
21: So wannan iyaye suna da laifi a cikin wayannan, ina samun cases dewa akan irin wannan auren dole da ake wa yara, wanda kuma bai kamata ba, domin ya saba wa doka, ya saba wa addini, kuma ya saba wa community. Yariya bata san mutum ba wanda ya isa ya zama kakanta sai a sata ta yi auren dole, bai cancanta ba. Muna kira cewa iyaye su yi la'akari da wannan abubuwan da suke yi.
10: Wani kira zaki yi wa su kansu ƴan matan?
21: Muna kira da babban murya wa ƴan matan mu, ku cire son zuciya da kwaɗayi, ki zauna ki yi, ki kar wani ya rure ki. Abinda shi ɗa namiji zai iya yi, ke a zaman ki ya namace zake ki yi achieving din shi. Ki yi mafarki, ki yi tunani cewa ni din nan zan iya zama pilot, ni din nan zan iya zama gwamna. Domin haka idan kika yi mafarki kuma kika yi aiki, ba wai zaki yi mafarki ki zauna ba.
10: To wani kira zaki yi wa iyaye da ita kanta gwamnati dangane da wannan batu?
21: Ina kira da babban murya ga iyayen mata da babannin su, domin wata rana abubuwan yana tashiwa daga gurin gefen uba ne, da kuma ita gwamnati da babban murya cewa a kare right din yarinya, kar a sa ta yi auren dole. Ya kamata ita gwamnati ta fito da wani kaidaddan doka wanda zai zama cewa duk wanda ya saba ya aure da ƴarsa auren dole, ya kamata gwamnati ta sa a hukunta wannan iyayen. Domin wayansu suna yin kaman suna sai da ƴaƴan su ne, wata kira idan sun ci kuɗi ko kuma sun ci kuɗi daga gurin wani, ba su da abin da za su yi su bayar, sai su ce za su dauki yarinya su ba da ita ba da son ranta ba. So muna kira da babban murya ga gwamnati ta zauna ta yi formulating wani policy wanda za a yi sa cewa duk wanda ya bada ƴar shi na auren dole ba da son ranta ba a hukunta iyaye.
10: Comrade Lucy D. Yunana, yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara mata a tarayyar Najeriya. Masu saurare, shin kuna ganin abu ne mai yiwuwa kawo ƙarshen auren wuri a irin wannan lokaci? Wacce gudunmawa kuke baiwa yara mata wajen kare musu haƙƙoƙi? Muna da kun ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan buhuta lafiya.
22: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abbakabara. To kamar yadda watakila kuka ji a labaranmu na safiya, cewa mahukuntan jamhuriyar Niger sun jingine batun kara farashin mai, duk da cewa majalisar dokokin rikon kwariyar kasar ta bayar da shawarar yin wannan kari don magance karancin makamashi da ake fama da shi a kasar. Wannan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin rage farashin mai na tsawon wata daya domin sauƙaƙawa jama'a. Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a kai a wannan rana. Yanzu ba tare da bata lokaci ba, bari mu fara da ra'ayin malami na farko. To za mu faro ra'ayoyin masu sauraron daga shafinmu na Facebook da ra'ayin Yusuf Sani daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya, wanda ya ce Allah

0: ranar 11 ga Oktoba ta zama ranar tarihi wato da gare rawaka a titunan Lagos zuwa tsakiyar filin wasa na NFL a birnin London. Labarin Airasta labari ne na jajircewa da kuma hazaka.
1: Kuma da lagida Shamsiya, Najeriya ta cika shekaru 10 ba tare da aiwatar da hukuncin kisa daga hannun gwamnati ba, lamarin da ya sake tayar da kiraye-kirayen kungiyoyin kare haƙƙin dan adam na neman a samar da dokar da za ta tabbatar da dakatar da irin wannan hukunci a hukumance a ƙasar. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana wannan ga kuma rahoton da ya aika mana.
2: Taron da hukumar kare haƙƙin dan adam ta Najeriya ta shirya tare da haɗin gwiwar kungiyar agajin lawyoyi ta ƙasar Faransa, wato Lawyers Without Borders, da ofishin jakadancin Australia da na Jamus a Abuja, domin bikin ranar yaƙi da hukuncin kisa ta duniya ta shekarar 2026. Daraktar sashen shari'a ta hukumar Rabi Awolu Anwar ta bayyana abin da kwashe shekaru 10 ba aiwatar da irin wannan hukunci ba ke nufi a Najeriya.
3: Najeriya ma ta gane ko kuma ta amince da cewa kuma wani irin laifi mutum yayi yanke masa wannan hukuncin kisa din ba shi ne ba, saboda wannan ba zai sa a ce ma wani ya kashe shi ma aka kashe shi ba zai dawo da wancan wanda ya riga ya mutu ba, kuma ba sai an kashe shi ba ne za a nuna wa jama'a ko kuma kansa cewa abin da yayi ba daidai bane, akwai wasu punishment za a iya daurawa akan shi.
2: Wakilin kungiyar lauyoyin Najeriya a taron kuma mataimakin shugaban kungiyar a Genero Okuru ya ce duk da tsawon lokacin da aka dauka ba tare da aiwatar da hukuncin ba, akwai bukatar a sake duba tsarin shari'ar kasar.
4: The moratorium has become
5: dan yau an cika shekaru 10 ba tare da an zartar da hukuncin kisa akan kowa ba, ba shi zai sa a ce an daina ba, domin ba a soke a dokar kasa ba. Sai dai abun farin ciki ne gare mu lauyoyi da yanzu aka fara wannan gangami, domin zai tilasta wa gwamnati ta samar da matsaya a dokance.
2: Jakadan kasar Italia a Nigeria Roberto Mengoni ya jinjinawa Nigeria, inda ya ce
6: we commend Nigeria for having a free.
1: Muna jinjinawa Nigeria bisa shafe shekaru 10 ba tare da aiwatar da hukuncin kisa ba. A shekarar ta gabata akwai kusan kasashe 130 daga cikin membobin Majalisar Dinkin Duniya da suka goyi bayan dakatar da aiwatar da hukuncin, da nufin ganin karin kasashe sun dakatar da aiwatar da wannan hukunci a aikace.
2: Shugaban kungiyar agajin lauyoyi ta kasar Faransa a Najeriya, Angela Wandu, ta yi kira ga gwamnatin kasar.
7: Muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta fito da matsaya a hukumance, ta sanar da dakatar da aiwatar da hukuncin kisa a kasar, sannan ta sake nazari kan tsarin shari'ar manyan laifuka da gudanar da gyare-gyare, tare da sake duba dokokin da ke cikin kundin dokokinta da suka shafi hukuncin kisa.
2: Diyar wani mutum da aka taba yankewa hukuncin kisa amma kuma daga baya aka yi masa afuwa, ta bayyana bukatar baiwa mutanen da aka yankewa irin wannan hukunci dama ta biyu.
8: A bayan kowace hukuncin kisa akwai rayuwar dan adam, kuma akwai yiwuwar a yi kuskure, don haka ya kamata a rika ba su dama ta biyu gudun hukunta mutanen da ba su aikata laifi ba, domin idan aka kashe mutum ba zai sake dawowa rayuwa ba.
2: Duk da cewa Najeriya ta shafe shekaru 10 ba tare da aiwatar da hukuncin kisa ba, batun soke shi daga dokokin kasar na ci gaba da zama muhimmin batu ga masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
1: Ga shirinmu na gaba.
9: Rayuwata.
10: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannun mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI, tare da ni Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata na wannan rana ya mayar da hankali ne akan bikin ranar 'ya'ya mata da ake gudanarwa ranar 11 ga watan Oktoba na kowace shekara, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware, domin ƙara wayar da kan duniya dangane da mahimmancin yara mata, tare da neman kawo ƙarshen matsalolin da suke fuskanta, waɗanda suka haɗa da cin zarafi, wariya, tauye haƙƙi, daidaiton jinsi, rashin samun ilimi da lafiya da dai sauransu. bikin na bana shine kawo ƙarshen aurar da ƙananan yara tare da kare haƙoƙinsu wanda kuma sanin kowa ne cewa da daddiyar matsala ce da ya zuwa yanzu ake ci gaba da wayar da kan al'umma akai bayanai dai sun nuna cewa akwai ɗaiɗaikun matan da suka yi fice suka kuma kai wani mataki na Allah san baraka duk wanda kalubale irin na rayuwa da suka fuskanta wadanda ba cikin sauki ake iya tsallakawa ba babban abin takeici shine yadda wasu daga cikin matsalolin nan ke ci gaba da ta'azzara la'akari da yadda wasu matan ke boyewa saboda fargabar nuna musu kyama da kyara da kuma tsana a cikin al'umma Dangane da bikin wannan rana da sakon da yake dauke da shi, shirin rayuwa ta ya tattauna da Farfesa Hawwa Mahmud Sani, wata fitacciya da aka yi wa auren wuri, amma bata bari hakan ya hana ta cimma burinta na yin karatu don zama abun kwatance a cikin al'umma ba. Da kuma Comrade Lucy D. Yunana, yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara da iyaye mata a tarayyar Najeriya, amma kafin nan, wakilinmu daga babban birnin tarayya Abuja Ismail Karatu Abdullahi ya hada mana wannan rahoto akai
9: rayuwa ta
2: Bikin ranar yara mata ta duniya dama ce da Majalisar Dinkin Duniya ta samar don jan hankalin al'umma muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar yaya mata ko menene dalilin da ke sa wasu iyaye su yi wa yayansu mata auren wuri Hajja Nafisat Adamu wata uwa ce da tace ko shakka babu talauci ne babban dalilin da ke sa yawancin su ke aurar da yaran su tun suna da karancin shekaru
11: kinsan idan baka da shi ga kuma yayan da yawa a gaban ka idan kaga yaro ya isa manzalin aure sai ka aurar da shi ya matsa kusa da kai ka ji da sauran da ke gaban ka
2: yawanci dai biyayya ga iyaye ke tilasawa wasu yara aminta da irin auren nan koda ba sa so kamar yadda wata magidanciya da ta buƙaci a saka sunan ta ta shaida mana
12: biyayya dai na iyaye da babu yadda zaka yi amma gaskiya auren da aka yi mun na dole ne dan bana san shi bai kwanta mun a daina ba banje ina san sa ba
2: to sai dai Hadiza Muhammad na da ra'ayin cewa duk da rashin kyawun sa da ake gani a zamanin nan auren wuri ko dole na da muhimmanci a wani bangaren
13: amfanin shi zaka haifa da wuri kafin shekaru su ja ka haifa abin da zaka haifa sannan amfanin shi zai daƙile yawan zinace zinace da yawan yin fade kan daya waye idan shi bude da wasu abuwa to zai waye ne a gidan miji
2: yan gwagwarmaya irin su Sami da Adam Suleiman na ganin babu abinda yara mata ke bukata a yanzu irin samun ingantaccen ilimi
14: mu kawai kokarin da muke yi mun ga amfanin ilimi a rayuwar mu yana da matukar muhimmanci a ce yara mata suna samun ingantaccen ilimi
2: to ko menene ra'ayin iyaye maza albarkacin wannan rana
15: yaya mata suna fuskantar kalubale da dama ya kamata gaskiya mata su samu wadataccen ilimi mai kyau kuma ingantacce sannan kuma su samu ingantaccen kiwon lafiya
16: jawo mata kusa ta wa ya samu abin da ake so a samu soyi saboda suna da tausayi suna da jin kai suna da hangen nesa kuma su ne iyayenmu
2: shirin rayuwa ta ya kuma ji daga bakin yara mata da aka samar da wannan rana domin su
17: ina farin ciki da wannan rana saboda za ta kara ba mu dama
18: guri na guda ne ina so in kyautata ma iyaye na in Allah ya bani iko na karatun likita
2: kwararru na ganin lokaci yayi da za a yaki aurar da kananan yara mata tare da tabbatar da kare haƙoƙinsu don samun makoma mai kyau
9: RFI
10: to madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto Yanzu sai zantawarsa da Farfesa Hawwa Mahmud Sani wata fitacciya da aka yi wa auren wuri amma hakan bai hana ta cimma burinta a rayuwa ba
19: An yi min aure ina da shekaru 14 zuwa 15 dan da farko da kaman ina 14 ne za a yi aka dan daga saboda wani lalura kadan sai na dan shi kaman na shiga 15 din kenan aka yi min aure ina JS3 ne karaman secondary aji uku so ban ma san menene duniyar take ciki ba gaskiyar magana kenan ina na san dai an yi min aure kuma shi ma yaro ne yana service yana bautar kasa dukan mu yara ne wato da babana da nashi irin abokan juna ne haka ina JS3 na zo na yi JSCE haka na fara samun wannan gwagwarmaya domin malaman mu ta biology ne ko ta integrated science ta fara cewa to Hausawa Fulani sun kashe mata future sun kashe rayuwar yarinyar nan mai kokari kaman wannan sun yi halin nasu sun yi mata aure to ni ma tun ban damu ba sai na fara jin kaman eh din sai na ware na zama so reclusive irin na fita daga cikin kawayena haka dai na dage na daure da yake ina son abun a cikin zuciyata na zo na haihu ina SS1. To ni da kawayena dai haka zamu dauko shi muna carabke da shi, bamu ma san zafin sa ba. Wacce ta rike wannan ta rike. Haka dai ko kalubalancin cikin ma amai da sun rashin laulayi, zan tafi daga aji in tafi staff quarters in je ne amai ne amai na wanke fuska na da dawo aji na ci gaba da karatu har dai na zo na haihu ma haka nake ta carabke da dandan bamu san zafin shi ba. To imagine yar shekara 15 da wani abu ta haihu, me ta sani? Kalubalen shine da lokacin haihuwa na lokacin jarabawa.
9: To gashi kin yi karatu mafi kororuwa, sannan kin yi fice a fannoni daban-daban har kika kai mataki na farfesa. Wace shawara kike da ita ga yara mata da aka yi wa auren wuri?
19: Shawara da zan ba su shine za su iya yin duka in suka cire lalaci, suka cire in dai ba mazan ne za su yi musu mugunta ba. Ka san abin sai da goyen bayan namiji. Kuma koda namijin bai so ba, ke mace kin sai yanda zaki lallaba shi. Shekara ne nawa ne ina lallaba nawa? Ai sai da nayi hakuri ko? Ni punishment ina fa shine a ce bazan yi kar makaranta ba, saboda bazan je makaranta ba. Na sha zuwa makarantar ma a ce ki dawo yaro na kuka, in dawo. To amma bai hana ni cimma buri na ba. Biyayya, saboda shi auren shine primary, shine na farko. So in kika yi abin dan Allah, sai Allah ya dube ki, ya taimake ki, abin da kike da shi na burin ki sai Allah ya cika miki. To ka gani shi yasa na fara cewa akwai hakuri, akwai biyayya.
20: Rayuwata.
10: To madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. Ba tare da bata lokaci ba, sai zantawar shirin da Comrade Lucy D. Yunana, yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara mata a tarihin Najeriya.
21: So wannan iyaye suna da laifi a cikin wayannan, ina samun cases dewa akan irin wannan auren dole da ake wa yara wanda kuma bai kamata ba, domin ya saba wa doka, ya saba wa addini, kuma ya saba wa community. Yariya bata san mutum ba wanda ya isa ya zama kakanta sai a sa ta ta yi auren dole, bai cancanta ba. Muna kira cewa iyaye su yi la'akari da wannan abubuwan da suke yi.
10: Wani kira zaki yi wa su kansu ƴan matan?
21: Muna kira da babban murya wa ƴan matan mu, ku cire son zuciya da kwadayi, ki zauna ki yi, ki kar wani ya rure ki. Abinda shi da namiji zai iya yi, ki a zaman ki ya namace zake ki achieving din shi. Ki yi mafarki, ki yi tunani cewa ni din nan zan iya zama pilot, ni din nan zan iya zama gwamna. Domin haka idan kika yi mafarki kuma kika yi aiki, ba wai zaki mafarki ki zauna ba.
10: To wani kira zaki wa iyaye da ita kanta gwamnati dangane da wannan batu?
21: Ina kira da babban murya ga iyayen mata da babannin su, domin wata rana abubuwan yana tashiwa daga gurin gefen uba ne, da kuma ita gwamnati da babban murya cewa a kare right din yarinya, kar a sa ta yi auren dole. Ya kamata ita gwamnati ta fito da wani kaidaddan doka wanda zai zama cewa duk wanda ya saba ya aure da yarsa auren dole, ya kamata gwamnati ta sa a hukunta wannan iyayen. Domin wayansu suna yin kaman suna sai da ƴaƴansu ne, wata kira idan sun ci kuɗi ko kuma sun ci kuɗi daga gurin wani, ba su da abin da za su yi su bayar, sai su ce za su dauki yarinya su ba da ita ba da son ranta ba. So muna kira da babban murya ga gwamnati ta zauna ta yi formulating wani policy wanda za a yi sa cewa duk wanda ya bada yar shi na auren dole ba da son ranta ba a hukunta iyaye.
10: Comrade Lucy D. Yunana, yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara mata a tarayyar Najeriya. Masu saurare, shin kuna ganin abu ne mai yiwuwa kawo ƙarshen auren wuri a irin wannan lokaci? Wacce gudunmawa kuke baiwa yara mata wajen kare musu haƙƙoƙi? Muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan buhuta lafiya.
22: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abbakabara. To kamar yadda watakila kuka ji a labaranmu na safiya cewa mahukuntan jamhuriyar Niger sun jingine batun ƙara farashin mai, duk da cewa majalisar dokokin riƙon ƙwaryar ƙasar ta bayar da shawarar yin wannan ƙari don magance ƙarancin makamashi da ake fama da shi a ƙasar. Wannan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin rage farashin mai na tsawon wata ɗaya domin sauƙaƙa wa jama'a. Wannan shi ne maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a kai a wannan rana. Yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da ra'ayin malami na farko.
23: To
22: To za mu faro ra'ayoyin masu sauraron daga shafinmu na Facebook da ra'ayin Yusuf Sani daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya wanda yace Allah ya kyauta. Sanusi Madattai da Magarim yace hakika gwamnatin Ciyani ta yi abin da ya dace, amma duk da haka mu ƴan jamhuriyar Niger muna fatan ta ƙara sassauto mana da farashin man, sannan ku kuma al'umar Najeriya shigo-shigo ba zurfi ne gwamnatin Tinubu ke yi muku, da fatan za ku nuna musu kuskuren su a zaben shekarar 2027 da ke tafi. Kabir Muhammad Kara yace wannan matakin da gwamnatin Jamhuriyar Niger ta dauka na jingine batun karin farashin mai abu ne mai kyau, kuma yin hakan zai karawa gwamnatin kima a idanun talakawa. Ra'ayin Yusuf Tanko Bani Mbaka kuwa cewa yake maganar jingine bukatun kara farashin man fetur a Jamhuriyar Niger wannan yayi daidai, dan kuwa talakawa na cikin wani yanayi. Shi kuwa Ali Wada Ali Abadam cewa yake yi ya lafiyar kura bari ta yi hauka, yanzu ma ɗan Niger kuka suke yi akan tsadar mai, kuma a ce wai an ƙara kuɗin. Hakan ya nuna cewa ba a mugun sarki sai mugun bafade. Watsi da ƙara kuɗin mai da shugaban mulkin sojin Niger General Abdurrahman Ciyani yayi daidai. To domin shigowa ko neman damawa da kai a cikin shirin, zaka iya tura mana sako ta lambar wayar muku a shafinmu na Facebook a Arafai Hausa. Imrana Hassan Madahaba kuku cewa yake daga birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso. Tabbas yanzu an samu gwamnatin da take jin kukan talakawa a Jamhuriyar Niger. Ibrahim Mai Wankin Hula a garin Mai Godiya a Kimba jihar Neja, da Hassan Albasari Abu Affan da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura da Lawali Dan Sulba Sokoto da Fatima Sharifiya M Ahmad suka taru suka ce wannan janye kuduri da jami'an gwamnatin Niger suka yi yayi daidai, rage farashin man fetur a kasar mu Najeriya bamu gani a ƙasa ba, mun dai ji shi a kafafen yada labarai. Da fatan Allah ka azurta mu da shugabanni masu kishin al'umar su a ƙasashen mu na Afirka baki daya. Ku tashi lafiya, Arafai Hausa. Sani Mai Lange-lange ya wuri yace muna marhaban da shirin gwamnatin Najeriya na rage farashin mai na tsahon wata guda domin saukakawa jama'a. Da fatan za a tsawaita shirin ya kasance na har abada ganin irin halin da talakawa ke ciki. Malam Ango malamin makaranta yace masha Allah, Allah ya ƙara ba mu shugabanni na gari amin. Nura Abubakar gidan Abba daga jihar Sokoto Bodinga da Sumayya Nura gidan Abba da Ismaila Musa Diryan Fulani suka ce assalamu Arafai Hausa. Mu dai a namu ra'ayi wannan mataki da gwamnatin mulkin sojin Jamhuriyar Niger ta dauka na batun karin kudin man fetur ga ƴan kasarta yayi daidai, domin kuwa ba ma fatan hakan ta faru. Kasancewar karin kudin mai yana ƙara kawo ƙarin tashin komai ga ƴan ƙasa da tsadar rayuwa. Kamar dai mu ƴan Najeriya da muka san karin kudin mai ba alheri bane gaskiya. Allah dai ka tausasa wa talakawan Afirka. To iyakacin ra'ayoyin da muka tsakuro muku kenan a shafinmu na Facebook. Ko madalla mai sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin ku masu sauraro da daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International, musamman jami'in da ya hada mana wannan sauti Ibrahim Tukur Kefi, sunana Ruqayya Abba Kabara, da na shirye shirin na gabatar ke cewa wassalamu alaikum, mu kasance lafiya.
1: Sai mu shakata da wannan.

0: lallai ranar 11 ga Oktoba ta zama ranar tarihi wato daga rera waka a titunan Lagos zuwa tsakiyar filin wasa na NFL a birnin London. Labarin Airasta labari ne na jajircewa da kuma hazaka.
1: Toma da lagida Shamsiya. Najeriya ta cika shekaru 10 ba tare da aiwatar da hukuncin kisa daga hannun gwamnati ba, lamarin da ya sake tayar da kiraye-kirayen kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na neman a samar da dokar da za ta tabbatar da dakatar da irin wannan hukunci a hukumance a ƙasar. Wakilinmu Ismail Karatu Abdullahi ya duba mana wannan ga kuma rahoton da ya aika mana.
2: Taron da hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta Najeriya ta shirya tare da haɗin gwiwar ƙungiyar agajin lauyoyi ta ƙasar Faransa, wato Lawyers Without Borders, da ofishin jakadancin Australia da na Jamus a Abuja domin bikin ranar yaƙi da hukuncin kisa ta duniya ta shekarar 2026. Daraktar sashen shari'a ta hukumar Rabi Awolu Anwar ta bayyana abin da kwashe shekaru 10 ba aiwatar da irin wannan hukunci ba ke nufi a Najeriya.
3: Najeriya ma ta gane ko kuma ta amince da cewa ko ma wani irin laifi mutum yayi, yanke masa wannan hukuncin kisa din ba shine ba, saboda wannan ba zai sa a ce ma wani ya kashe shi ma aka kashe shi ba zai dawo da wancan wanda ya riga ya mutu ba, kuma ba sai an kashe shi ba ne za a nuna wa jama'a ko kuma kansa cewa abin da yayi ba daidai bane, akwai wasu punishment za a iya daurawa akan shi.
2: Wakilin kungiyar lauyoyin Najeriya a taron kuma mataimakin shugaban kungiyar Agenero Okuru yace duk da tsawon lokacin da aka dauka ba tare da aiwatar da hukuncin ba, akwai bukatar a sake duba tsarin shari'ar kasar.
4: The moratorium has become here the non.
5: Dan yau an cika shekaru 10 ba tare da an zartar da hukuncin kisa akan kowa ba. Ba shi zai sa a ce an daina ba, domin ba a soke a dokar kasa ba. Sai dai abun farin ciki ne gare mu lauyoyi da yanzu aka fara wannan gangami, domin zai tilasta wa gwamnati ta samar da matsaya a dokance.
2: Jakadan kasar Italia a Nigeria Roberto Mengoni ya jinjinawa Nigeria inda yace:
6: We commend Nigeria for having free
7: of. Muna jinjinawa Nigeria bisa shafe shekaru 10 ba tare da aiwatar da hukuncin kisa ba. A shekarar ta gabata akwai kusan kasashe 130 daga cikin mambobin Majalisar Dinkin Duniya da suka goyi bayan dakatar da aiwatar da hukuncin, da nufin ganin ƙarin kasashe sun dakatar da aiwatar da wannan hukunci a aikace.
2: Shugaban kungiyar agajin lauyoyi ta kasar Faransa a Najeriya Angela Wandu ta yi kira ga gwamnatin kasar.
8: Muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta fito da matsaya a hukumance, ta sanar da dakatar da aiwatar da hukuncin kisa a ƙasar, sannan ta sake nazari kan tsarin shari'ar manyan laifuka da gudanar da gyare-gyare, tare da sake duba dokokin da ke cikin kundin dokokinta da suka shafi hukuncin kisa.
2: Diyar wani mutum da aka taɓa yankewa hukuncin kisa amma kuma daga baya aka yi masa afuwa ta bayyana buƙatar baiwa mutanen da aka yankewa irin wannan hukunci dama ta biyu.
9: A bayan kowace hukuncin kisa akwai rayuwar ɗan adam, kuma akwai yiwuwar a yi kuskure, don haka ya kamata a riƙa ba su dama ta biyu gudun hukunta mutanen da ba su aikata laifi ba, domin idan aka kashe mutum ba zai sake dawowa rayuwa ba.
2: Duk da cewa Najeriya ta shafe shekaru 10 ba tare da aiwatar da hukuncin kisa ba, batun soke shi daga dokokin kasar na ci gaba da zama muhimmin batu ga masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa.
1: Ga shirinmu na gaba.
10: Rayuwata.
11: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashen Hausa Radio France International RFI, tare da ni Zainab Ibrahim. Shirin rayuwa ta na wannan rana ya mayar da hankali ne akan bikin ranar ƴaƴa mata da ake gudanarwa ranar 11 ga watan Oktoba na kowace shekara, kamar yadda Majalisar Dinkin Duniya ta ware, domin ƙara wayar da kan duniya dangane da mahimmancin yara mata, tare da neman kawo ƙarshen matsalolin da suke fuskanta, waɗanda suka haɗa da cin zarafi, wariya, tauye haƙƙi, daidaiton jinsi, rashin samun ilimi da lafiya da dai sauransu. taken bikin na bana shine kawo ƙarshen aurar da ƙananan yara tare da kare haƙoƙinsu wanda kuma sanin kowa ne cewa da daddiyar matsala ce da ya zuwa yanzu ake ci gaba da wayar da kan al'umma akai bayanai dai sun nuna cewa akwai ɗaiɗaikun matan da suka yi fice suka kuma kai wani mataki na Allah san baraka duk wanda kalubale irin na rayuwa da suka fuskanta wadanda ba cikin sauki ake iya tsallakawa ba babban abin da kai ci shine yadda wasu daga cikin matsalolin nan ke ci gaba da ta'azzara la'akari da yadda wasu matan ke boyewa saboda fargabar nuna musu kyama da kyara da kuma tsana a cikin al'umma dangane da bikin wannan rana da sakon da yake dauke da shi shirin rayuwa ta ya tattauna da Farfesa Hawwa Mahmud Sani wata fitacciya da aka yi wa auren wuri amma bata bari hakan ya hana ta cin maburinta na yin karatu dan zama abun kwatance a cikin al'umma ba da kuma Comrade Lucy D Yunana yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara da iyaye mata a tarayyar Najeriya amma kafin nan wakilinmu daga babban birnin tarayya Abuja Ismail Karata Abdullahi ya hada mana wannan rahoto akai
10: rayuwa ta
2: Bikin ranar yara mata ta duniya dama ce da Majalisar Dinkin Duniya ta samar dan jan hankalin al'umma muhimman batutuwa da suka shafi rayuwar yaya mata ko menene dalilin da ke sa wasu iyaye su yi wa yayansu mata auren wuri Hajja Nafisat Adamu wata uwa ce da tace ko shakka babu talauci ne babban dalilin da ke sa yawancin su ke aurar da yaran su tun suna da karancin shekaru
12: kin san idan baka da shi ga kuma yayan da yawa a gaban ka idan kaga yaro ya isa manzalin aure sai ka aurar da shi bai matsa kusa da kai ka ji da sauran da ke gaban ka
2: yawanci dai biyayya ga iyaye ke tilasawa wasu yara aminta da irin auren nan koda ba sa so kamar yadda wata magidanciya da ta buƙaci a saka sunanta ta shaida mana
13: biyayya dai na iyaye da babu yadda zaka yi amma gaskiya auren da aka yi mun na dole ne dan bana san shi bai kwanta mun a daina ba banje ina san sa ba
2: to sai dai Hadiza Muhammad na da ra'ayin cewa duk da rashin kyawun sa da ake gani a zamanin nan auren wuri ko dole na da muhimmanci a wani bangaren
14: amfanin shi zaka haifa da wuri kafin shekaru su ja ka haifa abin da zaka haifa sannan amfanin shi zai daƙile yawan zinace-zinace da yawan yin fade kan daya waye idan shi bude da wasu abubuwa to zai waye ne a gidan miji
2: yan gwagwarmaya irin su Samir Adam Suleiman na ganin babu abinda yara mata ke bukata a yanzu irin samun ingantaccen ilimi
15: mu kawai kokarin da muke yi mun ga amfani ilimi a rayuwar yana da matukar muhimmanci a ce yara mata suna samun ingantaccen ilimi
2: to ko menene ra'ayin iyaye maza albarkacin wannan rana
16: yaya mata suna fuskantar kalubale da dama ya kamata gaskiya mata su samu wadataccen ilimi mai kyau kuma ingantacce sannan kuma su samu ingantaccen kiwon lafiya
17: jawo mata kusa ta wa iya samu abin da ake so a samu sauyi saboda suna da tausayi suna da jin kai suna da hangen nesa kuma su ne iyayenmu
2: shirin rayuwa ta ya kuma ji daga bakin yara mata da aka samar da wannan rana domin su
18: ina farin ciki da wannan rana saboda za ta kara ba mu dama
19: guri na guda ne ina so in kyautata ma iyaye na in Allah ya bani iko na karatun likita
2: kwararru na ganin lokaci yayi da za a yaki aurar da kananan yara mata tare da tabbatar da kare haƙoƙinsu don samun makoma mai kyau
11: RFI to madalla an gaishe da Ismail Karatu Abdullahi da wannan rahoto Yanzu sai zantawarsa da Farfesa Hawwa Mahmud Sani wata fitacciya da aka yi wa auren wuri amma hakan bai hana ta cin maburinta a rayuwa ba
20: An yi min aure ina da shekaru 14 zuwa 15 dan da farko da kaman ina 14 ne za a yi aka dan daga saboda wani lalura kadan sai na dan shi kaman na shiga 15 din kenan aka yi min aure ina JS3 ne karaman secondary aji uku so ban ma san menene duniyar take ciki ba gaskiyar magana kenan idan na san dai an yi min aure kuma shi ma yaro ne yana service yana bautar kasa dukan mu yara ne wato da babana da nashi irin abokan juna ne haka ina JS3 na zo na yi JSCE haka na fara samun wannan gwagwarmaya domin malaman mu ta biology ne ko ta integrated science ta fara cewa to Hausawa Fulani sun kashe mata future sun kashe rayuwar yarinyar nan mai kokari kaman wannan sun yi halin nasu sun yi mata aure to ni ma tun ban damu ba sai na fara jin kaman eh din sai na ware na zama so reclusive irin na fita daga cikin kawayena haka dai na dage na daure da yake ina son abun a cikin zuciyata na zo na haihu ina SS1 to ni da kawaye na dai haka za mu dauko shi muna carabke da shi bamu ma san zafin sa ba wacce ta rike wannan ta rike haka dai ko kalubalancin cikin ma amai da sun rashin laulayi zan tafi daga aji in tafi staff quarters in je ne amai ne amai ne wanke fuska na da dawo aji na ci gaba da karatu har dai na zo na haihu ma haka nake ta carabke da dandan bamu san zafin shi ba to imagine yar shekara 15 da wani abu ta haihu me ta sani kalubalen shine da lokacin haihuwa na lokacin jarabawa
10: to gashi kin yi karatu mafi kodoruwa sannan kin yi fice a fannoni daban-daban har kika kai mataki na farfesa wace shawara kike da ita ga yara mata da aka yi wa auren wuri
20: shawara da zan ba su shine za su iya yin duka in suka cire lalaci suka cire in dai ba mazan ne za su yi musu mugunta ba ka san abin sai da goyen bayan namiji kuma koda namijin bai so ba ke mace kin sai yanda zaki lallaba shi shekara ne nawa ne ina lallaba nawa ai sai da ne hakuri ko ni punishment ina fa shine a ce bazan yi makaranta ba bazan je makaranta ba na sha zuwa makarantar ma a ce ki dawo yaro na kuka in dawo to amma bai hana ni cimma buri na ba biyayya saboda shi auren shine primary shine na farko so in kika yi abin dan Allah sai Allah ya dube ki ya taimake ki abin da kike da shi na burin ki sai Allah ya cika miki to ka gani shi sa na fara cewa akwai hakuri akwai biyayya
21: rayuwa ta
22: To madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Comrade Lucy D Yunana yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara mata a tarihin Najeriya
23: so wannan iyaye suna da laifi a cikin wayannan ina samun cases dewa akan irin wannan auren dole da ake wa yara wanda kuma bai kamata ba domin ya saba wa doka ya saba wa addini kuma ya saba wa community yariya bata san mutum ba wanda ya isa ya zama kakanta sai a sata ta yi auren dole bai cancanta ba muna kira cewa iyaye su yi la'akari da wannan abubuwan da suke yi
22: wani kira zaki yi wa su kansu ƴan matan
23: muna kira da babban murya wa ƴan matan mu ku cire son zuciya da kwadayi ki zauna ki yi ki kar wani ya rure ki abinda shi da namiji zai yi ki a zaman ki ana mace zake ki achieving din shi ki yi mafarki ki yi tunani cewa ni din nan zan iya zama pilot ni din nan zan iya zama gwamna domin haka idan kika yi mafarki kuma kika yi aiki ba wai zaki mafarki ki zauna ba
22: to wani kira zaki wa iyaye da ita kanta gwamnati dangane da wannan batu
23: a ina kira da babban murya ga iyayen mata da babannin su domin wata rana abubuwan yana tashi daga gurin gefen uba ne da kuma ita gwamnati da babban murya cewa a kare right din yarinya kar asa ta ta yi auren dole ya kamata ita gwamnati ta fito da wani kaidadan doka wanda zai zama cewa duk wanda ya saba ya aure da yar sa auren dole ya kamata gwamnati ta sa a hukunta wannan iyayen domin wayansu suna yin kaman suna sai da ƴaƴan su ne wata kila idan sun ci kudi ko kuma sun ci kudi daga gurin wani ba su da abin da za su yi su bayar sai su ce za su dauki yarinya su ba da ita ba da son ranta ba so muna kira da babban murya ga gwamnati ta zauna ta yi formulating wani policy wanda za a yi cewa duk wanda ya bada yar shi na auren dole ba da son ranta ba a hukunta iyaye
22: Comrade Lucy D Yunana yar gwagwarmayar kare haƙƙin yara mata a tarihin Najeriya Masu saurare shin kuna ganin abu ne mai yiwuwa kawo ƙarshen auren wuri a irin wannan lokaci wacce gudunmawa kuke baiwa yara mata wajen kare musu haƙƙoƙi muna dakon ra'ayoyinku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Abuja Ismail Karatu Abdullahi Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan buhuta lafiya
24: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International sunana Ruqayyah Abbakabara to kamar yadda watakila kuka ji a labaranmu na safiya cewa mahukuntan jamhuriyar Niger sun jingine batun ƙara farashin mai duk da cewa majalisar dokokin rikon ƙwaryar kasar ta bayar da shawarar yin wannan ƙari don magance ƙarancin makamashi da ake fama da shi a kasar wannan kuwa na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta sanar da shirin rage farashin mai na tsawon wata daya domin sauƙaƙa wa jama'a wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a kai a wannan rana yanzu ba tare da bata lokaci ba bara mu fara da ra'ayin malami na farko
25: to
24: To za mu faro ra'ayoyin masu sauraron daga shafinmu na Facebook da ra'ayin Yusuf Sani daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya wanda yace Allah ya kyauta. Sanusi Madattai da Magarim yace hakika gwamnatin Ciyani ta yi abin da ya dace, amma duk da haka mu ƴan jamhuriyar Niger muna fatan ta ƙara sassauto mana da farashin man. Sannan ku kuma al'umar Najeriya shigo-shigo ba zurfi ne gwamnatin Tinubu ke yi muku, da fatan za ku nuna musu kuskuren su a zaben shekarar 2027 da ke tafi. Kabir Muhammad Kara yace wannan matakin da gwamnatin Jamhuriyar Niger ta dauka na jingine batun karin farashin mai abu ne mai kyau, kuma yin hakan zai karawa gwamnatin kima a idanun talakawa. Ra'ayin Yusuf Tanko ba ni in baka kuwa cewa yake maganar jingine bukatun kara farashin man fetur a Jamhuriyar Niger wannan yayi daidai, dan kuwa talakawa na cikin wani yanayi. Shi kuwa Ali Wada Ali Abadam cewa yake yi ya lafiyar kura bari ta yi hauka, yanzu ma in Niger kuka suke yi akan tsadar mai na cikin wani yanayi. Shi kuwa Ali Wada Ali Abadam cewa yake yi ya lafiyar kura bari ta yi hauka, yanzu ma in Niger kuka suke yi akan tsadar mai, kuma a ce wai an ƙara kuɗin. Hakan ya